0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
2: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Ito po ang Max Servicio. Kamusta po ang inyong linggo? Kamusta ka, Darwin?
0: Yan, maayos lang, no? Kasama ng mga teleserye natin, maayos din naman. Kamusta kayo mga tagapakinig? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Maraming salamat sa mga nakatutok at patuloy na tumututok po sa ating programa, no? Meron po tayong konting papremyo sa mga nakikisali sa ating kwentuhan. Basta tutok po kayo, magbibigay po tayo ng dalawang winners ng 500 pesos po. Pero mapipili natin ulit yung winners pag natapos na po yung buwan. So, tutok na po at next month, ipapalabas po natin yung mga set of winners.
1: Mm-hmm. Siguraduhin lamang po na naka-like, naka-follow kayo sa official Facebook page ni Tolmac Ignacio. Hanapin niyo po yan sa Facebook at may mga update din si Consi, ano? At syempre po dapat naka-follow din kayo sa official Facebook page naman ng Radyo Bandido 810 AM. Dapat, Darwin, di ba may sharer badge?
0: May sharer badge, ano? Dapat naka-public po. Pag sinare nyo po yung programa, i-share nyo po siya publicly para magkaroon kayo ng sharer badge.
1: Oo, ganun pala yun. Ngayon ko nga lang din nalaman na nagkaka-sharer badge pala. Kumbaga parang patunay na talagang kayo itagasubaybay, di ba? Ng Radyo Bandido at ng Facebook ni Tolmac Ignacio. Speaking of Tolmac Ignacio, na Facebook page, Darwin, kasi nakita ko lang kaninang umaga, no? Update sa Facebook page ni Consi. Nagpasa kasi siya ng resolution na nagpapahatid, no, ng simpatya doon sa Boy Scout sa isang paaralan sa Tacloban kung saan nagkaroon ng mass shooting, ano. Mamaya pag-uusapan natin 'yan, pero nabanggit ko lang, ano, makikita niyo po doon na naghain sa pangunguna po ni Consi Tolmac Ignacio, naghahain po sila ng resolusyon na ipinapaabot po ang pakikiramay sa pamilya, no, ng nasa wing Boy Scout. Siya, Darwin, kung maaalala mo, ito yung classmate nila na talagang tumulong doon sa mga kaklase niya.
0: Yung humarang sa pinto.
1: Boy Scout kasi siya, no? Kaya doon na-practice yung kanyang pagiging Boy Scout, hindi ba? Ang pag-alala, pagpupugay, ano? Isang pagsaludo sa tapang at kabayanihan. Ito yun, no? Punta po kayo sa Facebook page ni Tolmac Ignacio at naroon po, no? Ni Chris Lawrence Tanglao Fabian, hindi ba, ng San Jose National School sa Tacloban City, Leyte.
0: Yun, no? Nakikiramay kami doon, no? Pero hindi ko alam kung kaya kong gawin yung ginawa niya, no?
1: Grabe, yung kabayanihan sa murang edad.
0: Sa ganong edad niya, inisip niya yung mga classmates niya, no? Take note, hindi pa yun yung kamag-anak. Ano pa yung kaya niyang gawin para sa kamag-anak? No? Saludo ako sa'yo. Kung nakikita mo man to, maraming salamat sa kabayanihan mo.
1: Totoo, no? Talagang. So dito natin mapapatunayan na talaga namang yung Boy Scouts at Girl Scout, nasasabuhay nila.
0: Oo.
1: Effective,
0: no? Hindi lang siya yung palakad-lakad lang, pamarcha-marcha lang. Totoo, may silbi pala.
1: Diba? Kasi ito, talagang kabayanihan ng isang estudyante, no? Mamaya, after the break, pag-uusapan natin to, Darwin, kasi after nung malagim, no? Pagkatapos nung nangyari doon na malagim sa Tacloban, San Jose National High School, alam mo ba na nagkaroon pa sila ng threat? Nung nakatanggap pa ng threat, no? Doon mismo sa school na yun, na magkakaroon ulit ng panibagong karahasan. Kaya, grabe, no? Parang, at hindi lang yun, mamaya, tatalakayin natin, kaliwat ka ng mga bullying sa schools, no? Pag-usapan natin, ang isa kasing ginawa ngayon, Darwin, ng DepEd, ang ginawa nila, nagkaroon sila ng gun shooting drill. Iyon yung isa sa mga paraan para ma-practice. Kung may earthquake drill, ngayon dinagdagan nila ng shooting drill.
0: Okay. So nagsimula na to.
1: Oo. Nagsimula na, pag-usapan natin kung sapat nga ba, epektibo nga ba, at yun, hindi ba, kung okay na ba yung ganito, makakatulong para maiwasan yung ganito.
0: Oo. Ang pinaka-importante lang naman dyan, kasi ang tingin ko is maiwasan yung masyadong pagpanik eh.
1: Ngayon.
0: Diba? Kaya lang pag nandun na, maiiwasan mo ba? Pag narinig mo yung totoong putok ng baril, may isip mo ba? Pero sa bagay, sabi nga naman eh, hindi man natin masolusyonan ng 100%. Eh, makabawas, makatulong man. No? Itong mga drill na to, yun po yung silbi po niyan eh. Mm-hmm. Yung makabawas ng kung may aksidente man. Kung kayang ma-zero, ma-zero. Pero kung hindi man, makabawas. Kasi kesa yung talagang hindi tayo handa. No? Hindi ko pa nakita yan.
1: Oo. No? Mamaya pag-usapan natin yan, Darwin. Sabi ni Will Miguel sa Facebook Live, yan ang tunay na Pilipino. May kabayanihan. Oo, at hindi lang basta Pilipino, batang Pilipino.
0: Bata, oo. Grabe. High school lang yan.
1: Mm-hmm. Hindi ba? Kaya parang walang, hindi nagdalawang isip na tumulong. Hindi ba? Walang pag-aatubili. Sabi mo nga, Darwin, hindi niya naman kamag-anak. Hindi ba? Pero yun yung naging, kumbaga, talagang yun yung initial reaction niya. Yung tumulong sa kanyang mga kaklase. Hindi ba? Kaya naman deserve, no? Itong resolusyon na ipinasan niya kung si Tolmac, pagpapadala po, pag-i-extend po ng kanilang pakikiramay sa Boy Scout na ito sa mula sa Tacloban, na dyan sa paaralan sa Tacloban. Pero mamaya natin pag-uusapan yan, Darwin.
0: Mamaya natin pag-uusapan pa ng mas matagal yan.
1: Correct. Oo. Dahil ang una natin pag-uusapan, yung pinag-usapan natin bago magsimula ang programa, ang nakaka-stress sa'yo na
0: yun.
1: Impeachment trial.
0: Sumahan niyo kami rito sa impeachment. Dahil linggo-linggo po nating pag-uusapan to, sana huwag kayong magsawa, huwag kayong ma-stress, kasi pagkwentuhan natin kung ano ang mga update na nangyari dito po sa impeachment, kasi linggo-linggo naman meron tayong impeachment.
1: Oo, tsaka tama ka, Darwin, ano? 'Di ba kinumpute mo nung last Saturday?
0: Oo.
1: 'Di ba? Yun nga, parang hindi bababa, nasa 40 plus ba yung witness
0: weeks.
1: Ng hindi, yung witness din. Oo. Oo. Kasi mabuti sana nga kung one witness, one day is equal to one. Hindi eh. Nung nakaraan, parang 2 days, parang lumalabas ang average, isang witness, 2 araw. Ganon din ang nangyari sa week 2 ng impeachment, no? Yung witness ngayon na si BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, na dati pong pinuno ng NBI cybercrime, na siyang nag-imbestiga doon sa di umano'y pagbabanta ni VP Sara. 2 araw din siya, Darwin, Monday and Tuesday.
0: Pero may mga nabawas naman.
1: Ayun, yun ang update ngayong linggo, nabawasan. Nag-withdraw ngayon ng prosecution. Inanunsyo nila na hindi na isasalang pa si Attorney Zulaika Lopez, yung Chief of Staff ng Office of the Vice President, at si Captain Bello ng Senate, no? Plus meron pa, nagbawas din sila, parang nasa 6 din yata. So nasa total na 6 to 8, ano, yung ibabawas ng prosecution, kasi feeling nila parang enough na cover na.
0: Maganda rin yung, alam mo yung maganda rin yung knowledge ng mga abogado na hindi mo alam kung talaga bang wala sa plano nila yung...
1: Oo nga eh.
0: Di ba? No? Wala sa plano nilang ilabas yung witness na to. O parang panindak lang para dito nyo pag-isipan yung depensa nyo. Ito, hindi nyo masyadong isipan. Alam mo, pero parehas naman magaling. No?
1: Alam mo, yan din yung una ko naisip, Darwin. Sabi ko, yun kaya, strategy kaya yun. Yun yung una ko naisip eh. Legal strategy ba na bigla mong i-atras yung mga in-announce mo na witness, o talagang sincerely feeling nila na-cover na?
0: Ako tingin ko na-cover na nila, pero kung hindi sila satisfied, ipapalabas pa nila yung ibang mga witness na same lang din naman yung grounds for articles of impeachment. Siguro ngayon, kasi kung ikaw yung nasa prosecution, medyo satisfied ka na sa ginawa ng mga witnesses mo. Medyo magaling din yung mga witnesses nila. Yan, pinapakita po sa inyong screen si Attorney Lon. Yan si Attorney Lon.
1: Lotok, witness.
0: Yan, medyo magaling naman siya sumagot. Talagang direct.
1: Sa lawyer din eh.
0: Direct din, 'di ba? Tapos talagang hindi, kahit anong, ang hirap pa ikutin, 'di ba? 'Yun ang manang trabaho ng nagko-cross examine paikutin. Ako bilang isang mamamayan na nakita kong magaling yung ginawa dito nung nung witness.
1: Oo. Kasi kaya ako naisip din yung Darwin kung strategy ba to. Kasi hostile, supposedly hostile witness ng prosecution si Attorney Zulaika Lopez. Nalala mo 'di ba sabi niya prepare for Typhoon Inday. So ang una kong reaction noon, aba, baka may pasabog.
0: Hindi ba dalbagyo lang nun? Bagyo, di ba? Bagyo. That day.
1: Hindi, no? Pero yun sa akin, personal ko lang naman yun. Ang unang ko reaction, baka may pasabog si Attorney Zulaika. Eh, biglang hindi na. So parang, ano ba yun? Parang strategy kaya talaga din ni prosecution yun na yun, biglang inatras kasi hostile witness eh. Kumbaga, galing sa kabila, hindi ba? Pero, ang aabangan din dyan, eh si NBI Director
0: Matibag.
1: Kasi tutuloy siya as witness, hindi ba?
0: So, sa parang narinig ko ato, sabi niya parang mag-ready rin na may ano rin eh, may sinabi rin siya eh, nakalimutan ko lang po kung ano mismo yung sinabi niya.
1: Oo,
0: na dito sa gagawin niyang pagtistigo. Maganda yung mangyayari sa mga susunod, no? Kaya sana lang magkaroon ng kaayusan.
1: Ang kaso, ang medyo nagka-issue dito, Darwin, kay attorney, kay Director Matibag, kasi unang issue dyan, nung Lunes pa lang, ano, parang nagsabi siya na as scheduled, hindi siya makakapunta. Kasi may conference siyang pupuntahan, no?
0: Yes.
1: So parang kung pwede daw, i-advance na siya or sa madaling salata, hindi yung nakatakdang schedule niya. Nag-react ngayon si Senator Alan Peter Cayetano at sinabi na, hindi, dapat i-prioritize mo to kasi meron ka namang mga ASIC, USIC, sila yung papuntahin mo. So, yun yung isang issue. Pangalawang, after nun, Darwin, eh si Director Matibag, habang nagpapa-interview sa media, eh, nasambit, no, nabanggit niya yung tungkol sa SEA Games.
0: SEA Games. Ito yung kay... Yung sa kaldero.
1: Oo, yung ano nga ba yun? Basta yun, yung ginamit doon. Ano, nabanggit niya, kaya naman, noong anong araw ba to? Parang noong Wednesday, nagsalita si Senator Judge Alan Peter Cayetano na, yung magkapatid, actually magkapatid na Cayetano na, teka lang, bakit all of a sudden iimbestigahan itong ano? Kumbaga na, kasi ang namumuno noon, Darwin, flashback tayo kung naaalala mo, nung SEA Games nung 2019, eh si Senator Alan Peter Cayetano, siya yung head ng SEA Games Committee noon. So nag-react siya na, bakit? Dahil ba, yun nga, nagsabi siya ng about ganyan, iimbestigahan namin, ganyan-ganyan, eh biglang parang all of a sudden magkakandak ka ng investigation years after.
0: Alam mo, yung nakita ko yan sa balita, yung sinasabing walang selective justice, for me, bilang normal, tingin ko meron, di ba, na sa ganun klase, kasi nasa kainitan ng impeachment, di ba, tapos tsaka mo biglang babalikan yung 2019.
1: Oo.
0: No? Kung talagang in good faith naman, gawin po natin, pero di ba, parang hindi, kung titignan lang natin yung kung kailan mangyayari itong pag-iimbestiga, magkakaroon ng sa bilang ordinaryong tao po, hindi bias, magkakaroon ng kulay, no? So yun lang naman eh, di ba? Hindi naman nandoon tayo sa puntong managot yung dapat talagang managot pag may ginawang kasalanan kahit pa 2015 yan, 2014 dapat po panagutan yan, di ba? Ang sa atin lang naman yung timing eh.
1: Timing.
0: So ganun na ba yung magiging policy na pag may nagsasalita na against sa gobyerno, eh bukas may kaso. Yan lang naman. No, yung kulay, yung timing lang. Hindi ko sinasabing hindi dapat po makulong.
1: Correct.
0: Nandoon po tayo, pag may kasalanan, dapat pong makulong. Timing lang talaga yung ano.
1: Totoo yan. Valid observation yan, Darwin. Actually, no, dahil sa impeachment, ang daming mga ini-interview sa media ngayon ng mga law dean, mga law professors, mga abogado, no. At meron akong nakalimutan ko na kung sinong law school dean to, no, or professor, no. Pero tinanong siya about doon at medyo ang obserbasyon niya nga is medyo bad timing nga 'Di ba? Kasi ikaw na yung next in line na witness eh. 'Di ba? Ng impeachment court, tapos bigla kang babanat ng ganun. So parang somehow pwede mo siyang tignan na ano to, para ba tibagin yung credibility or credibility ng senator, isa sa mga senator judges. So medyo ill-timed siya. Hindi natin sinasabi na huwag niyang imbestigahan, lalo na kung may nakita. Ang sabi kasi ni Director Matibag, parang recent lang eh yung impormasyon nila. Hindi natin sinasabi na huwag imbestigahan, pero yung timing nga lang. Kumbaga, sasalang ka, hindi ba? Yun yung maganda. Tapos, ayun yung punto doon. Tapos kung maaalala mo, Darwin, ito tumatak sa isip ko to, no? Sa isang, kung maaalala mo, si Professor Froilan Galilo ng UST, no? Political
0: Analyst.
1: Oo. Isa sa mga tumatak sa isip ko na sa interview natin, ang sabi niya, sa politika daw, ano yun? Walang coincidence. Yun yung talagang hindi ko na makakalimutang natutunan ko from the interview. Walang coincidence, di ba? So parang possible, di ba? Na parang ano ba to, di ba? Strategic move din ba ito? Or baka naman kaso ng bad timing nga.
0: Bad timing.
1: Pero ayun. Pero may paglilinaw pala, sorry no. May paglilinaw si Director Matibag. Sabi niya, bakit naman daw tinamaan si Senator Judge Alan Peter Cayetano? Hindi naman siya yung iimbestigahan, kundi yung mga opisyal ng FISGOC o yung parang organizing committee noon. So, ewan natin.
0: Alam ko parang ang organizer, ang leader dito, namumuno si Secretary Vince Dizon eh.
1: Yung sa BCDA, yung pagpapatayo ng sports complex.
0: Ah, okay. So, doon ko kasi siya unang nakita na...
1: Sabi
0: ko, parang active. Tapos parang mukhang maayos naman kasi walang issue ng... Walang chismis na overpriced, mga ganyan. Maliban doon sa Caldero po na nagmaraming anong overpriced.
1: Yun na nga, no? So, sabi, based sa records, cleared naman daw si Secretary Dizon.
0: Ah, ganun. May clearance na siya.
1: Walang ba anomalya doon, ano? Ito, asa na nga ba? Nagka-comment si Tito Bam, no? Nagka-comment siya dito. Watching siya, no? Di ba? Sabi niya, ang bagal daw magsalita niya. Sino ba si ano? Yung isa sa mga lawyers, no? Alam mo, sa totoo lang, yun yung classic dito, Darwin, no? Yung tinitingnan natin yung iba't ibang lawyer sa impeachment.
0: Kasi nung nakapag-aral na rin naman ako ng law, kasama yun eh, kung paano mo dinideliver. Yun, yung, kung mapapansin nyo yung abogado po ng prosecution, kung mag-deliver na though may though, ganun naman, syempre, prosecution ka, kampi ka sa, kung witness mo yung pinipresenta mo, talagang ibibigay mo yung clue, yung timing ng kung paano itatanong. Kasi witness mo yan eh. Sa'yo yan. Kung ano yung sasabihin niya, dapat pabor sa'yo. Kaya pati kung paano niya dinideliver, di ba? Naalala ko, nag-object nga yung kabilaron. Kung paano dinideliver na parang word by word, hinihinto-hinto, para ma-recall nung mabigyan ng pagkakataon yung witness na ma-recall kung ano yung sagot. Para ano yung, kung saan papunta. Kasi isang mali lang po ng witness, lalo na impeachment po to, ang daming camera, isang mali lang po, kung talagang pag nagkamali, is masisira yung credibility natin. So, kailangan hindi magkamali. At the same time, pangalawa, para ma-emphasize sa pagtatanong, yung gusto mong, sa tanong pa lang, gusto ng marinig ng mga audience, yung sagot, di ba? Kung paano tinatanong, nafi-feed na tayong mga hindi marunong sa, gaanong marunong sa batas, sa tanong pa lang may sagot na. So, parte po yun, yung mga pagsasalita, estratehiya rin.
1: Correct. Si Attorney Ligutan, si Attorney Ligutan, no? Ang bagal daw magsalita. Sabi nga ni Darwin, kasama yun eh, no? Ano pa nga siya, tama ba ako? Bisaya? Nagbisaya siya eh. Tapos nag-react yung defense na hindi maintindihan. Kasi si Attorney Lotok, Bisaya man din, di ba? So, yun, Bisaya ba o Waray, no?
0: Waray yata.
1: So, yun, kanya-kanyang paano din?
0: Pwede naman kasi nga sa rules daw.
1: Filipino.
0: And then part yun.
1: Kaya dapat nililinaw nila Tagalog dapat, hindi Filipino. Kasi malawak yung Filipino, di ba?
0: Dapat precise. Dapat Tagalog.
1: Precise talaga dapat, hindi ba? At sa depensa naman, ang kumbaga classic, yung tumatak, no? Yung panay objection, laging objection naman. Na normal naman, Darwin, di ba?
0: Na
1: mag-o-object ka, ganyan-ganyan.
0: Kahit nga walang sense yung objection mo, kailangan lang. Mm. Kasi parte rin yan, strategy rin yan, para ma-break yung momentum ng kabila, di ba? Mm-hmm. Kahit na, kumbaga nanggugulo ka lang ba, objection, mag-o-object ka, baka mawala sa focus yung palitan ng witness at saka nung abogado sa mga tanungan nila. Kung mag-object kay, ay, ano ba yun? O nag-object kasi ito, nawala na ako.
1: Oo nga, no?
0: So kasama po yun. Huwag po tayong maiinis kung puro object. Talagang trabaho po yun. Lalo na kung nakikita na natin. Parang sa pag nanonood ka po ng basketball, naalala ko, sinample din ni attorney, kausap natin ng kran ni prof, yung basketball. Ngayon sa sample ko rin. Parang nanonood kang basketball, di ba? Pag nakikita nyo yung sa basketball, nagsushoot na nagsushoot lang yung kalaban nyo. Di ba nagta-timeout kayo para magkaroon ng break? Same goes with hearing, no? Kailangan i-break din natin siya kahit na nonsense. Mag-objection ka. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin nag-objection ka tapos na-overrule, sasabihin ng judge, ng presiding officer, overrule, okay, tama, mali naman yung objection mo, dapat di mo na yung sinasabi.
1: Hindi po ganun.
0: Parte po rin yan, kasama po yan na mag-object ka kahit na ma-overrule. To break the ice.
1: Tsaka ang isa ko ring narinig dyan is that nagpaulit-ulit sila yung sa photocopy, objection, parang paulit-ulit. Ang purpose naman nun, Darwin, is para masama sa records ng Senado. Kasi inaano nila yun eh. Kumbaga recorded yan, ano, may transcript yan. Para malinaw na talagang ito ay certified true copy or photocopy, ito ay blah blah. Kaya talagang ultimo yun, sinasabi pa nila na itong pinapakitang ebidensya ay photocopy or what, no? Talagang ganun kabusisi.
0: Oh. Alam mo yung sinasabi, Andal, nga na yung photocopy, tinatanggap na yun as original.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang, kailangan mo rin sabihin bakit wala yung original. Yun naman yun. Pero kung sasabihin mo yung original ay nasunog na, nasira na, or nasa kampo ng kalaban, kahit anong request, hindi namin mahingi. Kaya ang photocopy po pinipresenta, yun lang naman. Pero yung bigla mo na lang ipipresenta yung photocopy nang hindi mo sinasabi na saan ang original, hindi po yun, hindi ganun yung proseso.
1: Mm-hmm.
0: Yun lang naman at nasabi lang.
1: Mm-hmm. Sabi naman ni Al J. DeSantos, nakakatamad na manood ng impeachment. Mabagal at puro technical at English ang mga pinagsasabi ng mga nagtatagisan. Alam mo, valid din to, Darwin, no? Isa sa mga observations, hindi ba masyadong ng legalistic, technical, nakaka-boring. Ang worry dito is baka mapagod na yung publiko, hindi na masubaybayan. At isa pa, sabi pa dito, nasa na ba yung isang nag-comment na baka abutin ng isang taon. Parang baka mapagod na, baka nga yung iba ang sabi, 2 weeks pa lang bored na yung publiko, ano?
0: Alam mo na nakapakinig ako ng isang Supreme Court Justice ata siya na pag tumagal daw, papabor daw to sa depensa.
1: Oh.
0: Kasi, mabobored yun ta. Ang purpose lang naman nito, lalo na ngayon sa number games, is ma-feed yung tao sa mga maling nagawa ni VP Sara. Pero, kung nabobored na yan, ngayon pa lang may comment tayong ganyan, is nabobored na, baka hindi na manood sa mga susunod. So, nawawala ng saysay yung mga pagpe-prepare po nila at yung pagpe-presenta ng mga ebidensya. So, doon pa lang sabi is, kaya kailangan mas mabilisan, mas gawing kapanapanabik ng prosecution para ma-entertain. Diba? Yung teleserye natin, medyo boring na, nabobored na yung mga nanonood. Gawin pong mas kapanapanabik ng mga prosecution at ng depensa para talagang tumutok tayo.
1: Naunawaan naman natin na kailangan maging parang precise, 'di ba? Kailangan mo talagang anuhin, pero yung realidad kasi, kumbaga real talk lang, talagang mananawa yung tao.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Siguro mas maganda kung yung prosecution kaysa nagwaray. Siguro kung nagtagalog.
1: Yun na nga eh, 'di ba? Even the defense English din eh.
0: Mas maganda sa defense kasi gusto talaga nilang hindi maintindihan para magsawa na yung mga nanonood. Para pag nagsawa na kayo mga nanonood kayo, pag nagsawa na kayong mga nanonood kayo, parang walang nangyayaring impeachment. Unlike sa prosecution.
1: Mas crucial sa kanila.
0: Mas mahirap eh. Kasi kayo yung may kailangang patunayan. Nasa inyo yung problema. So, kailangan gawin yung kapanapanabik, patutukan nyo yung mga nandito. E paano natin magagawa yan? Valid naman po yung comment ni nung isang commentator natin na Tagalog, gusto niya Tagalog kasi nahihirapan siyang mas maintindihan ng tuloy-tuloy, lalo na yung palitan. Tapos yung mga legal term pa yung ibang ginagamit, no?
1: Correct.
0: Yung kung sa normal na tao, ang hirap intindihin, di ba? Naiintindihan po natin yun, no? Kasi ganun din naman kami, hindi rin natin masyadong maintindihan yung nangyayari. Kaya sana, no, kung na maririnig tayo ng prosecution, sana gawin yung konting, kahit taglish, sana, no? Hindi lang sa benefit ng senator judge, dahil alam naman natin ang impeachment.
1: Totoo.
0: Number games. Huwag sa benefit ng senator judges, sa benefit ng mga mamamayan. No? Uh-huh. Dahil interesado rin po kaming malaman yung mga sinasabi nyo, kaya lang hindi po namin maintindihan kasi nasa ibang wika. No?
1: Mm-hmm. Tsaka tingin ko, Darwin, ewan ko ha, impeachment court naman to eh. Hindi naman siya yung korte na yung korte na legal, judicial court, diba? Kaya feeling ko mas pwedeng yun nga, mas maluwag, mas easy to digest yung pananalita or yung manner ng pag-aano nila. Kasi feeling ko sa yung traditional na korte, doon talaga kailangan very legalistic, very technical ka. Pero since impeachment court naman to, parang tingin ko mas sabi mo nga, mas maganda.
0: Kasi hindi naman yung judge natin dito sa impeachment court. Eh kasi dito kasi nangyari si Senator Chis, abogado. Eh kasi talagang dapat nag-agree ako sa sinabi mo, Jessica. What if kunyari si Senator Win ang nag-preside? Hindi talaga
1: abogado.
0: Mm. 'Di ba? So unlike sa courtroom ng sinasabi mo,
1: yun,
0: Jessica.
1: Courtroom.
0: Kasi judge yun eh. Mm. Nag-aaral din talaga ng batas. So kaya talagang straight. Pero kahit na, Jessica, kahit na sa loob ng courtroom, hindi naman pure English eh.
1: Oh, yun pala eh.
0: Kasi kailangan mong maintindihan. Kailangan maintindihan din ang witness mo. Eh mostly ang witness natin, ang nangyayari or yung nasasakdal, eh hindi masyadong nakakaintindi ng English.
1: Mata.
0: So kailangan maintindihan nila yung nangyayari rin, 'di ba? Yung tatanungin mo ba yung witness mo hindi masyadong nakaiintindi ng English, 'di ba? Ang nangyari lang po kasi dito sa impeachment, yung mga witnesses ay mga abogado rin. Kaya English talaga, no? So yung unang witness po ay NBI abogado ba yun?
1: Abogado. Eh, yung una hindi.
0: Yung
1: NBI.
0: Hindi.
1: Pero yung pangalawa, yun, si Atty. Loto.
0: So, kaya talagang nag-i-English. Pero sa courtroom, Jess, hindi rin.
1: Oo nga.
0: Nagtatagalog din.
1: Ganun ba
0: Tagalog
1: yun?
0: Tagalog
1: yun naman pala eh.
0: Kaya sana yun, sana Tagalog.
1: Yun.
0: Ayun, marami na yun napag-usapan natin sa unang part, no? Maraming salamat sa pagtutok nyo. Antayin nyo yung second part po natin. May pag-uusapan pa po tayo tungkol dyan. Okay, magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala. Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
1: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan, tayo po yung nagbabalik dito sa Max Servicio, no? Kasama niyo pa rin po ako, si Darwin Shornack.
1: At ako naman po, si Jessica David, sa ngalan po niya, Consi Tolmac Ignacio. Ito po ang Max Servicio at dako na tayo sa ito, back-to-back na tungkol sa bad news, no? Masakit sa dibdib, pero may kaugnayan po sa karahasan at krimen. Unahin na natin to, Darwin, ano? Kasi, yun nga, bilang isa sa mga tugon ng DepEd, ng pamahalaan doon sa gun shooting, mass shooting na nangyari sa Tacloban, yung pagsasagawa ng gun shooting drill sa mga paaralan. Yun, ang tanong natin ngayon, sa tingin nyo ba sapat na o makakatulong nga ba ito para, alam mo yun, kapag nangyari yung mass shooting na wag naman sana, handa yung mga paaralan, mga guro at mga estudyante?
0: Oo, no. Hindi ko nakikitang effective yung gun shooting sa totoo lang. Pero kung kailangan ito na para mabawasan o mas maganda maging zero yung casualty, gawin po natin. No? Kasi kahit naman yung mga naging estudyante rin po ako, nagtrabaho rin po ako sa isang BPO. Pag nagpa-fire drill po, hindi po natin masyadong siniseryoso fire drill, mga earthquake drill. No? Pero sana po yung mga ganon, no? Lalo na nung nagkanak na ako, sana seryosohin po natin, no? Yung mga ganitong bagay. Kasi hindi po natin talaga alam kung kailan itong mangyayari. At mas maganda na kahit papaano may konting knowledge tayo kesa sa wala tayong knowledge at all.
1: Mm-hmm. Tama. Agree ako doon, no? Na kumbaga, hindi ito yung talagang dapat, ito lang yung gawin.
0: Hindi ito yung solusyon.
1: Okay, hindi talaga ito yung solusyon. Ano? Kulang pa yun. Ano? Pero magandang, makakatulong na rin, di ba? Nadagdagan yung bukod sa, ano nga sabi mo, Darwin, earthquake drill,
0: fire drill.
1: So nadagdagan tayo. Dapat ano to, active shooter drill, ano? Oh. So, pero hindi nga yung solusyon. Dapat, ano bang ugat nito, Darwin? Ang ugat nito, tingin ko una, mental health. Di ba?
0: Oo naman.
1: Naalala mo, napag-usapan natin, anak, iba pa yung topic natin dito, pero napag-usapan natin na kulang yung mga guidance counselor sa mga paaralan. Di ba?
0: Alam mo, napag-usapan natin yan, Jess, no? Ay, hindi ko masabing, alam mo, kulang yung guidance counselor, pero hindi mo masabing kulang kasi kada pupunta ka ng opisina ng guidance counselor, walang laman.
1: Oo nga.
0: So, wala silang ginagawa. So, hindi mo talaga masabing wala eh. Mm-hmm. Kung ano na, kulang sila. Kasi pag kada pupunta ko ng guidance counselor, kada sa room nila, wala. Laging bakante, laging welcome, no? Ang ibig ko po sabihin is, hindi na ma-maximize yung, for me, yung guidance. Kasi nag-aral po ako mula grade 1 hanggang gumraduate po ako. Yung hindi ko na naramdaman yung intervention na kailangan na may ganito ka, kahit once a year man lang ba nakausap ako. Hindi ko sorry po kung nangyari po yun. Mm-hmm. Pero hindi ko rin maalala. Siguro yun yung kulang, no? Yung lalo na kung pasaway ka, siguro dapat mas madalas ka sa guidance kahit wala ka pang nagagawa. Yung prevention sana.
1: Correct, no? At ang sabi ng parang target ng DepEd, Darwin, na dagdag na mag-hire ng maraming security guards. So sana isama na rin nila yung guidance office, hindi ba, na kubak dapat hindi lang security

0: nangyari po ito. Sabi, hindi daw ito mangyayari sa mga magagandang eskwelahan.
1: Mm.
0: Kasi maganda yung pagpasok ng eskwelahan, eh maganda yung metal detector nila.
1: Mm.
0: So for me, siguro kaysa mag-invest tayo, kasi sa security guard, hindi naman yan 24/7 nakatingin eh. Pumunta po kayo sa eskwelahan, eh makikita nyo ang guard, nandoon po sa gate, sa mga gate, di ba? Hindi nyo siya makikita nasa loob ng nasa taas ng second floor, nasa third floor, di ba? Kung saan mangyayari. Hindi po yung gagawin ng bata na kung may gagawin mang kalokohan, hindi niya gagawin na may nakatingin sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So for me, siguro mas maganda, Jess, na ano, para maging fair din dun sa nag-comment,
1: mm-hmm,
0: maglagay ng mas magandang security.
2: Metal detector.
0: Oo, metal detector. Doon na lang mag-invest. Mas matagalan, di ba? Investment din. Parang, di ba, pag pumupunta ka ng, hindi mo naman yan naririnig, pag pumupunta ka ng airport, ng mga bangko, kasi talagang chinecheck, no? Siguro dahil sa volume naman ng mga estudyante, ang hirap i-check isa-isa, humahaba yung pila, eh, siguro mag-invest po yung eskwelahan sa metal detector, yun lang. Mm-hmm. Siguro yung isang nakikita kong magiging effective.
2: Mm-hmm. Hari nawa, no? Eh, kasi classroom, number of classroom pa lang, good luck, Darwin, di ba? Mm-hmm. Eh, mga upuan, di ba? Yun pa nga lang, paano pa kaya nila masisingit yung budget dito, no?
0: And, yung ano lang naman eh, yung bawat isang eskwelahan lang naman yung metal detector, makipag-usap lang sila dyan sa siguro sa mga nagpo-produce niyan, no? Kaya ng gobyerno 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Kung gugustuhin po talaga, no? Lahat dapat ng public school, public or private, dapat ang pasukan, pagpapasok na is parang dapat ano na, parang airport na rin, no? I-check talaga yung bag mo, no, thoroughly, hindi kasi mas importante, naniniwala kung sulit yung ibabayad natin doon kesa may mangyari ulit na hindi maganda sa mga susunod.
2: Ito maganda tong comment dito, Darwin. Sabi ni Jopet Bontiago Rus, poor nutrition din po, kaya may mental or behavioral problem ang mga bata. Agree.
0: Oo.
2: Kapag kumakalamang sikmura ng estudyante, talagang nakaka-apekto sa overall well-being ng isang tao.
0: Oo. No, totoo yan. Pag kahit naman tayo eh, pag hindi tayo nakakapag, walang laman yung sikmura natin, parang minsan lutang tayo, no? Eh, lalo na yung mga bata, tapos mapipressure ka pa sa mga kaklasmate mo, may mga bully. Talagang dapat may magawa pa tayo.
2: Sabi niya, Daisy Rojero, sa school ng anak ko, swipe ID nila, tapos nagdetect sa parents na naka-in or out na yung anak ko. Maganda yan, pero baka private tong, private po ba, Ma'am Daisy, yung school ng inyong anak? Kasi, yun nga, alam ko sa mga private schools, talagang nagagawa nila yun. Maganda talaga yung ano nila.
0: Maganda yun, pero attendance yun, sa pag-usapan attendance. No? Pero sa pinag-uusapan natin, mabawasan yung krimen eh, kung nagawa naman nilang high tech na yung attendance eh, ano ba yung parang pinto ba, Jess, yung ano yung tutunog o kaya
2: yung sa mall
0: di ba, na i-check. Alam mo, pag may ganun, matatakot din talaga yung mga taong magdala ng kung ano-ano, kasi pag na tumunog yan eh, che-checkin yan, double check.
2: Yeah. Mm-hmm. Sabi ni Will Miguel, okay daw yung mga ganyan drills, no? Pero dapat tutukan nila yung prevention. Exactly, di ba? Paano natin mape-prevent talaga? Diba? Dapat
0: ang
2: yung
0: hirap,
2: root
0: cause. No? Ang hirap talaga niyan, no? Lalo na kung ganito, ilang million tayo, no? Ang hirap yung i-zero, yung prevention talaga, no?
2: Saka libo yung mga eskwelahan, Darwin.
0: Libo ang eskwelahan, oo. Di ba? Kaya ang hirap, no? Hindi natin control. Isipin mo, ang kailangan mong kontrolin yung bawat isang tao, eh ilan ang mag-aaral natin, ilang milyon, no?
2: Correct.
0: Mahirap.
2: Sabi pa niya, Jopeta, asa na yun, maganda yun eh, no? Asa na ba yun? Yun, nawala. Ayan, no? So, mahirap din. Ah, parang sabi niya, ito, Jopet, sabi niya, tama rin na kulang ang guidance counselors, pero dapat nagsisimula lagi sa tahanan at sa mga magulang.
0: Yan.
2: Agree.
0: Nag-agree, 100% nag-agree kami. Kaya lang, maganda yung sinabi mo dyan, Jess, eh, no? Na dati laging kasalanan ng bahay yan, kasalanan ng bahay yan. Pero nung sinabi mo sa akin na paano naman yung mga working so

0: hard, mom or dad, or minsan single parent working so hard na pag dinala na nila sa eskwelahan yung bata, eh sila naman ay magtatrabaho. Mm-hmm. Whole day yung bata sa eskwelahan, whole day din sa trabaho. Hanggang pag-uwi, wala nang chance mga musta kasi magluluto, maglalaba, 'di ba? Wala nang yung gabay na hinahanap na ideal sa loob ng isang tahanan. Eh wala na, no. So, yun po yung maganda, kaya lang nung sinabi ni Jessica, no, ano, valid naman
1: talaga. OFWs na diyan pa, 'di ba?
0: Ipapabantay mo na lang kaila yaya, kaila tito. And syempre may mga sarili rin silang gawain, no. So, eh, kaya kailangan talaga yung i-divert natin. Yung may responsibilidad na kung nasa eskwelahan, ilagay natin din yung sila na talaga. Nasa inyo yan, inyo yan.
1: Mm-hmm. At nandyan pa yung banta ng social media, Darwin. Kasi talagang malaking factor yung social media sa generation ngayon, hindi ba? Yung mga bata, parang as young as 3 years old, yung pamangkin ko, ha? Hi Stacy, 3 years old, marunong nang magbutingting ng tablet, ng cellphone, marunong na mag-social, yung YouTube, di ba? Imagine 3 years old. Diba? So, imagine mo yung impact sa kanila na 3 years old ka pa lang, exposed ka na sa online world.
0: Oo, sabi nga eh, yan na raw yung ano, instant yaya. Yung
1: totoo.
0: Mga tablet, yung mga gadgets, no? Ibigay mo lang yan. Yan na rin daw yung minsan, ano eh, dede. Pag binigay mo na yan, hindi na iiyak yung bata. Daw, yun.
1: Kaya, crucial din talaga, no? Sa lahat ng mga guardians, hindi na lang parents siguro, no? Na huwag nating sanayin na, yun nga, na yun yung gawin nating tagatahan ng ating mga bata, no? Kasi, agree naman ako na hindi kasalanan talaga na directly lang ng mga video games kung bakit nagiging violente, di ba? Hindi naman talagang yun lang yung maraming factor. Pero hanggat maaari, eh, limitahan natin. Kasi lahat naman ng sobra, may masamang epekto, di ba, Darwin?
0: No? Lalo na kung walang limit, no? Hindi lang yung kung ano yung, kahit na sabihin mong hindi brutal o hindi kung negative yung pinanonood niyan, no? Kahit na yung sobra lang talaga sa gadget, no, yung pagising gadget na bago yung hanggang matutulog na lang kung kailan napagod na talaga yung mata nila, eh, masama rin yun. No? Mas magandang lagyan natin ng oras, mas maganda talagang mag-usap tayo, no, in person tayong mga magkakamag-anak.
1: Yan, totoo.
0: Para baka doon, hindi natin unexpected, di baka makapag-open sa atin yung mga bata. Kasi may mga nakikilala rin ako, kahit na magkakasama sila sa bahay, hindi na yung closeness, hindi na, parang may barrier na. Kasi, ano eh, hindi sanay makapag-usap, kaya minsan pag nakikita mo yung bata, yung bata na yun, hindi na rin sanay makipagkwentuhan. Kasi, wala, gadgets na lang talaga. Yun yung nakita ko dun sa taong yun.
1: Ang ganda ng sinabi mong yan, Darwin, ano? Talaga, hindi na nag-uusap-usap.
0: Oo, totoo naman. Minsan nga, kahit na sa isang party, 'di ba? Kunyari tayo minsan nag-outing tayo, nag-swimming tayo. Pero pansinin niyo sa swimming,
1: puro cellphone,
0: 'di ba? Iyan lang na. Na-realize ko po siguro ganun din ako nung bata ako, no? Pero nung ito po,
1: hindi nung bata tayo, Darwin, hindi naman ganun ka ano po yung cellphone, 'di ba? Wala tayong choice.
0: Lalaruin mo talaga yung buhangin pag nasa dagat ka.
1: Oo, 'di ba? Yun yung pagkakaiba na sana yung mga millennials na magulang, di ba, or kahit Gen X pa yan, yun yung isipin natin, di ba, na parang ibalik kasi ang laking factor no na kapag hindi mo na kayo nag-uusap-usap sa bahay. Baka ang galing ng sinabi mo, Darwin, na baka kasi doon sila mag-open up Di ba? Baka doon sila mag-open up or doon mo manotice na, uy, teka, bakit ganito na magsalita yung anak ko?
0: Doon mo naman makikita, diba? Na iba na yung kung paano makipag-usap yung anak mo. Siyempre, kasama nyo yan, mula bata yan. Alam nyo na yung salita niyan, kung may nararamdaman niyan, kung mainit yung ulo niyan, yung mga ganun ba? No? So, for me, talagang ilimit po natin, no, na babalik tayo sa isang comment po na sa atin na yung gadget po ay sobra-sobra na yung gadget sa bahay, responsibilidad ng bahay, yun siguro isa yun na para makita po nating mga magulang yung attitude ng anak natin is bawasan natin yung gadget or yung patigilin natin And then, mag-one on one tayo ng usap. Siguro mga limang minutong usap, araw-araw, hindi naman siguro, hindi naman siguro makakaabala sa mga gawain niyo yan.
1: Kasi isa pang ano, last on my end na lang, Darwin. Ano, dati, nung panahon natin, kapag kakain na, diba? Dahil iisa lang yung TV sa bahay, talagang puwersado tayo na sabay-sabay tayong manonood. Diba? O kaya sabay-sabay tayong kakain. Ngayon, pansinin mo, halos hindi na nagagalaw nung iba, ha? Yung sabay-sabay kayong nanonood ng TV. Kasi it's either may kanya-kanya na kayong TV sa kanya-kanyang room o kanya-kanya na kayo ng gadget.
0: Oh, kahit diba? Na wala kayong TV. Kahit walang TV,
1: correct.
0: Oo, hindi na nga uso yung TV.
1: Ang
0: TV, nagagamit na lang yan kung manonood ka ng mga bayaran na mga sinakailangan mo mag-subscribe. Pero yung iba, dati kahit na hindi maganda yung papanoorin, basta sinabing, panoorin
1: balita
0: natin to. Manonood tayo ng ganito, ha? Sabay-sabay tayo. Diba? Kahit na hindi ka interesado, kasi yun lang talaga yung gagawin mo. Hanggang mag-enjoy na kayo, aabangan nyo na lahat. No, nakaka-miss din yung mga panahon na yun.
1: Di ba? Wala kang, kapag halimbawa, alas 6, maghahapunan na. Wala kang choice. Balita yan. Di ba? Yung tatay mo.
0: Maririnig mo, balita.
1: Kaya basketball. Di ba? Meron pa yung masusunod, sino masusunod sa remote. Yung gusto ko ngayon, wala na. Kanya-kanya na ng pinapanood.
0: Kahit manood ka ng TV dyan, basta sa kwarto na lang ako, mag-stay ako yun. Nawawala yung communication natin. No, kaya, isa yan, naniniwala ako, communication talaga, kahit namang anong relasyon niyan, no, mag-asawa, magulang, magkaibigan, no, yung communication natin dapat hindi siya nawawala, kasi na doon mo makikita yung doon mo babibigyan ng pagkakataon yung isa na masabi yung gusto niyang sabihin. Pero kung umpisa pa lang wala na talaga ng chance mag-usap, talagang wala na chance para malaman yung problema.
1: Totoo. O kaya daw, ito ganda ng comment, Darwin. O kaya naman, sabi ni Jopet, nakikinood ng TV sa kapitbahay. O, diba? Na maganda rin, ha? Kasi bonding naman yun, nagkakaroon ng friendship. Kasi baka yung ibang mga bata ngayon, wala nang kaibigan, di na lumalabas, di ba?
0: Naalala ko yung comment din. Naalala ko dati, yung kapitbahay namin, may computer, kami wala. Nakikinood kami. Kami ng ate ko, nakikinood kami. Ganyan. Tapos ang sabi, mag-stop na kaming maglaro. Uwi na. Pinauwi kami, ganyan. Tapos, edal kapit-bahay lang namin siya. Naglalaro pa rin sila. Pinauwi lang kami, no? Ayun,
1: Mukhang talaga tumatak sa isip mo yun, Darwin, ha? Daya ba?
0: alam mo ba tumatak? Sige, tutuloy ko just yung kwento, ha? Alam mo ba tumatak? Kasi, dahil nga, gusto namin talaga panoorin yung laro. Sumilip kami dun sa, alam mo yung jealousy sa bintana. Sinilip namin ng ate ko yon. Tapos dahil nilalamo kami, nagbumili kami ng katol.
1: Para lang makaano kayo.
0: Naalala ko ito yung kwento. Doon.
1: Oo, di ba ganun nga dati? Di ba? Kasi magandang bonding din yun, Darwin. Hindi ba? Makikihalubilo ka sa kapitbahay. Ngayon, di ba, sanasabi nga natin, unti-unti nang nawawala yung mga naglalaro sa daan. Kasi nga, ang laro nila, nasa cellphone.
0: Kaya nung pag may nakikita akong mga naglalaro, meron pa rin naman akong
1: Meron pa naman. Meron pa naman.
0: Pag may nakikita akong naglalaro sa kalye, alam mo, natutuwa ako. Hindi ko maiwasan maiisip talaga na, ala, matanda na ako. kasi natutuwa na ako sa mga naglalaro mga bata na hindi gumagamit ng gadgets. Naghahabulan pa rin, naglalaro. No? Kaya lang naiinis naman ako yung mga ibang kapitbahay namin. Sinasaway.
1: Pinapaalis.
0: Doon kayo, ingay nyo. Ganyan. Diba, parang naalala ko nung bata ako, ganun din ako, pinapaalis din kami. Pero tuloy-tuloy yung line laro.
1: Uy, maganda yan. Kaya shout out sa mga kapitbahay. Huwag nyo namang paalisin, no? Hayaan nyo na lang maglaro. Ito naman tong mga to, parang hindi naging bata.
0: Binabasa yung kalye.
1: May ganun.
0: Naman.
1: Babasain.
0: Para hindi na maglaro doon, hindi magtakbuhan. Magiging maputik yung kalye. Alam mo yung...
1: Ay, bad. Huwag naman.
0: Shout out sa kapitbahay namin.
1: Huwag nyo na ito naman, eh. Pagkakataon na nga, para maging physically active, hindi ba, yung mga bata.
0: Tapos, pag puro cellphone, sasabihan ng kapitbahay, puro cellphone kasi alam nyo.
1: Diba? Kaya hayaan nyo na huwag nyo nang basain. Huwag nyo nang basain yung daan.
0: Yung init ng ulo nyo sa mga asawa nyo, sa kalye nyo binuos, sa mga bata nyo binuos. mga ano kayo?
1: Oh, ayaan nyo silang maging bata. Oh, ito Darwin, huling 5 minuto, sayang naman ito topic natin. May connection pa rin sa karahasan, ano? Kasi nga, viral ngayon, usap-usapan sa social media ito. Masakit sa dibdib, sorry ah, magpatatapos tayo dito. Yung motor taxi driver, no? Alam mo, isa sa Caloocan ba to? Quezon City at Cavite, no? Na, tapos alam mo, nadurog ang puso ko, Darwin, na nakita ko yung helmet na may anak po akong pinag-aaral. Huwag niyo po akong, di ba?
0: Buntis para, po yung asawa ko.
1: Buntis po yung asawa ko, di ba? Parang, ayun, pero sa kabila niyan, Darwin, kahapon lang, naglabas ng statement ang PNP at sabi nila, in fact nga, bumaba pa yung ng 20.6% ang focus crime sa bansa.
0: Saan sila nakafocus?
1: Siguro ito yung mga crime na robbery.
0: Yung mga malalaki.
1: Oo, diba? Robbery yan, ganyan, no? So, bumaba pa. 20.6%.
0: Ako bilang nakatira po sa Maynila, bilang nanonood din ng mga social media, hindi ko ramdam. Ewan ko, sorry sa PNP po, hindi po ako naniniwala sa inyo, no, sa numero niyong binapakita. Pero hindi ko po ramdam, no, naniniwala ako na mas grabe yung krimen ngayon, no, mas nakakatakot, no. Kaya alam mo, dati yung motor ko, hindi ko pinapasok sa garahe ko dahil malapit lang naman. Ngayon pinapasok ko
1: talaga
0: na po. Kasi natatakot na rin ako, alam mo, sunod-sunod. Kung makikita niyo po yung mga karnapan ngayon, kung paano kinakarnap yung motor sa mga CCTV, walang isang minuto, 'di ba? Walang gamit yung ano, ha. Walang gamit yung magnanakaw. May sinusundot lang sa ilalim ng harapan ng motor, iilaw na. Mm-hmm. 'Di ba? Ganun kabilis. Bukod pa po diyan sa mga nakikita kong tinututukan talaga para nakawin yung motor.
1: Mm-hmm. Ang isang nakikita ko dito, ito, mabilis na thought ko lang dito, Darwin. Parang isang nakikita ko, sabi, parang ang nakakalungkot na realidad diyan is parang yung mga tao daw kasi parang kung nakikita nila na yung mga namumuno sa bansa ay nagnanakaw, 'di ba? Isa 'yon. Kaya may nagnanakaw din, 'di ba? Na kumakalaman sikmura. At yung pangalawang punto nagiging pinopolitika daw na keso violent, matalamak daw yung violence. Ngayon ako ang punto ko lang dito, kumbaga hindi sa pinopolitika, valid naman kung yung nararamdaman natin, kung pakiramdam natin na hindi tayo nag-agree doon sa sinabi ng PNP, halimbawa na bumaba yung crime rate, huwag din naman nating i-invalidate yung nararamdaman ng tao.
0: Yes.
1: Kung feeling nila on the grounds, di ba? Sabi mo, ikaw, na nakatira ka tayo dito sa Maynila at nasasaksihan talaga natin, huwag din nating i-invalidate yun. Lalo na kung nakikita talaga natin na may mga krimeng nangyayari.
0: Yes, huwag niyong ipilit. Huwag niyong ipilit na dahil bumaba yung crime rate, dapat maramdaman namin na ligtas po yan. No? Ito na lang last naman, related naman dito. No? Nakita ko lang sa balita na ipagbabawal na sa mga motor na mag-vlog. No, hindi po naman nagba-vlog yung mga tao na nakatingin sa... Una po, yung camera po na yan, kinabit po yan, hindi talaga pang-vlog. Pang protection din nila yan. Kumbaga CCTV yan. Parang kumbaga sa kotse, dashcam po yan. Yes. Tapos ngayon, pag umuwi yan, hindi naman yan may hawak ng camera. Naka-fix po yan. Diba? So, walang anti-distracting.
1: Pagbabawal daw?
0: Oo. Anti-distracting daw, 'di ba? Yung 'di ba may ganyan po tayong batas sa LTO. Pero hindi naman 'yan hawak, nagsasalita, hindi naman 'yan nakatingin sa camera, walang screen po 'yan. Ano lang po 'yan talaga. At saka protection po 'yan. Alam niyo pag nakikita ng tao na may CCTV, may kamerang nakatutok sa kanya, may chance ang mawala ng hindi gumawa ng krimen, no? Nakita ko pa, sabi pa ng kapulisan natin, ang mga rider natin, subukan yung tumawag sa 911. Hindi po, wala nang pagkakataon. No?
1: Yun ang naisip ko.
0: Baka hindi nyo po napapanood, mga sir, mga ma'am, baka hindi nyo napapanood yung mga CCTV na nangyayari.
1: Wala nang chance.
0: Well, hindi na nga nakaabot ng hospital eh. Mm-hmm. Tatawag pa, di ba? Kung ako, mas unahin ko, tumakbo na lang sa hospital, nasagipin yung sarili ko. Walang chance po para tumawag. No? Sana wag po natin ipagbawal yung mga CCTV, unless makikita nyo talagang hinahawakan yung camera.
1: Oo,
0: yan bawal.
1: Yun talagang distracted driving.
0: Yes, pero kung wala naman, parang CCTV, parang dashcam lang po yan, na nire-record lang yung buong biyahe, yung mic talagang diretso naririnig, wag naman sana ipagbawal po to. Dahil una, protection niya ng mga rider natin. Pangalawa po, ay kung kumikita man sila rito, wag nating putulin. Hindi natin naman talaga... Walang aksidente po dito dahil hindi naman sila nakatingin sa mga screens po nila. Ulitin natin, parang dashcam lang po ito.
1: Mm-hmm. Ayun, eksakto.
0: Ayun, eksakto po, no? Alas 12, no? Samahan niyo po kami ulit sa susunod na Sabado. Same time, 11 o'clock to 12, dito po sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio, happy weekend po!

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey. Hello. Hi. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol! On a Thursday, July 23, 2026. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Kayo ba ay bored na? Boring na ba yung panonood nyo ng impeachment trial? Sa impeachment court, yan sa Senado. Kayo ba ay inspired pa? O siyempre, magkabila ang panig po yung pinatutungkulan ng ating pagbati. Wala po tayong kinikilingan at kinakapihan at ano ba tawag doon? Walang kinikilingan. Hindi namin kayo tatantanan. Walang pinapaboran dito sa RJ Patrol. On a Thursday, patuloy tayong andito para naman tayo ay ma-inspire. Oo. Huwag nating pag-isipan yung sabihin natin nakakalugmok ng damdamin. Andito tayo para mag-aral, magsuri, at kayo ay gustong-gusto kong makialam dito sa ating programa sa RJ Patrol. At yun ang aking advokasya, adhikain, di ba? Palaging kayo ay makasama ko kasi never mind the weather, di ba? Sabi nga ng the late President Fidel Valdez Ramos, never mind the weather, as long as we're together. Di ba? Ansaya-saya. Ansaya-saya. Oh. Oop. Oh. Yun. May naririnig tayo dyan. Background. Siyempre, meron bang nagre-react sa sinasabi natin? Yan ang tama. On a Thursday, let us count our blessings. So, let us be more positive in our dealings in our lifetime. Opo. Uy, merong mga pumapasok na balita kaagad. Anyway, ano ba word for the day? Gawa tayo ng word for the day for Thursday. Pagkatapos ng report, suspect sa pamamaril sa pagsanghan Laguna timbog sa hot pursuit operation. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
5: Arrestado ang isang lalaki na tinuturing na suspect sa pamamaril at kinamatay ng isang jeepney driver sa barangay Binyan, Pagsanhan, Laguna. Nangyari ang insidente sa nasabing bayan kung saan ayon sa inisyal na investigasyon na isang talyerang biktima nang dumating ang suspect na sakay ng motorsiklo. Nagtanong umano ang suspect tungkol sa serbisyo ng pagpipinta bago biglang bumunot ng baril at pinaputukan ang biktima. Agad man itong tumakas gamit ang motorsiklo na isinugod pa sa ospital ang biktima subalit na hindi na ito naisalba at diniklarang dead on arrival. Agad namang naglunsad ang hot pursuit operation ng mga pulis. Makalipas ang ilang oras, namata ng isang lalaking tumutugma sa description ng suspect. Sa Lumban Kalaya National Highway sa Barangay Lewin, Lumban, agad itong pinara at naaresto ng mga operatiba. Nakabawi mula sa kanya ang isang caliber 45 pistol magazine, 12 bala at iba pang gamit. Kabilang ang motorsiklong ginamit umano sa pagtangkang pagtakas. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Jan Paolo, 29 na taong gulang at residente ng Pagsanhan. Sa ngayon ay nasa kustudiyan na siya ng Pagsanhan Municipal Police Station habang inihanda ang kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At inaalam pa rin ang motibo ng pamamaslang. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Yan ang pinaka-hate natin po, yung pagiging traitor po ng isang tao. Yan, literal na pagka-traitor. Siyempre, lilituhin ka, tapos... Sino ba yung panlito sa Senator Judge? Panlito Lacson ba? lilituhin ka para ma-divert sa... Alimbawa, dededmahin mo kung lalapit sa'yo, magtatanong ng walang kakwenta-kwentang tanong. Minsan, alam mo eh, iisnabin mo ng mukha mo, hindi mo siya titingnan. Hindi mo pa alam, discarte niya yun para... Hindi ka aware sa gagawin niya. Ka-try to run. Ang traitor po ay, ang tawag namin sa probinsya ay duwag. Di po ba? Ang isang taong traitor ay isang taong duwag. Di ba? Kasi ang mga duwag, simpleng pag-uusap lang po. Lumaki kasi ako sa probinsya, kami naghahamunan eh. Hindi yung bibirahin mo lang nakatalikod, sasaksakin mo nang hindi naka ano sa'yo, nakaharap sa'yo, katraidoran po yun, kaduwagan po yun. Sa amin, hindi. Hahamunin ka namin para patas ng laban. Eh, kasi nga, pagduwag, ayaw lumaban ng patas. Ibig sabihin, insecure siya sa kanyang titirahin. Ibig sabihin, na background check na niya yung titirahin niya, mas magaling sa kanya. Yun lang. Kasama ng karuwagan, insecurity, at saka, yun na, treachery. Huwag tayong maging duwag, nakakahiya yung ganun eh. Confront natin ang kalaban frontally, hindi yung patalikod. Medyo maraming nagsisisi ng ganyan. Pumunta ka sa Bilibid, tanungin mo yung mga PDLs doon, level up na po, hindi na po mga bilanggo. Interviewin mo, puno ng pagsisisi ang kanilang sasabihin sa'yo. Nagsisi sila dahil naging duwag sila. Kaya tin-rider nila yung kanilang kalaban. Halimbawa, bumubuno sila ng sentensyang habang buhay na pagkabilanggo. Napakalungkot, ano? Napakadilim ng iyong kinakaharap na buhay. So, huwag tayong ganun. Pwede namang maiwasan yung away kung ano, inhale, exhale lang. Sino ba magaling dito sa inhale, exhale? Mag-isip ka muna kasi... sa sandaling dumilim yung paningin at makapatay ka o makapanakit ka ng kapwa, malaking pagsisisi ang kasunod noon. Malaki ang pagsisisihan mo. Sa fund report, Finance Chair JV Ejercito, tututukan ang transparent at accountable na proseso sa budget sa kabila ng pagdinig ng Senado sa impeachment. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
6: Sa kabila ng mga pagdinig sa impeachment, sinabi ni Committee on Finance Chairman Joseph Victorious ito na patuloy na gagampanan ng Senado ang mga tungkulin nito sa paggawa ng batas at pangangasiwa kabilang ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget. Ayon kay Ercito, hindi maaring tumigil ang Senado sa pagtatrabaho habang isinasagawa ang impeachment. Dapat ding umusad aniya ang budget at ang iba pang investigasyon. Igilit ng Senador na parehong mahalaga ang pananagutan at maayos na pamamahala. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, nangako si Ercito na isusulong niya ang isang transparent at accountable na proseso sa budget. Aniya ang bawat pisong mula sa buwis ng taong bayan ay dapat napupunta sa mga programang tunay na kailangan ng mga Pilipino. Nauunawaan aniya ni Senador Ercito ang galit at pagkadismaya ng mga kababayan lalo na sa issue ng flood control project anomaly. Kaya mas lalo niyang paigtingin ang pagbabantay sa bawat sentimo ng pondo ng bayan. Kailangan aniya na maibalik ang tiwala ng publiko sa pamagitan ng isang budget na tapat, malinaw at walang puwang na korupsyon. Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sika. Ganyan ang dapat focus ng isang lingkod bayan. Dapat hindi nasusway na o nadadivert. Siguro pwede kasi sabihin na wag muna tayo magtrabaho. Total, lahat naman ay nakafocus sa ano? Nakafocus naman sa impeachment o kaya sa flood control anomaly. Kuya-kuya-kuya na lang. Yun, pasali-sali. Hindi ko nga naririnig ng maayos si Senator JB kung mayroon ba siyang active participation sa impeachment. So, yung mga ang nakikita ko na umaani ng mga batikos, masipag masumali-sali sa conduct ng impeachment trial ay si Senator Robin Padilla. Kung sino pa yung pinupulaan na kulang sa degree academically para sabihin natin may karapatan para makisali sa mga diskusyon sa impeachment trial, siya pa yung mahilig sumali. Yan siguro sasabihin natin na kuminsan kung sarsuela man yan, sabi nila nagiging sarsuela, at least hindi solely bayad. Nagkakaroon ng either entertainment o point of curiosity or makakatch yung ating attention. Di po ba? Ang ating word for the day for Thursday, July 23 ay steadfast. Steadfast spelled STEADFAST. Steadfast. Steadfast means being firm, unwavering, and resolutely loyal in your purpose. Unwavering, resolutely loyal in your purpose, beliefs, or commitments. Steadfast. It describes someone or something that remains completely stable, dedicated, and unaffected by changing circumstances, challenges, or temptations to quit. Steadfast. Ibig sabihin, yung hell-bent ba? Yung tawag doon? Yung talagang focus, determinado, tawag doon? Determinado talaga. Yung pag sinabing steadfast, unwavering, loyal, resolute, staunch supporter. Hindi sabi nung ating barkada diyan sa San Juan, rabid listener. Imbis avid listener. Dedicated, unfaltering. Yan ang steadfast. Kapag kasalungat naman, antonyms naman niya, hindi synonyms, fickle, Yung bang pabago-bago? Wavering. Oh, pabago-bago. Unstable. Oh, hindi stable. Unfaithful. O, biro mo? Indecisive. Yun lang. Indecisive. Oh, may kilala akong taong ganun na dinidescribe ng kanyang zodiac sign na indecisive. Well, indecisive, hindi magaling mag-isip. Isa pang report, Lagunense, tinuruan ang bagong teknolohiya, drone at makinarya gamit sa makabagong pagsasaka. O pagsasaka. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Makabagong teknolohiya sa pagsasaka ang pinakilalaan ng mga magsasakang Lagunense sa isinagawang technology demonstration sa Barangay Bagong Bayan, Santa Cruz, Laguna. Pinangunahan ito ng Field Agricultural Extension Services, Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang International Rice Research Institute at Philippine Rice Research Institute. Tampok sa aktibidad ang paggamit ng Drone for Rice Initiative ng IRI kung saan ginagamit ang agricultural drones para sa direct seeding, paglalagay ng pataba at pag-spray ng pesticidyo. Ayon sa IRI, makakatulong ang teknolohiya upang maging mas eksakto ang mga gawain sa bukid, mababawasan ang pangangailangan sa manpower at mapabilis ang production. Ipinakilala rin ng PhilRice ang Crop Diversification Initiative na gumagamit naman ng rice transplanter para sa mga mabilis at pantay na paglilipat na mga punla ng palay. Napili ang Laguna bilang isa sa mga lugar na pagpapatupad ng programa dahil sa mabilis na koordinasyon at suporta ng pamahalaang panlalawigan. Layunin ng mga inisyatibang ito na mapatas ang produktibidad at maisulong ang mas epesyente at napapanatiling produksyon ng palay sa lalawigan ng Laguna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Napapanahon yung sinabi natin. Iba yung loyal, iba yung steadfast dun sa na-take up nating kaduwagan ng isang tao. Opo. Maraming nangyayari dyan. Yung mga Sparrow unit ng New People's Army in the year 80s, mid-80s, 90s, sa Davao, Aba. Oh. So, yung lugar namin, nasa Agdao kami, tawag nila doon, Nicaragdao. Halos araw-araw, mayroong assassination ng mga, halimbawa, men in uniform. Oh. Pinapatay nila para ipakilalang buhay na buhay yung kilusang komunista. Pero yun nga po, isa rin yung forma ng kaduwagan. Kasi ang isang duwag, titira lamang pag yung kalaban ay walang lakas para ipaglaban ang kanyang sarili. So, pag patry

execute ng assassination yung mga hitman. So siguro ang ginawa nila kasi nasa gitna ng palengke yung biktima, parang rank of captain sa police sa Davao. Ginawa nila sa kabilang stall ng palengke, pinadaan nila yung kanilang model na babae. Kakampi nila, siyempre, kilusang komunista eh. Para ma-divert ang atensyon ng yung police na opisyal, dumaan ng halos ano yung miniskirt niya, dumaan sa kabila. Masyadong mataas yung, may slit pa yung miniskirt. So napatingin yung police doon, pati yung bodyguard. Sinamantala ng hitmen na sa likod lang, tinira sila sa likod. Pero yung katriduran talaga. No? Kinokondem natin yun, talagang matindi yung pagkondina natin sa mga ganong senaryo. Kasi nga po, katriduran po yan. Yung nangyari kay kapatid na Percy Lapid, katriduran po yun. Wala naman siya ng kakayahang lumaban. Nasa sasakyan siya, nahinto siya dahil hindi pa binubuksan yung barrier ng ano, yung turnstile ba to? Barrier ng subdivision sa Las Piñas. So nakahintay siya, nilapitan lang. Kasi very casual. At siyempre, walang kagalaw-galaw yung, walang, parang wala, baliwala lang. Easy-easy lang. Easy-easy lang yung assassin lumapit. Ang pangalan ng assassin? Joel Escorial. Oo, taga Region 8, taga Samar. Simpleng-simple lang. Talagang trained assassin. Nilapitan na, very casual, binaril ng dalawa, patay. Yan si Percy Lapid, kapatid natin sa broadcast journalism. Si the late. Pag ganun kasi, talagang nakakahiya yung mga ganun eh, yung patraidor. Kapag overpowered mo yung biktima, yung wala nga siyang kakayahang lumaban, wala siyang dalang armas, lalapitan mo na may armas ka, ano yun, kaduwagan yun. Kasi nga, hindi patas yung laban. Hindi patas yung labanan. Doon nangyari sa Leyte, yung mga batang namaril, ng mga schoolmates nila sa Leyte, katriduran din po yun. Kasi yung mga binaril nila, ay walang kakayahang ipaglaban yung sarili nila. I-depensa sa sarili nila. Basta't ano lang eh, parang trip lang, shooting, mass shooting. Nangyayari din yan sa abroad. Oo. Parang yung thrill ay feeling nila, masaya sila kapag nakakagawa ng ganoon. The thrill that is ano, lasting sa kanila. Parang ano nila, high na high sila pag nagkakaroon ng thrill yung kanilang buhay. Ano po. Pero kapag nahuli, pinakulong, napakalungkot ng buhay nila. Kasunod nun, napakadilim. Very dark yung future nila. Sana ma-realize ng mga ganong tao, yung mga ganon. Ang isang matapang na tao, usually hindi nagkakaroon ng consequence ng pagkakulong. Halimbawa, naghamon ka ng square, yung square tayo. Oh, suntukan. Oh, may mga ano pa, may mga witnesses. O kung sinang dadapa, talo. Ganun lang yun. Eh, walang, ano, walang demandahan. Unless na parehas ko. Nabalian ko ng tadyang yung nakalaro ko. Dinimanda ako ng civil ng tatay. Dahil malaki ginastos dun sa broken ribs. Yun lang po. Yun ang mga anong unang panahon. Pero patas na labanan yun. So, naipa-dismiss ko naman yung kaso. Dahil may mga kasama pa yung nabalian ko. Outnumbered po ako noon. So, nabalian ko ng tadyang. Siyempre, nagpasimento, nagpaano sa

0: hospital, matindi yung tama. Hindi naman ako pwedeng, sa akin naman pong side, na dinismiss ng piskalya, outnumbered ako. Kung alanganin lang yung kilos ko at maghahabulan na lang kami na maghahabulan, maubos yung oras ko at maabutan ako, baka ako ang kinatay nila. Ganun po. So ang mga bira ko noon ay almost, kasi natamaan na po ako. 100% sa lakas ko, kaya nabali yung tadyang, yung isa sa mga tinamaan. Anyway, yun ang mga panahon, bata pa tayo. Absuelto po ako dahil it is a very simple ano ng self-defense. Exercise of self-defense. Self-defense, unlawful aggression. Yung basta na lang sinugod ka at wala kang kaalam-alam na titirahin ka na pala. Kapag nakaya mong ipagtanggol sarili mo, self-defense po yun. Lalo na pag marami sila, outnumbered ka. Break po muna tayo sa ating Thursday episode. Oras, 10:30 ng umaga.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol. Alas 10:33 na po ng umaga dito sa ating Thursday RJ Patrol. Dito tayo sa DCRJ 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV, cable 224, TV 224. Live stream sa Facebook Live, YouTube. Oh, andyan na ba tayo sa ating live streaming? Alright, isa pang balitang nakita natin na ano, si Mr. Malasakit. Oh, sabi ng Pulse Asia survey, si Mr. Malasakit. Kilala niyo ba kung sino si Mr. Malasakit? Siya po si Senator Christopher Lawrence Tesoro Go, as yung kanyang mga friends call him, or we call him Senator Bongo. Na ito maging vice presidente ng mga Pinoy sa 2028. Aba, bagay ba siya para mag-vice presidente? Sabi ng Pulse Asia survey. Oh, sino ba nag-commission ng survey ng Pulse Asia? Di naman siguro si Senator Go. Report. 1 million pesos na halaga ng Cebu at Baril nasabat sa Taguig by bust operation. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Naaresto ng mga operatiba ng District Drug Enforcement Unit ang isang high-value drug suspect pasado alas 11:40 kagabi sa kabaan ng C6 Road sa may barangay Lower Bicutan, Taguig City. Nasabat mula sa suspect na si Alias Hassan, 33 years old, isang motorcycle taxi rider at tinatayang 150 grams ng pinaghinalaang shabu na may standard drug price na 1,020,000 pesos sa itong buy-bust money, isang 45 caliber pistol na model 1911 AC Federal, isang magazine na may 5 bala at isang brown na sling bag. Binangunahan operasyon ni District Drug Enforcement Unit Operatives na pinamumunuan ni Police Major Cecilio Tomas Jr. ang pinagsama anti-illegal drug operation kasama District Intelligence Division at ang koordinasyon ng Taguig City Police Station Substation 12. Matagumpay na nakipagtransaksyon ng isang undercover officer na nagpanggap na bilang possible buyer sa suspect. Pagkatapos ng signal, agad siyang inaresto ng mga backup operatives na bigyan ng maayos ang suspect ng kanyang constitutional right sa ilalim ng Miranda Doctrine at kasalukuyang inahanda mga formal na reklamo para sa paglabag sa Section 5 at Section 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at itong Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act para sa inquest proceedings sa Taguig City Prosecutor's Office. Pinuri naman ni Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco ang mga operatiba para sa malaking pagkahuli ng ipinagbabawal na droga. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oy, rekorasyon, shoutout na mayong buntag sa mga tigpaminaw na ining programa Radyo Patrol. Oy, RJ Patrol, rekorasyon. Huwag kanimo, Sir Angelo A. Jaime Samoya Bernante, maayong buntag sa mga tigpaminaw ni ining programa. Bakit doble? Rekorasyon. Oh, naging post naman ni Jaime Samoya. Thank you for your support dito sa ating Thursday RJ Patrol. Okay. Puro kayo mga Bisaya. Doon sa impeachment court, binawalan yung mga nasa prosecution na counsel. Kasi Bisaya pala yun si Attorney Ligutan. Tapos, kausap niya si Attorney Jeremy Lotok ng NBI, binisaya niya. Eh, sabi ng depensa, hindi nila maintindihan Bisaya. Waray-waray iton si Attorney Jeremy Lotok. Good news ba sa inyo yun o bad news? Yung si Mr. Malasakit ay sasabak para maging vice presidente sa 2028? Sabi ng Pulse Asia Survey, nanguna daw si PDP laban Senator Bongo sa pinakabagong survey nila para sa posibleng 2028 vice presidential elections. Matapos makakuha ng 27% voter preference sa pitong posibleng kandidato. All right? Pumangalawa, ang isa pa nating bakit kaya? Ayaw nyo? Ayaw? Ayaw, bakit ka? Bumahing tuloy tayo. Pumapangalawa, ang isa pa nating PDP laban Senator Robin Padilla. Robin Padilla para vice presidente. 21%. Oh, maraming tataas ang kilay dito, ha. Maraming tataas ang kilay. 21% sinundan ni na Senator Bam Aquino, dating Senator Grace Po. Oh, nga pala, sana pala si Senator Grace Po. Kino-coach ba niya yung kanyang son? FPJ Party List Representative Brian Po. 14% si Senator Grace Po. Nakuha naman ni Senator Erwin Tulfo ang 9%, Senator Francis Pangilinan 4%, habang si MMDA General Manager Nicolas Torre III 0.5%. Aba, sinama niyo sa survey si General Torre, ha? Oo. Pinakamalakas ang suporta kay Senator Bongo sa Visayas, 30%. Mindanao, 47%. At sa Class ABC, 31% ng mga respondent. Sinagawa ang survey sa 2,400 adult Filipinos sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula June 28 hanggang July 3 at July 6, 2026. At may plus and minus 2% margin of error sa 95% turnout. Alright. Sabihin nyo, ito ba ay good news? Ito ba ay good news? So, good news mo o bad news? Bala-balansi tayo. Bala-balansi tayo. Alright, tunghay tayo sa mga pangyayari dyan sa Central Luzon. Welcome natin ang

0: Itong ating Vice Governor Alex Castro dito sa Bulacan, pinangalanan ko na talaga yun. Eh, nag-privilege speech, no? Privilege speech siya at sinisisi po niya kasi itong mga taga-DPWH, mga taga-gobyerno na dapat daw po well-coordinated yung ating mga proyekto, dapat ay nalalaman daw po nila para sila daw ay nakakapag-adjust kasi daw eh, binabahan na naman daw ang Bulacan. Ayun. Eh, tayo naman po isang kaya na dapat talaga well-coordinated ng lahat ng project. Kaya lang, we don't see the point of the privilege speech kasi first and foremost, we would like to remind everyone sa kaalaman ng lahat, sa kaalaman din ng ating muting Vice Governor na sa local government code ay ang jurisdiction ng isang probinsya ay nasa pamahalaang paglalawigan. So, ano na eh, alam dapat nila yan eh. Simula pa lang, hindi na kailangan ano, manawagan sila. Kaya po nilang gawin kasi yan ng dati pa at kaya gumawa ng mga proyekto para matupad yung kanilang dating sinasabi nung tumatakbo pa lang na goodbye ba? Eh, goodbye Bulacan yung nangyari. Nawala yung goodbye ba?
1: Hindi sa goodbye
0: Bulacan,
1: ba?
0: Nagiging goodbye Bulacan. Oo.
1: Nakko.
0: Opo.
1: Oo. Eh, ano pa yung, sino ba pinatutungkulan ni Vice Gov sa DPWH? Si Secretary Dizon? Sino po yun? To be specific.
0: Eh, siguro po, yung mismo dito, yung DPWH dito sa Bulacan, eh, baka po nakakalimutan din niya na si Gov ay hindi naman tumutol sa ano eh. Hindi naman siya nagsalita laban dun sa flood control discount na nangyayari dito sa Bulacan. Diba? Dito una yung pinakamarami yung allocation at sa ghost projects dito sa Bulacan.
1: Nako.
0: Tapos ang ginawa pa nga niya, yung isang journalist ng Metro News Bulacan, eh, pinersonal non grata pa nila instead na pakinggan. So, ano yan, ang gulo, ang labo ng kanilang naratibo dito na parang dahil mag-i-election, parang sinasabi nila, yung pagbaha dito, kasalanan ng DPWH kasi hindi na ikipag-coordinate. Alam naman po natin na they have the capacity to do it if they want to do it. Pero dahil siguro, hindi ko alam, hindi ba nila alam o dahil involved sila, hindi ko naman alam yon. Pero yun yung ating tanong, bakit hindi ninyo nagawa nung tatlong termin ninyo bilang governor at vice governor ng Bulacan?
1: Kumusta na Bulacan? Binabaha ba ba pag umuulan? Malala pa rin yung mga pagbaha dyan sa Bulacan?
0: Ay, sobrang lala po kasi bukod po sa pagbaha natin, ay yung land subsidence ay evident din naman sa mga lugar, katulad ng Hagone. Bumababa rin kasi yung lupa eh, dahil kapag nag-urbanize ka, nauubos din yung ating water aquifer. So, pagkaubos po niyan, eh talagang bababa rin yung ating mga lupain. At gaya nga po na sinasabi natin, kasama ang Hilono, yung NMIA dito, yung New Manila International Airport, isa po sa pinakamalaking cost ng pagbaha. Kasi makulang-kulang 3,000 hectares ang natambakan na yan eh. Nadala yan ng tubig. Nabarahan pa yung mga waterways, yung mga ilog. Tapos gumawa sila ng bagong pathway. Itong tatlo, apat na ilog na ito, iisa na yung naging labasan. Imagine nyo po pag umulan, tapos ginawa mo, isa lang ang labasan papunta sa
1: Manila Bay,
0: ay talagang totodo yung pagbaha. Ang nag-approve po niyan, sabi ni Gov dati, eh si ano naman daw, si Gov Alvarado, eh ang vice gov doon na dumaan sa sangguniang panlalawigan, eh si Governor Daniel Fernando. So, ano sila yung ano, eh, sila yung kumukonsinti sa San Miguel na hanggang ngayon, nagpapatuloy yung construction. Eh, ang dami pong opposition, hindi rin naman nila pinakinggan. So, ano yun, lalala pa po ito ng lalala. At lalo na pag nag-operate na yung airport, eh kawawa yung ating mga kababayan sa Bulacan.
1: Ibig sabihin, Sir David, yung privilege speech ni Vice Gov Castro ba? Ay,
0: opo, si Vice Gov.
1: Ay panlito sa mga kababayan nyo dyan sa Bulacan? Panlito
0: na. Ay, alam nyo na po, yung mga politiko kasi natin, pag mag-i-election na, siyempre may plano siyang tumakbong gobernador, eh, ang gagawin yan, eh, siyempre papapugi sila sa mga constituents. Eh, siyempre, number one problema dito, baha. Eh, ang nakakampanya sila, ang sabi nila, pag na-elect sila, eh, babawasan nila itong pagbaha sa Bulacan. Eh, ilan? Siyam na taon na silang nakaupo. Isipin nyo po yung kasama ng 9 years. Imbis na babawasan, lalo pang dumubog yung Bulacan. So ano nangyari dun sa pag-resolve ba dun sa pinakamalaking problema ng Bulacan? Tapos sinaya

0: pa nila na yung ibang lugar dito, may nakapagsabi sa atin na dalawa daw barangay, nireclaim din, binili mismo ng San Miguel Corporation.
1: Uy!
0: So ano eh, walang solusyon na nangyayari talaga namang, tapos nga, rhetoric nila, DPWH ang may kasalanan kasi may mga ghost flood control projects kasi hindi namin alam yung mga proyekto. Eh, pwede ba yun? Governor kayo, vice governor, hindi nyo alam yung nangyayari sa probinsya mo. Napaka imposible, ano po.
1: O, sino kaya yung speechwriter ni Vice Gov? Este. Pamumuliti ka na ang aga-aga, may isang taon pa mahigit.
0: Ang problema po kasi, yun nga yung sinasabi natin, dapat talaga sana, kung hindi ko alam kung constitutional change or what, dapat sana yung ating election, bago ka tumakbo, merong tinatawag na performance audit report na doon ibabase ko, ikaw ay pwedeng tumakbo uli. Nakinig ko nga po kayo kanina, di ba? Mm-hmm. Ang number one at number two sa vice presidente, si Bongo, saka si Robin Padilla. Dapat magsasabit muna, pag ikaw ay halimbawa, below 75% yung performance mo, hindi ka na pwedeng makapag-file ng pagtakbo. Kasi sinisweldohan po yan ng mamamayang Pilipino. Tax natin yan. Tapos, di ba, parang hindi naman performance-based yung ating pag-evaluate. Tapos ang gagawin nila, mag-preferred speech, magmakaako na naman kung ano-ano tuwing election, and worst case scenario, mamimili ng boto. At hindi naman napaparusahan kasi, ano rin eh, ano bang tawag natin doon? Parang inept din yung ating enforcement sa mga ganitong bagay.
1: Yun, sa COMELEC. Vote-buying. Re-electionist ba si Gov. Dan Fernando?
0: Ano po, last term na po ni Gov. Daniel Fernando.
1: So ang mamanukin niya yung kanyang Vice Gov?
0: Yun po yung ating initial na balita. Pero mayroon din naman nagsasabi na baka daw tumakbo sa ibang ano. Pero initially sa mga nakikita po natin, ay pa naman ganun yung ano, trajectory po ng ano natin. Baka tumakbo siyang Vice Gov, hindi natin alam. Si Gov.
1: magpapalitan sila, ganun.
0: Ganun yung ating politika sa Pilipinas na dapat na talagang maayos. Kasi kaya tayo perpetually mahirap, perpetually hindi umuunlad kasi yung mga political na system natin, ganyan eh, inaalaw itong perpetuation ng incompetence ng mga nakaupong public officials.
1: Maliban doon, Sir David, sa yung kamoy, binura yung dalawang barangay, kumusta yung mga pagpuputol ng mga punong kahoy dyan na sinasabi nyo noon?
0: Ang ano po natin, talaga maraming mangroves yung talagang nawala na kasi gagawa ng mga expressway po itong San Miguel Corporation eh. So sa paggawa nun, hindi lang naman sa Bulacan ang dadaanan, pati yung Nabotas, yung mga magtataho nga doon, nagre-reklamo na. Kasi talagang ano yan, gagawa ng mahabang expressway. Tapos yung ginagawa rin po, yung pinoprotesta, di ba, itong Salex sa May Quirino, parte po yan ng mga series of expressways going to the new airport. Wala, itong lahat ng permit naman lang pag-uputol, ina-aprobahan ng DNR eh.
1: Yun
0: pag,
1: lang.
0: Pag inisip natin yan, talagang hanggang panaginip, hanggang bangungot, baka hindi ka na magising, maisip, bakit kaya nangyayari to? dapat nasa duty naman nila na magpayagan, pero wala eh, tuloy-tuloy talaga kahit ayaw ng mamayan. Talagang mga bingi itong mga dapat ay nag-i-enforce po ng batas.
1: Opo. May kapalit sigurong maleta. Mas palagay niyo.
0: yan naman pong SOP na yan ay siguro hindi pa ako nakakaboto. Naririnig na natin yan na may allocation na dati nga 10%. Parang lumaki na yung raw yata sa 40% eh, hanggang 60%.
1: Sa inyong projection, timeline, kailan po matatapos yung Bulacan International Airport?
0: Siguro po mga next 2 years operational na yan eh. Kasi nung nga simula ng pinotesta po natin yan, kasama ng mga akagrupo natin sa Bulacan Coastal Watch, saka sa iba environmental groups, nagsesend sa akin ng update itong NMIA project sa email ko. Hindi ko naman pinapansin. Pero tuloy, nakalagay doon, tuloy-tuloy ang pagtatambak. Oh, diba? So, tuloy-tuloy po yung project nila. At ang hina-highlight pa nila ay sila daw ay may mga community outreach and health programs. Eh, paano naman hindi mag-health program? Eh, yung mga inaalip mo nga doon at mga nagkakasakit eh, dahil sa pagbaha nila. So, baka next 2 years, ayan, operational na po yan. So, may airport, may kita ang probinsya, siyempre, kasi tax din naman yan. Kaya lang, paano na yung pagbaha dito na lalong lumalala. Saka siguro po, ano, kasama Angelo, doon po sa mga nagsasabi na eh, dati pa naman, binabaha ang Bulacan, wala pa yung airport, bakit kayo nagre-reklamo? Eh, kung makikita niyo po, siguro, interviewin nila yung mga tao, yung mga nakakasama namin, Barting Bukawi yan, Bukawi, may Kawayan, Marilao. Meron doon isa nung tumakbo po ako noong 2025 sa isang forum, ang sabi nila, Sir Dave, alam niyo ba yung amin dating lugar, eh hanggang, ano lang, anong to yung parang, naman tawag doon, paalam yung bahay yun daw.
1: Uncle.
0: Hanggang first floor na Pus. Ng bahay na minsan hanggang second floor inaabot na daw sila simula nung magkaroon ng airport. So, yun po yung scenario. So, hindi ibig sabihin na oo nga, binabaha na dati pa ang Bulacan, pero because of these projects, eh talagang times 3 hanggang times 10 yung nangyayari pong pagbaha sa lalawigan ng Bulacan.
1: Wala na yung isumbong mo kay Tulpo. Pwede ba yan sa bilyonaryo news channel na ano, expose yung gagawa nila ng parang investigative documentations?
0: Maganda. Sabi ko nga po, kasamang Angelo, no, kung ako lang ay may pera at kaya kong tumakbong gobernador dito, eh ang dapat unang-ulang gawin ng mananalo, kung sino man yung mananalong gobernador, eh ipatawag yung lahat ng expert at alamin ano ba yung sitwasyon ng mga proyekto ng flood control sa Bulacan, ano ba yung data. Yung magkaroon ng proper research and then gumawa ng isang comprehensive master plan on flood control. Kasama itong karating bayan, itong katabi sa Metro Manila, itong kabi sa Pampanga. At hindi lang flood control dapat. Dapat sustainable stormwater management. Paano hindi na mapipigilan yung pagbaha? Paano ba natin mako-convert itong tubig na ito? Pwede ba yung usable water? Pwede ba yung patubig? Pwede ba yung store? Dapat it's a proactive solution, a long-term solution to the problem. Hindi itong mga band-aid solution na malaki ang gastos. Sa bagay, malaki ang gastos, malaki ang kita ng mga gustong kumita. Pero ang kawawa, yung mamaya ng Bulacan. Kasi walang ano eh, walang long-term and comprehensive planning. Hindi nagtutulungan, lalo na yung mga LGUs. May nagsabi sa atin, marami sa mga LGUs sa Bulacan. Nakanganga kasi nga, walang master plan na ginagawa. So dapat involve ang lahat ng mayor at LGU sa buong Bulacan.
1: Unang-una nung mga siguro dalawang dekada na naririnig ko, isa sa mga unang tinuturo na dahilan ng pagbaha dyan ay yung land conversion. Yung nawawala na yung vegetation o from agricultural nagiging industrial, residential, kinoconvert sa mga subdivisions.
0: Panahon pa yata ni Gov. Obet Pagdanganan, talagang nagsimula na yan. Eh. Dumami yung mga tinatawag natin na fish ponds na convert. Dapat may mga mangroves din. Mm-hmm. No? So, tapos sa Pulilan, isa pa yan. Sa Pulilan, talagang nagkakaroon din ng matinding land conversion. Isa pa to sa ating pinanawagan dati kasi allegedly, no, may involved na konsehal din ng bayan na siyang nagpapa-convert nitong mga agricultural land. Eh talagang ano, nagdedire-diretso, no? Kasi alam naman natin sa water cycle natin na kapag umulan, kailangan na-absorb po yan sa lupa para yung ating aquifer na napupuno. Meron tayong source ng tubig, nare-reduce yung pagbaha. Eh kung talagang converted na lahat ng lupa, eh wala na pupuntahan po yung ating tubig. Eh inaalter pa po, no? Inaalter pa yung daloy ng mga ilog. Akala naman natin, susunod sa atin yung kalikasan, susunod sa atin yung ilog, ay malabo po yan. Kumbaga sa prodigal son, ang kalikasan ay mas prodigal pa sa prodigal son. Pasaway talaga yan. Hindi natin kayang pasundin kasi may sariling flow na sinusunod.
1: Yung hazard map ng DNR, hindi na yun ano updated. So, yung mga river channel, water channel, dinadivert na nila. Ganun.
0: Opo, talagang, oh. Ano, yung kasing kasama ang Angelo, no, last time, I think a year ago, 2 years ago, we attended a forum where there is a hydrologist that talk about it.
1: Mm-hmm.
0: Ang problem daw po kasi dito sa ating mga project from DPWH ay sa steps po kasi na isang proyekto, nagkakaroon tayo ng baseline study na tinatawag.
1: Mm-hmm.
0: So, yung baseline study ay gagawin po yan. So, from that baseline study, a project, a proposed project will be made. The problem is, for example, 1990, or year 2000 na lang, mayroong baseline study. Ito yung pagba, ito yung dapat na intervention. Kukuha po yan ng pondo, funding, and everal, kung saan man kukuha. Tapos, ang implementation po niyan, usually, 10 years after, so 2010, magsisimula. Matatapos siya 2015.
1: Mm-hmm.
0: So, yung implementation pa lang, after 10 years, meron ng malaki na yung sitwasyon na pagkakaiba.
1: Yun.
0: Kaya masasabi natin, bakit hindi na ataakma yung ginawang proyekto?
1: Mm-hmm.
0: Because ang tagal eh, hindi naman kagaya sa Japan nga, hindi naman sa inaano natin, di ba?
1: Oh,
0: I mean, 1 year, 2 years, talagang implemented na yung project.
1: Oh,
0: e dito kasi, bago ma-implement ang project, ang pag-uusapan muna, ang lagay ba eh, magkaano ba sa akin, magkaano ba dito, magkaano ba doon? Yun yung inuuna.
1: Nabanggit mo yung Pulilan, yun sa Pulilan Bridge, yung pinakamahabang tulay, nakikita mo kabilaan, puro mga palayan, di ba?
0: Opo, opo.
1: Oh, yun ba? Sa NLEX? Di po ba?
0: Yes po, yes po.
1: Oh, paano yun? I-convert na rin yun, wala? From agricultural to ano, para magkalaon ng matinding problema sa supply natin sa bigas, ano po?
0: Kaya nga po ang call din natin, although at some point I do not agree with some of the proposals of Senator Rapi Tulfo, gaya nung sa paglilipat niya ng bird sanctuary sa Las Piñas, I am calling the public and other NGOs to support the call of the... Si Senator Rapi Tulfo na kasi ngayon ang chairperson ng Senate Environmental and Natural Resources Climate Change Committee. So isa sa kanyang gusto mapasa itong National Land Use Act. So napakahalaga po niyan na mapasa na yung National Land Use Act to prevent no local conversion of lands, lalo itong ating mga agricultural lands. No? Kasi wala tayo hanggang ngayon, wala tayo National Land Use Act. And it's very important that we use that para hindi na lang basta-bastang magkaroon ng zoning changes sa mga munisipyo. Kaya na kagad i-convert itong ating mga types of lands, lalo yung agricultural lands.
1: Alright, good luck at tututukan po namin, magpa-follow up kami palagi dyan sa mga development sa Bulacan, probinsya ng Bulacan. Maraming salamat sa oras po ninyo, Sir David.
0: Maraming salamat din po kasama sa lahat ng tagapakinig po. Tandaan po natin, ang kalikasan ay buhay, kaya dapat po natin itong pangalagaan at protektahan. Padayon kalikasan, maraming salamat, magandang umaga.
1: Maraming salamat, David D'Angelo, National Chairperson, Green Party of the Philippines. Pagkakaisa party. Break po muna tayo, oras impunto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: RJ Patrol.
3: Alas 11:05 na po ng tanghali dito sa ating Thursday RJ Patrol. Si Jaime Samoya Bernante, Senator Rafi Tulfo, bakit ka nagagalit? Bakit naman? Good morning, Sir Angelo. Morning ka, RJ Patrol. Bakit ito nagagalit si Senator Rafi Tulfo? Si Sunny Ray, thank you Sunny Ray. Sir RJ, magaling na senador si Robin. Minamaliit nila si Robin pero may tapang at talino siya. Ang ayaw lang kay Robin ay ang mga matataas, ang pinag-aralan pero walang pagmamahal sa bayan. Shirley Uyang, good morning Sir Angelo. Thank you Shirley Uyang sa iyong continued support sa RJ Patrol. Rick Oracion is watching. Senator Robin, si Senator Robin mayroon siyang statesmanship. Wala ang mag-utol na tool po. Only bendalo. Ikaw, Rick Oracion, ha? Binago po pa yung spelling, ha? Tool po. Only bendalo. Wala daw. Pero bakit aga-aga daw nagagalit, sabi ni Jaime Samoya Bernante? May binanggit na pinapalipat na tulay diyan sa Las Piñas si Senator Rafi Tulfo. Pero natawa talay, tuloy ako dahil may dadaanan ako somewhere in Bacoor na wala namang dapat ilipat na tulay. Pinalipat daw po ni dating Senator Bong Revilla. Nako, yari tayo dyan, ha. Bakit may papalipat? Wala namang ilog. Wala namang ilog doon. Nilagyan ng tulay, walang ilog. Nako po, oo. Uy, mayong aga, pare, kuyang. Sa atong mga kasimanwa, mayong aga. Congratulations to our kasimanwa, fellow proud Ilonggo, General Antonio Gustilo Navarrete, on his well-deserved appointment as Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. As fellow Ilonggos, we take pride in his remarkable achievement and are confident in his leadership. Warm greetings from the San Miguel Security Group, led by USEC retired Police Major General Charles Kalima, retired Police Brigadier General Frank Mabanag, Police Brigadier General Romeo Ver, and retired Police Brigadier General Paring James Brillantes. May the Lord bless General Navarrete with good health, wisdom, strength, and continued success in serving our nation. Mabuhay ang AFP! Mabuhay! Report, overseas Filipino worker na aresto sa paliparan sa kasong large-scale illegal recruitment. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
4: Matagumpay na naisilbi ang warrant of arrest laban sa isang moving overseas Filipino worker o OFW mula sa Doha, Qatar sa International Arrival Area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa pinagsamang operasyon ng PNP Aviation Security Group, NAIA Police Station 3, katuwang ang Bureau of Immigration at ang Manila Police District Warrant and Suprema Section, agad na tumugon ang PNP Office Group Naya Police Station 3 sa ulat ng Bureau of Immigration tungkol sa isang paserong dumating na may existing warrant of arrest. Matapos isagawa ang kailangang verifikasyon, nakipag-ugnayan ang Office Group sa Manila Police District Warrant and Suprema Section na nagresulta sa matagumpay na pagpapatupad ng warrant. Sa karagdagang verifikasyon, kinumpirma na balido ang alias warrant na ini issue ng Regional Trial Court sa Pasay City para sa kasong large-scale illegal recruitment sa ilalim ng Republic Act 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 na amyendahan nga ng Republic Act 10022 na may rekomendasyong walang piyansa. Ipinaalam sa akusado ang dahilan ng pag-aresto at ipinabatid din sa kanya ang kanyang mga constitutional right bago ito na i-turn over sa kustodiya ng Manila Police District Warrant and Suprema Section para sa tamang disposition. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat. Kwidaw kayo dyan sa large-scale illegal recruitment case. Narinig ko sa Buhay at Batas ni na Attorney Nikki De Vega na simple pag-aalok lang o pagbabouch lang. Yung pang parang sinasuggest mo sa kapitbahay na itong recruiter na ito na nagpapadala ng mga OFW sa Saudi, sa Germany, or sa Canada for that matter, Singapore, kapag may nag-complain sa inyo ng illegal recruitment, swak po daw po kayo. Yun lang, parang nagbabouts lang kayo. Pwede na po daw kayong kasuhan ng illegal recruitment. Lalo na kapag eventually, yung mga nag-a-apply dun sa binouts nyo, in-endorse nyo, ay hindi nakalabas. Hindi nabigyan ng katuparan yung kanyang aplikasyon. Oo. So, kapag ganun po, ay iwas-iwas po tayo. Yun lang po yung pangparang siguro, tawag dyan ay pass the word or yung kumakalat yung kwento. Eh, wag na po natin dagdagan yung kwento natin kung hindi naman tayo sigurado or hindi ka naman talaga actively involved or hindi ka empleyado ng certain recruitment agency na yan. Meron tayong kilala dyan eh. Eh kasi nga naalok, isa siyang civil engineer. Tinanong siya kung gusto niya mag-abroad para maging mag-contract worker sa Saudi, halimbawa, o South Africa for that matter. Kinuha yung servisyo niya para lang mag-screen ng mga aplikante doon sa manpower agency, recruitment office. Opo. Kinuha siya doon. It turned out na yung agency, illegal. Kasama siya sa kaso ng illegal recruitment. Saklap, ano po. Yung pangako sa kanya is too good to be true na okay ka na, wala ka ng placement fee, sasagutin pa namin yung round trip ticket mo doon pag aalis ka na para pagtrabaho sa Saudi halimbawa or Singapore, South Africa for that matter. O di parang feeling niya wala rin naman siyang, samantala naghihintay siya ng tawag para or yung slot sa kanyang ina-applyan sa abroad. Eh di, ano-ano lang siya doon. Total, libre kain doon. Pupunta siya sa manpower agency. Ang gagawin niya ay uupo lang doon sa isang sulok at ituturo siya ng mga nagpo-process sa agency. At sabihin siya yung mag-i-interview kung para sa construction, yung mga contract worker, applicants na construction worker, o ganun. O kaya carpenters, o siya po yung ano, siya yung mag-i-interview. Yun ang magkaroon ng raid doon sa ano, recruitment agency ni raid dahil pala illegal. Buti na lang nakalusot sa likod. Buti na lang nagbabanyo siya. Nung nagkakagulo na sa opisina, Nasilip niya from the door sa banyo. Mabuti may daanan pa punta sa likod. Sinalakay na pala sila. Ni-raid na pala siya ng NBI. Oh. Nakatakas siya. Naging trauma sa kanya yun. Oh. At yung pag, yun nga po, pag-aalok-alok ng pagbanggit mismo ng isang agency sa isang kapitbahay or kaibigan, doon ka mag-apply. Minsan, ano na pala tayo? Dapat, kung hindi naman natin topic yun, hindi naman kailangan, o hindi naman tayo dapat mag-voluntaryo ng impormasyon, iwasan na po natin. Uy! May ano dito ha, may breaking ha. Tutuluyan na daw ni Senator Panfilo Ping Lacson na tinawag na Panlito Lacson. Tutuluyan niya si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost projects ang nadiskubre ni Senator Ping Lacson sa baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito ba yung sabi ay titistigo laban sa kanyang kuya si Lino Cayetano? Siya ngayon ang Director General ng Presidential Broadcasting Service, PBS. So appointed siya ng Presidente Bongbong Marcos. Ay magkabilang bakod na ngayon. Dahil talagang steadfast, kumbaga. Walang kagatul-gatul, walang palikuliko si Senator Alan Peter Cayetano. Tinitira niya talaga yung administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. So, yan. Yan yung awayan, iringan, siyempre. Kung totoong magte-testify yung younger brother dahil appointee ni lutang kagan yung appointee. Foul ba yun sa atin sa pagbanggit? Huwag natin banggitin na appointee siya ni President Bongbong. Eh, lalabas din yun eh. Tulad halimbawa, yung mga circumstances sa isang personality. Halimbawa, pag naging in public, nagtetestify sa impeachment court, halimbawa, may mga consequence or may mga circumstances na pwedeng ikahina ng kanyang credibility. Babanggitin po yan ang kalaban. Kasi talagang iba-background check ka muna ng kalaban bago ka isalang ng kanilang kalaban. Alam na nila yung likaw ng yung bituka. Hindi naman. Yung ano, mga acquaintance, associates o ganun. Tulad halimbawa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kolumnista pala yan. Nagdyaryo-dyaryo, nagsusulat-sulat. Lumabas po yan sa kanya pag-testify. Tapos, tinetestify niya yung kanyang investigasyon, tinatayuan niya ng NBI para kay laban kay Vice President Sara Duterte. Eh kung binasa mo po yung mga past column niya sa dyaryo at online service, binabakbakan na niya na bratinila, brat, spoiled brat, mga ganon, masama ugali, ganon. Si Vice President Sara Duterte sa kanyang column. Eh, ang tanong ng taong bayan, kahit hindi yung defense panel ang magtatanong, taong bayan magtatanong. Aasahan ba natin na magiging patas yung kanyang investigasyon para kay Vice President Sara Duterte? Eh sa kanyang personal conviction out of yung sabi nga, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Lumalabas po yan sa iyong bibig. So, dun sa kanyang column, binabakbakan na niya, bias na siya dun. Binabakbakan na niya yung personality ni Vice President Sara Duterte. And here comes the prosecution panel sa impeachment court, kinuha kang witness on the prosecution side. Hindi ba nila naisip yun na malaking blow, yung malaking dagok sa kanyang kredibilidad? Na nag-kokolom siya. At yung kanyang asawa, na isang congresswoman sa Laguna ay sinasabing nag-endorse, voted for the articles of impeachment to be transmitted to the Senate. Eh, asawa niya ay isang congresswoman sa San Pedro ba? O Laguna. So, may mga ganong ano, tulad halimbawa dati ni Senator Rodante Marcoleta, yung kanyang pag-chair sa Senate Blue Ribbon Committee, eh, inilabas po yung circumstansya na pwedeng ikahina ng kanyang kredibilidad bilang chairperson ng investigating body ng Senate Blue Ribbon Committee. Dahil yung pag-iimbestiga niya, parang palakpak na yung mga taong bayan dahil maganda yung direksyon eh. Maganda yung direksyon. Tapos, pinalutang nung detractors niya, yung mga kalaban niya, tulad ni Ping Lacson, Senator Ping, dating umupo sa Senate Blue Ribbon Committee, na ang kanyang asawa ay may connection ng employment dun sa mga contractor na mga diskaya. Mga diskaya po. So, ano yun? Kumbaga sa ano, natitip, natatapyasan yung tibay ng iyong kredibilidad. Ganon din po yan. Ganon din po in like manner, ganon. Ba-backgroundin ka talaga para sabihin na inconsistent ka eh. O bias ka na from the very beginning eh. Paano kami aasa na hindi ka bias eh sa mga previous actions mo ay bias ka. Oy, si Ate Bing, si Pepe Iglesias Bermejo, nanonood dyan sa Davao City, sa Catalunan Grande. Oh, thank you. Good morning, Sir Angelo, from your ates, Ate Early, Ate Delia, and Pepe, and Ate Bing. God bless you always and have a wonderful Thursday. All right, I'll be blessed because you have greeted me dito sa ating RJ Patrol. Thank you for your support and your thoughtful words dito sa atin sa RJ Patrol. Kumusta yung benta ng durian dyan? Oh, tabo-tabo na ba? Tabo-tabo. Oh, so, push nyo yan. Push nyo yan. Oh, kumusta kayo dyan sa Davao? Looking forward na makauwi din dyan minsan para mahabol man lang yung season. Hindi na mahabol. Season ng harvest ng durian. Tiyaga na lang ako sa pagdildil ng kinilaw. Balbakwa sa Davao. Ano ba yung kinikilaw natin dyan? Doon sa Panabo City, doon sa aking hometown, ay tulingan po. Sarap. O kaya, tamban. Parang kuminsan nagsasawa na sa tuna eh, at sa katanigi dahil dito sa Manila, marami noon. So, nakakakinilaw tayo dito. Bangus, tuna, tanigi. Dito sa Manila. Pugita, octopus, kinikilaw ko rin yun. Eh, pero dyan sa Davao, siyempre.
5: Iba, malasugi, blue marlin, yung mga kinikilaw namin dyan.
3: Tamban, 60 pesos per kilo. Imagine, 60 pesos per kilo. Pag nagpabili tayo dyan sa Matina Playa, dyan sa kabila, hindi yung mismong public market nila, yung bagsakan, eh, 3 kilos kinikilaw natin, tamban. Medyo binoboneless lang yon, mabilis lang magawin. At saka yung aking kumpare dyan, yung pampaalis niya ng ano na lasa ng ano dagat, soft drink, Coca-Cola, ibang klase kapag nagayat mo na for kinilaw. Hindi yung asin at suka na pipiga, iba yung style sa Davao ng mga barkada natin dyan. Coke. Babad ng mga 5 to 10 minutes bago timplahan. O, timpla mo na ng sibuyas, sili, luya, at
5: suka kalamansi. Solve na kinila. Oo, maghanap na ako ng tuba. Di po ba? Para may pampantulak. Pantuba. Ate Early, oh, thank you for Early Iglesias at saka Ate Delia Iglesias. Odelia. Oh. Shirley Uy ang matibag 29 years na lawyer, pinagtawanan lang cute at baguhang pinagtawanan lang ng isang cute at baguhang lawyer. Eh si Director Matibag yata hindi nag-practice ng law. Palagay mo ba? Kasi parang hindi siya prepared, well prepared nung mag-testify sa impeachment court. Kasi pag well-versed ka sa pagpa-practice ng abugasya, ng law, pagkapasa mo sa bar, alam mo yung mga kung minsan ay nagsusungit yung mga judges, di ba? Kapag may mga karanasan ka na magdepensa sa isang kliyente, magrepresent sa isang client, alam na alam mo eh na yung kaharap mo ay huwes. Ang huwes presume to know everything. Kaya nga siya hinirang na appointed as judge eh. Oh, so ikaw na lawyer na nagre-represent lang isang kliyente, whether defense or prosecution, dapat alam mo yung ano, yung patakaran, rules of court. Oh, di ba? Magdadala ka ng sworn statement na Xerox copy. Eh, alam po ninyo yung mga ganong, ano, eh kung masungit yung judge, pwede kang, ano eh, bulyawan eh. Although sinasabi, admissible na daw in court yung Xerox copy, sworn statement. Pero, dapat nga i-justify mo in your representation kung nasaan, kung cannot be found na yung original copy. Eh kapag hindi mo ma-justify yun, tulad yung statement ni Arturo Las Cañas, Xerox copy. Siyempre, pag Xerox copy, yung pirma ni Las Cañas doon, sino may sabi na kanyang pirma yun? Pwedeng gumawa-gawa ng... Napakadaling gumawa. Xerox copy. Nabanggit ko na po sa inyo naguyo ko yung... Nabudol ko yung LTO nung araw when I was 17 years old. Kasi Xerox copy, pinresent ko birth certificate. And they believe it gospel truth yung ginawa ko. Or I mean, it is certified true copy. 17 years old, nagawa kong makakuha ng lisensya para magmaneho ng sasakyan. Kasi nag-ooperate ng POJ yung tatay ko noon. At gustong-gusto ko mag... nasa college days ko na po yun. Gustong-gusto ko mamasada para magkaroon ako ng income, personal income. Eh, ang nanay ko, ako yung spoiled brat naman. Kung anong sabihin ko sa nanay ko, approve naman palagi. Sasabihin ko lang, nay, hiramin ko yung isang, ano, wala naman yung driver eh. Ako na mamasada. May pilot naman ako eh, magsisingil ng pamasahe. Walang ibang sagot ang nanay ko, yes. Okay, balik mo lang, full tank mo pagbalik. Ganun lang palagi yun. Eh, 17 years old, nagawa akong pikehin yung aking birth certificate. Ginawa ko, sinopik ko, sinirox ko, tinype ko sa manual typewriter, tapos sinirox ko ulit para hindi malatang sirok, na snowpick. Opo. Hindi sa pag-ano to ha, pagsasuggest ha, pero I'm sorry to say na yun nga, may kasalanan po ako, sinasabi ko lang dito, yung consequence ng isang pwedeng panluloko. Sasubmit ka sa isang korte ng affidavit, Xerox copy, sinong maniniwala na yung pangalan doon sa affiant, yung nag-execute, ang naglatag nung naratibong yun, yung salaysay doon, yung sinumpaang salaysay, sworn statement. Sinong mag-verify nun? kung parang gospel truth ay sasubmit mo, tatanggapin na lang ba ng judge yun? Oh, tapos sasabihin mo, oh, asa na yung pumirma nito? Hindi na po mahanap eh, nagtatago na po, or andun na sa dahig, nagtetestify kay former President Digong Duterte, Rodrigo Duterte. Isipin mong ganun, sa ICC daw yun, linya po yun daw po yun sa ICC. Eh, di siyempre, very professional si ano, gentle mannered yung ating presiding officer ng impeachment court, Senator Chis Escudero. Sasabihin na lang niya na, ano ba to? Bakit? Bakit mo sinasubmit ito sa korte? Ito ba ay will form part ng inyong ebidensya? Eh, pag ebidensya, mark yan. Mga ano, Exhibit 1, 2, 3, 4, 5. Ima-mark po yan sa, base sa rules of court. May markings po yan. Eh, papamark mo. Possible fake. Xerox copy. Who knows kung siya mismo yung nag-execute ng affidavit? Who knows kung yung pirma niya ay siya ang pumirma? Xerox lang po yun eh. Break tayo, ang oras, alas 11:30 ng tanghali.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patro.
1: Alas 11.32 na po ng tanghali sa ating Thursday episode ng RJ Patrol. Shirley Uyang, Rafi Trollfu. Parang bata, laging sumbong dati, pinatayan daw ng aircon. Ngayon, yung pag-bell naman, nire-reklamo. Oy, may nag-bell. Masakit ba sa tenga yun? Shirley Uyang, matibag, 29 years lawyer, pinagtawanan lang ng isang cute at baguhang lawyer. Oh, sabi mo yan, ha? Shirley Uyang, ha? So natibag siya. Oh. So minamaliit nila si Senator Robin Padilla. Marami siyang ginagawa, di ba ba? Napansin niyo pa na maraming nagagawa si Senator Robin. Actually, ito na yung Pulse Asia survey, oh. Yung preference ng mga respondents sa survey ng sa senatorial aspirants daw po, possible aspirants, opo. Top 12 senatorial bets for 2028 elections. 1 to 2 rank Robin Padilla. 1 to 3 Vico Soto. Rafi Tulfo. Alan Peter Cayetano. Lauren Legarda. Manny Pacquiao. Nancy Binay. Sonny Angara. Mark Villar, Senator Rafi Tulfo, Erwin Tulfo na itong isa. Mark Villar, Ben Tulfo, ba? From Mark Villar naging Ben Tulfo, 10 to 12. Jengoy Estrada, Willie Revillame, Chis Escudero, malayo, 11 to 19. Mike Defensor, 20. Mar Rojas, Benhor Abalos, Mark Lapid. Baro electionist na pala itong mga ito. Anyway, 2028. Alright. Di ba 2025 lang nanalo si Senator Lapid? Hindi pa yun re-electionist. Di ba? 2025. Kasama siya sa bagong Pilipinas lineup. Siya lang nakalusot. Ganun kasimple. Sa ticket ng President Bongbong Marcos. 2025 midterm elections. Phone Pulse Report. NPC at Hope Medical Group lumagda sa kasunduan para sa libreng laboratory test sa lahat ng NPC members. Report ng DCRJ reporter at may interview, Director, NPC Director Jojo Sikat. Jo.
2: Okay, yes, maraming salamat kasamang Angelo Almonte. No, nandito tayo ngayon sa National Press Club kung saan ay lumagda nga sa isang memorandum of agreement itong We Hope Medical Group at itong National Press Club sa pangunguna ng National Press Club President na si Mina Navarro at yung kanilang Head of Corporate Communication ng We Hope Medical Group na si Patrick Bonales. Nandito ngayon kasamang Angelo, no, sa harap natin itong si Mr. Patrick Bonales para alamin natin kung ano yung napagkasundoan nga sa memorandum of agreement para nga sa benepisyo na makukuha ng mga membro ng National Press Club para nga sa libreng laboratories, no? Particular na doon sa ating mga membro na may mga karamdaman. Sir, dahil po tayo sa DCRJ, sa linya po natin si Angelo Almonte, sir.
3: Magandang umaga po, Angelo Almonte, no? Kami po ay masaya na kami po ay ngayon ay nagkaroon ng kasunduan sa National Press Club upang ang ating mga kababayan na mamamahayag at miyembro po ng media ay magkaroon po ng benepisyo ng libreng laboratory at chemotherapy po sa iba't ibang branches po ng ating We Hope sa buong Pilipinas po. At kami po ay masaya na maalalayan po natin ang mga miyembro ng media upang sila po ay maging malusog at healthy at gayon din po bukod po sa laboratory ay pati po ang chemotherapy po ay libre po para sa kanila na mayroon pong lumalaban po sa sakit na cancer. At malaking bagay po ito sa ating mga kababayan dahil marami pong mga kababayan natin ang lumuluwas pa po ng Maynila para lang po makalibre po ng gamutan at laboratorio. Pero dahil po may partnership na po ang National Press Club at We Hope Medical Group ay sa iba't ibang probinsya po ng Pilipinas ay maaari na po nilang i-avail ang mga servisyo na ito.
2: Sir, ang ano yung mga pinaka-requirements? Basta MPC members, may limitasyon ba pag nikolab na doon sa mga iba't ibang klaseng laboratory na makukunin po ng membro ng MPC?
3: Ang mga libreng laboratorio po ay yung pong mga basic na blood chemistry test po, ECG po, X-ray, at yung pong ating chemotherapy. Pero po pagka nagkaroon po ng mga upgrade pa po ang ating mga centers, ay pwede rin po nating isamang iba't iba pa pong mga test na pwede po nilang i-avail. At kailangan lang po nila magdala ng valid ID, PhilHealth MDR, at ang kanila pong membership ID. Coordinated po ito sa iba't ibang mga clinic managers po natin, kaya makakaasa po kayo na ma-avail nyo po ito.
2: Sir Angelo Albote, meron po tayong katanungan dito, yes, kay Sir Patrick Bonales.
1: Joe, pakitanong, ilan bang branches nila nationwide para ma-identify natin kung saan pupunta yung ating mga miyembro ng NPC kapag kailangan magpa-laboratory?
3: Tayo po ay may 82 branches na po sa buong Pilipinas. At bibigyan po natin ng access ang National Press Club po, at may mga listahan po ito at mga contact person po na pwede po nilang kausapin kung sakali po sila ay pupunta sa aming mga centers.
1: Mayroon ba kayo servisyo sa dental services? And,
3: sa ngayon po ay wala pa po kaming dental, pero may mga upcoming din po kaming services katulad po ng autism therapy po para sa mga kababayan po natin na may autism, at ito po ay libre din po at ilo-launch din po natin ito soon.
1: Para sa mga dependents po ng NPC members, qualified sila para mag-avail ng laboratory, free laboratory
3: yes,
1: test?
3: Yes po, kasama po ang pamilya po, ang first degree family po ng mga members. Sakop po nito.
1: Alright. Diyan sa main building ng National Press Club, meron kayong clinic diyan?
3: Sorry po, pwede po pakiulit, sir?
1: Diyan po sa Intramuros, yung building ng National Press Club. Meron po ba kayong clinic?
3: Bali po, ang pinakamalapit po na pwede po nilang puntahan na facility po natin ay yung sa Paco po, Manila. Bali, meron po kaming center po doon na pwede po nilang puntahan at may laboratory din po yun.
1: Saan po sa Paco? Ano po yung signage? Hope Medical Center?
3: Ano po yun? Manila Chemotherapy Center po.
1: Manila Chemo. Pero para ma-avail yung inyong lab tests, free, libreng lab test, co-coordinate muna dyan sa mga official ng National Press Club, ganun ba?
3: Yes po, tama po. Kung sila po ay may plano pong pabisita po, ay kailangan lang po nila mag-coordinate sa leadership po ng National Press Club.
1: Alright, magandang balita. Thank you sa inyong free lab test services sa National Press Club. Thank you.
2: Okay, salamat po, Sir Patrick Bonales. Ayun, si Sir Patrick Bonales, siya yung Head and Corporate Communication ng WeHop Medical Group. Kung saan ito yung magandang balita para sa ating mga members ng National Press Club, pati yung kanilang EBJ family, ha? Ito yung sinasabing libreng laboratory at therapy, no? Na maganda.

0: po sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Board of Director, National Press Club, Jojo Sikat. Member na po kayo. Magpa-member kayo sa National Press Club. Kapag kayo ay practicing media, practicing sa tri-media, broadcast, print, online, pwede kayo. Good morning, Sir Angelo, Mayet Villanueva. Thank you for your support sa RJ Patrol. Good morning, good morning. Isa pa report, Senate President Gatzalian isusulong sa pagbabalik sesyon ng Senado ang agarang pagbabawal sa social media sa mga minor de edad. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
2: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatzalian na ang pagsama ng Pransya sa lumalaking bilang ng mga bansang nagbabawal na ng social media para sa mga minor de edad ay hindi na aniya maaring hayaang maiwan ang Pilipinas. Ayon kay Gatzalian, may malinaw ng pandaigdigang pinagkakaisahan ang paggamit ng social media ng ating mga bata ay nagdudulot ng panganib sa kanilang kalusugan, pangkaisipan, kaligtasan at kabuuang kapakanan. Sa pagbabalik na sesyon ng Kongreso at maging sa Senado, iginit ni Senate President Gatzalian na kanyang bibigyang prioridad ang panukalang batas na ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga minor de edad. Aniya, hindi na ito dapat ipagpaliban dahil ang kinabukasan at buhay ng ating kabataan ang nakataya dito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Alright. Moving on, ang dami, mga senatorial preference for 2028. Andito na, isa pang good news para sa atin, si Ma'am Gloria Corazon Andrada ng SSS. Magandang umaga po, Ma'am Gloria.
3: Hello, good opo, morning. Opo.
1: Good morning po. May reach out program daw po kayo dyan sa Bulacan.
3: Ay, opo, kanina nagkaroon po tayo ng signing ng Memorandum of Agreement sa isang cooperative po natin, mm-hmm. yung ating Gabay Kaunlaran ng Bulacan Multipurpose Cooperative. Mm-hmm. Ang layunin po ng ating mawa-signing ay para sa pagiging collecting agent po ng cooperative sa mga members natin na members din nila sa co-op. Mm-hmm. Pwede nang magbayad ng kanilang mga SSS contributions and loans doon po sa cooperative na Gabay Kaunlaran.
1: Ay,
3: so, yan po yung naganap kanina lamang po.
1: Opo. Parang, pero po yung mga branches po ng SSS, meron man pong mga branches dyan sa Bulacan, ano po? Gano'n po ka accessible?
3: Sir. Okay.
1: Opo.
3: Meron po tayong mga branches po no sa SSS. May 6 branches po tayo sa area ng Bulacan. Pero sa dami po ng members po natin, no, hindi po natin, nakikita po naman natin na mahaba po yung pila sa mga opisina. So, itong partnership na to with the co-op,
1: so,
3: yung ating mga members, yung pupunta sa mga opisina para sa Manila, tsaka yung transaction services, pwede nang gawin.
1: Ah, dito sa cooperative. Ano pong pangalan ulit ng cooperative na nakamawa ninyo?
3: Kaunlaran ng Bulacan Purpose Cooperative. Ito po ay matatagpuan dito sa San Vicente, Santa Maria.
1: Santa Maria, Bulacan. Pakiulit po na putol po yung pangalan ng co-op. Meron po silang malaking signage doon sa kanilang opisina. Ano po yung makikita?
3: Yung pangalan ng cooperative natin, Gabay Kaunlaran ng Bulacan Multipurpose Cooperative.
1: Hindi yan exclusively sa mga member ng co-op lang, kahit na walk-in.
3: Opo, pero Yes, pwede rin po silang ano, kaya nga may partnership with SSS, no? Kasi madali lang din paano sila maging member.

0: Magandang hapon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Hulyo. At dito tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po, gamamaya tayo alas 6 ng gabi at marami mga bagong balita at mga iba't ibang mga issue na pag-uusapan tayo ngayon pong araw na ito ng Huwebes. At syempre, unahin muna natin ano bang lagay ng ating panahon mula po ito sa Pag-asa. Ano na ba? Unahin na muna natin itong tungkol po dito sa bagyo. Ha? May bagyo tayo ngayon eh. Itong Quiapo. Bagyong Quiapo. Ito pong nilabas kaninang, itong bulletin nilabas kaninang alas 11 ng umaga at valid po ito hanggang alas 5 ng hapon. Kaya dito po tayo muna ha, sa ating Bagyong Quiapo. Ayon po dito sa latest na report ng Pag-asa at sa kanilang bulletin number 3, itong Quiapo ay bumilis ng bahagya habang ito ay kumikilos pa sa Hilagang Kanluran, dyan po sa Philippine Sea, east of Northern Luzon. Yun, ha? Ito ay mukhang hindi naman yung sentro nito, hindi na naman dadaan sa lupa, pero ngayon po eh, nakataas ang signal number 1 dyan sa Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Island, Sabela, Apayao, Abra, Kalinga, at ang eastern and central portion ng Mountain Province. Nakataas din ang signal number 1 sa eastern and central portion ng Ifugao, dyan sa Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, saka dito sa Aurora, portion of Quirino, yung northern portion of Quirino, at itong northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Ayan po mga nakataas ng signal number 1. Ito pong bagyong Quiapo. Ito po may lakas na 45 kilometers per hour near the center at ang bugso maabot sa 55 kilometers per hour. Ayan po ang sabi ng Pag-asa. Kumikilos ito, Hilagang Kanluran, sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ayan, ha? Kaya ingat po yung ating mga kababayan dyan sa Northern Luzon. Dyan na naman ang tatamaan itong epekto ng bagyo. Pero hindi po ito yung hindi naman ito dadaan sa lupa. Kaya okay pa rin yung sentro niya, malayo. Kaya lang yung mga ulan, syempre yung hangin, nandyan pa rin. Okay, kanina pong alas 3 ng hapon naman, yung sentro ng bagyong Quiapo ay nandyan na sa 675 kilometers east of Tuguegarao, Cagayan. Maximum sustained winds niya, ganun pa rin po. At yun pa rin, medyo bumilis siya, 30 kilometers per hour na ang kanyang takbo papunta po dyan sa direksyon ng northwestward o Hilagang Kanluran. Kaya ang Cagayan Valley, itong Cordillera Administrative Region, itong Ilocos Norte, Ilocos Sur at Aurora ay makaranas po ng mga pag-ulan at bugso ng hangin dahil dyan sa Bagyong Quiapo. Ito namang Zamboanga Peninsula, Negros Island Region, Antique, Guimaras, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at itong Sultan Kudarat at ang Sarangani makararanas occasional na pag-ulan dahil sa southwest monsoon. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Ilocos Region, bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas at Romblon, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil dito sa bagyong Quiapo. Yan. Ayan po ang lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Ang araw natin lulubog mamaya alas 6:28 ng gabi at sisikat ulit bukas alas 5:37 ng umaga. Okay, tuloy na tayo sa ating mga balitaan. Ngayon pong araw na ito, yung pangalawang araw ng tigil pasada nitong grupong Manibela. Ayun, kaya kanina pong umaga, alas 6 pa lang na umaga, marami ng mga mga miyembro nitong grupo na yan na nagtipon-tipon dyan sa Pilcoa, sa Quezon City. At doon sila yung nagsagawa rin ng kanilang mga programa. Dyan po, marami na naman mga pasahero ang naperwisyo. Marami na naman pasahero na perwisyo, walang masakyan. Yung iba'y papasok sa eskwela, iba'y may interview pa sa trabaho. Yung iba'y, magtatrabaho, siyempre. Iba, naghahanap ng trabaho. Malilate sila, kaya ayun na. Problema na namang malaki. Pero ito pong transport group na yan, sa pagpapatuloy ng kanilang tigil pasada, sabi po nitong ilang mga commuters, naunawaan naman daw nila itong kalagayan ng mga chopper. Kaya lang ako, hindi ko makita . Dahil itong mga chopper, at least may pinagpapasahan . Pag may tumaas ang presyo ng fuel, ng diesel, maipapasa nila sa pasahero. Yung pasahero, wala nang pagpapasahan. Di naman tumataas ang sahod. Wala. Kaya, perwisyo talaga ang pasahero pag sa mga ganito. Pero talagang ganyan. Saka hindi ko rin maintindihan, pinoprotesta nila itong pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi naman gawa ng gobyerno yan. Yan ay gawa ng ng giyera sa Middle East. Wala tayong control dyan at hindi lang sa Pilipinas tumataas yan. Sa buong mundo, tumataas ang presyo ng fuel. Yan. Siguro, pwede yan. Kasama sa bagay, kasama sa protesta nila, yung dagdag singil sa pasahe. Yan, pwede sila dyan. Pero sana pakiusap natin din sa mga chopper. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman ganong kalakihan yung Ito mga chopper, kahit na tumataas ang presyo ng petrolyo, kumikita pa rin yan . At least kahit papaano. Buhay pa rin sila. Sana huwag nilang pahirapan itong itong mga pasahero. Kung magtataas sila, huwag naman sobra-sobra. Tama lang. Kahit siguro 50 centimos, ba malaking bagay yan sa dami ng mga sumasakay dyan. Di ba? Yung iba nga, kabilang kanto lang, sasakay pa ng jeep . O kaya malaki po ang kinikita nito mga jeepney drivers, sa totoo lang. Ito mga bus drivers, mga ganyan. Lalo na yung mga dati. Sabagay, kung ang mga bus driver ngayon, porsyentuhan pa rin, ganun pa rin. Malaki pa rin ang kinikita nila. Yun. Sana ito itong mga chopper, kahit pa paano magsakripisyo din. Huwag naman ma-perwisyo itong mga kababayan natin pasahero. Yan, okay, may report muna. Itong si Jojo Sikat. Itong si JB, Senator JB Hercito, ay nananawagan na amyendahan yung EPIRA. Ito po yung tungkol sa kuryente. Kasi ang Pilipinas, ang pinakamataas na presyo ng kuryente ngayon, dito po sa Southeast Asia, kung sa bagay matagal ng isa kasama sa mga pinakamataas na singil sa kuryente sa dito sa Southeast Asia at sa Asia, ang Pilipinas. Dati pumapangalawa nga sa Japan . Ayun, pumapangalawa sa Singapore . Mukhang naungusan na natin ang Singapore ngayon. Alamin nga natin report mula kay Jojo Sikat. Jojo?
1: Nananawagan si Senior Deputy Majority Leader Joseph Victor Hercito para sa komprehensibong pagsusuri sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Aniya na bigong batas na tuparin ang pangako nitong mas mababang presyo ng kuryente sa kabila ng pagbubukas ng power sector sa kompetisyon at privatization ng mga pag-aari ng gobyernong power planta. Sinabi ni Hercito na mahigit sa 20 taon na ang EPIRA. Natuloy ang privatization, natuloy ang competition, pero hindi natuloy ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Ginawa ni Hercito ang panawagan matapos ipahayag ng Department of Energy na ang Pilipinas na ngayon ay may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Southeast Asia. Sinabi ni Hercito na dahil sa pagtaas nga ng presyo ng kuryente, mas kukulangin ang pera ng mga pamilyang Pilipino para sa pagkain, edukasyon, healthcare at iba pang pangunahing pangangailangan. Samantala, napipilitan naman ang mga negosyo na pasanin ang mas mataas na operating expenses na kalaunay ipinapasa rin sa mga consumers. Idinagdag ng senador na humihina rin dito ito ekonomiya ng Pilipinas at mas napapag-iwanan ang bansa kumpara sa mga kapitbahay nito sa Southeast Asia. Binanggit din ni Ercito na sa maraming lugar sa bansa, patuloy pa rin itong nararanasang power interruption at rotating brownouts at may mga komunidad pa nga na kulang pa rin ang access sa kuryente.
2: Ngunit 25 taon na nang maipatupad ang EPIRA, hindi pa rin malinaw ang katuparan ng pangako ito. EPIRA promised to lower the power rates, no, by encouraging competition, by privatizing the National Power Corporation power, the NAPCOR power plants. And 20 years after, ang natuloy po yung privatization, natuloy po yung competition, pero ang hindi natuloy yung pagbaba ng presyo ng kuryente.
1: Ako si Jojo Sika at nagulat para sa DCRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, ha? Alam nyo, natatandaan ko nung sinusulong yung EPIRA law, ha? Ang nagpo-push niyan dati, itong si Yumaong dating Senador Juan Ponce Enrile. Maganda yung layunin niya dyan eh. Kaya nga sinasabi niya yung parati eh, di ba? Gusto ko, happy ka. Ginawa pa niya nga niyan eh. Campaign slogan eh. Diba dati? Yan. Pero may naging happy nga. Kaya lang hindi mga consumer. Ang naging happy itong mga kumpanya ng itong mga power producer. Kasi sila ang kumita dito. Tumabo-tabo talaga sila ng pera dito. Dahil sumobra-sobra ang mga pagtaas ng singil sa kuryente. Yan. Kaya nga maraming nagsasabi, lalo na't si Congressman Kowangko, eh sinusulong niya na mapakinabangan na yung ano, yung Bataan Nuclear Power Plant, pwede naman daw paandarin yan eh. Kung gusto niya i-upgrade, eh, pwede naman ma-upgrade yan eh. Pero kung yan ay paandarin, sabi po nito mga engineer na nagbabantay doon, may mga ano pa doon, may mga tao doon, pinapasweldo yan eh. Ha? Pinapasweldo ng Department of Energy yan eh, mga tao doon sa Bataan Nuclear Power Plant, si nagme-maintain yan. Well-maintained yung ano eh. Kung titingnan nyo, kung napunta na kayo doon sa Bataan Nuclear Power Plant, nako, well-maintained yung facilities dyan. Walang kinakalawang, maayos yung maintenance. Yung pagkalaki-laking turbine doon ng kanilang generator eh, kaya mong paikutin ng ano eh, ng kamay eh. Kasi maayos ang pagkaka maintain. At sabi nga eh, yan eh, brand new. Hindi pa nagagamit. Kahit matagal na, yan eh, brand new pa rin. Dahil wala, hindi naman nagagamit yun eh. So kahit na matagal na nakatingga yan, hindi na gasgas yung mga pyesa niyan. Naluma lang, kasi analog pa yan eh. Yung mga switch niyan eh, kinakalbit pa eh. Hindi pa yung katulad ngayon eh, touchscreen na, di ba? Eh yun eh, dati mga talagang ibang mga switch niyan, nagkiklik-klik pa yan, ha? Mga ganun yan, analog pa kasi yan. Pero kung i-upgrade yan, okay pa. Pero sabi ng mga engineer doon, kahit ganun yan, kahit analog, pwedeng paandarin yan. Kailangan lang yung fuel. Kasi dati may fuel yan, eh hindi na rin nila malaman kung nasaan napunta, mukhang naibenta raw. Ayun ang sabi ng mga engineer doon. Kasi nga eh, nung tinesting yan, nilagyan ng fuel. Yun yan. Saka ano eh, alam niyo yung fuel rod yan, kasi laki-laki lang ng ano, ng mga, siguro nasa 1 inch lang ang haba ng mga fuel rod yan. Tapos eh, parang ano lang yan, parang butil ng mani. Parang ganun lang. Yun, yun yung mga fuel rod ng nuclear power plant. Saka ano yan eh, pwedeng-pwede talagang paandarin yan. Dahil ngayon, merong isang sa South Korea na ganyan din, magkakambal yan. Actually, triplet yan eh. Merong pang isa niyan, sabay-sabay ginawa yan, lalo sa Brazil. Yung dun sa Brazil, sa South Korea, umaandar pa. Ha? Ginamit nila yan. Yung dito sa atin, hindi ginamit. Eh, napolitika eh, di ba? Hindi ginamit at nakatingga. Kaya kung ikukumpara dun sa dalawang mga kasabayan niyang parehas na parehas ang design. Kung ikukumpara yan, bagong-bago yung ating Bataan Nuclear Power Plant. Kaya sabi nga itong mga nagpupus na ipaanda rin yan, ay pwedeng-pwede. Kung talagang gustong paanda rin yan at makapag-produce ng kuryente, malaking bagay din yan, 650 megawatts. Kahit papano makadaragdag yan sa pangailangan sa supply ng kuryente. Okay, tuloy pa rin tayo. Punta muna natin itong report ni Chris Lucas, itong artificial intelligence. Ay ito ay kasangkapan para sa pagtataguyod ng wikang Pilipino, sabi ng komisyon sa wikang Pilipino. Alamin natin yung report. Chris?
3: Isinusulong ng komisyon sa wikang Pilipino ang responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI upang ipagpatuloy ang preserbasyon, pagsasalin at pagsasaliksik ng ating wika. Ayon kay Atty. Marites Barrios Tara, ang taga-pangulo ng KWF, hindi na maiiwasan ang maunlad na teknolohiya at makabagong panahon, kaya naman ika marapat na gamitin bilang kasangkapan ng AI technology para sa ating kabutihan at kapakinabangan. Hinihikayat din ni Tara ng publiko na gawin tulay ang AI upang maitawid ang ating wika sa kinabukasan.
4: Hinihikayat ko kayong lahat na magkatuwang nating gawing tulay ang AI at ang wikang Filipino tungo sa isang makatarungan, edukado at pangarap nating magandang bukas. Sapagkat kung nasaan ang wika, naroon siyempre ang komisyon sa wikang Filipino.
3: Ang pahayag ay bahagi ng kick-off ceremony ng KWF para sa paparating na pagliriwang ng buwan ng wika. Ako si Chris Bukas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandito TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun, sana lang ano, yung mga ganyan, sinasabi nila AI. Kaya lang, di natin naintindihan paano gagamitin yung AI. Dapat sinasabi rin nila kung paano gagamitin yung AI para dito sa pagpapalawak nitong paggamit ng wikang Filipino. Yan, di ba? Kasi pagka ganun, narinig natin AI, kami gagamitin. Pero paano? Mas maganda yung naiintindihan natin, naunawaan natin lahat kung ano yung ano ang silbi ng AI dito. Mas para mas maunawaan natin lahat. Pero pati accent nila eh. Kasi kapapanood ng mga cartoon sa TV. Yan. Saka ito mga ngayon sa YouTube. Diba? Ayan. Yung mga laro na yan. Mga Roblox. Yung mga anak ko nga iba eh. Nakakuha pa ng accent na Indian eh. Mga kalaro nila Indian. Ayan ha. Okay. Very poor si Jiang Manlapas. Yan. Ito. Si Vice President Sara Duterte. Personal na kiramay sa yumaong Father Amir ng Qatar. Alamin natin report mula kay Jong Manlapas. Jong? Jong? Ay, nawala ito si Jong. Ayan, si Vice President Sara Duterte nasa ibang bansa po ngayon.
5: Kuya Raul.
0: Ayun, ha? Jong?
5: Ito. Personal, nung nagtungo nung nakarang linggo sa embahada ng Qatar sa Makati City, ang dating personal nagtungo na itong si Vice President Sara Duterte sa embahada ng Qatar sa Makati City upang lumagda sa aklat ng pakikiramay para kay His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ang Father Amir ng Qatar. Sa kanyang pagbisita, personal niyang pinabot ang tauspusong pakikiramay sa House of Thani at sa umayan ng Qatar kasunod ng pagpanaw ng dating pinuno ng bansa. Si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani ay nagsilbing amir ng Qatar mula 1995 hanggang 2013 at kinikilalang isa sa pangunahing leader na nagtaguyod sa modernisasyon at pandaigdigang pag-unlad ng Qatar. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Manlapas. Ayun, ha? So, tuloy po itong ating mga balitaan. Mamaya, pag-usapan naman natin itong mga nangyari kahapon dyan sa impeachment trial, lalo na po yung sinabi nitong si NBI Director Melvin Matibag na meron na raw silang nasa 20 persons of interest. Ang dami niyan, ha? 20 persons of interest. Ha? May mga kasama pa raw ng mga men in uniform, mga sundalo, ibig sabihin niyan, no? Police. Nasa aktibong servisyo pa. Ha? At meron pang isang nandyan sa Vice Presidential Security Group. Yung po dun sa banta, sinasabing banta nitong si Vice President Sara Duterte, napatayin itong si PBBMs, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang First Lady, Liza Araneta Marcos, at si dating Speaker Martin Romualdez. Yan, at ngayon

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Tuloy tayo dito sa ating mga balitaan. May report muna, itong si Jojo Sikat. Yun daw sa sinasabi itong si Senator Robin Padilla na ang tungkulin ng prosecution dyan sa impeachment trial ay maghanap ng katotohanan at hindi para manalo. Ha? Alamin natin yan. Report ni Jojo Sikat. Jojo?
2: Pinaalalahanan ni Senator Robin Padilla si Congresswoman Jerby Luisto na lead prosecutor ng Kamara sa impeachment trial. Ang trabaho nila sa prosecution ay hindi para manalo kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman aniya ng depensa o tagapagtanggol ay pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Sinabi pa ni Padilla na ang hustisya ay neutral. Isinaad dito ni Padilla sa kanyang Facebook account isang araw matapos niyang sabihan sa gitna ng impeachment trial kahapon ng House Prosecution Panel na huwag maging one-sided. Tugon doon ni Risto at iba pang kasapi ng Prosecution Panel at tagapag-usig ni Vice President Duterte, katungkulan nila na magtaguyod ng kaso laban sa inuusig ni Vice President Duterte, kaya mas nakapagtataka kapag sila ay naging neutral at kung idepensa nila ang bise. Sabi ni Padilla sa kanyang Facebook post sa isang modelong sistemang legal, parehong itinatag ang prosecution at depensa bilang haligi upang magsilbi sa iisang layunin na hustisya. Ang hustisya niya dapat maging ganap ng neutral bulag sa mga alyansa politikal at bingi sa bulong ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling pumili ng panig, nawawalan ng katuturan ang hustisya at nagiging purong pang-api lamang. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Kahapon nung binanggit yan ni Senator Robin Padilla dyan sa impeachment hearing, nagtawanan yung mga tao sa gallery. Nagtawanan yung mga tao kasi, medyo katawa-tawa yung kanyang sinabi. Dahil trial, di ba? Trial yan eh. So ang mga judges, yan yung nasa gitna, yan dapat yung neutral, yung judges. Huwag mong expect na yung prosecution ay neutral. Dahil kung hindi, walang mapaparusahan pagka ganyan. Kasi yung prosecution, taga-usig ito eh. Kaya nga taga-usig ang tawag dyan sa Tagalog, sa Pilipino, di ba? Kasi inuusig nila itong tinuturing nila yan na may kasalanan. Na kaya pinatutunayan nila, gusto nilang patunayan na may kasalanan yung inuusig nila. Yun yung papel ng prosecution eh. Patunayan na may kasalanan yung inuusig. Dahil ito'y nasasakdal, sinasabing may kasalanan, di ba? So, ang hinahanap ngayon itong, tama naman yun, naghahanap ng katotohanan, ha? Ang hinahanap ngayon itong prosecution ay katotohanan na may kasalanan yung kanilang inuusig. Yan. Yun ang mga depensa, wala naman itong dapat patunayan. Kasi dito nga sa atin, yung mga nasasakdal, yan ay ipinalalagay na walang kasalanan. So ang ginagawa ng depensa lang, sinitiyak na mapangangalagaan yung karapatan dong kanilang pinag-aabogaduhan, di ba? Yan, yun ang kailangan nila, matiyak na napangangalagaan yung karapatan. Ha? May tama naman doon sa sinabi nito si Senator Robin Padilla, kaya lang sumablay siya doon sa sinasabi niya na yung prosecution ay huwag one-sided. Hindi naman pwedeng ganun. Kaya nga sila prosecution eh. Pinatutunayan nila, gusto nilang patunayan na may kasalanan yung nasasakdal. Diba? Hindi sila pwedeng maging neutral. Ganyan yan. So, ang maging neutral dapat, yung judge. Yan, at itong mga judge, dapat walang kinakampihan. Sila ay magdidesisyon base doon sa mga inihayag ng prosekusyon at ng depensa. Kasi yan eh, ano eh, di ba? Kaya nga sinasabi, pag sa regular na korte, ang sinasabi dyan eh, pagkalimbawa eh, na-convict, sinasabi, proven guilty beyond reasonable doubt. Di ba? Yun. Kaya ang prosecution talagang pinatutunayan nila. One-sided talaga sila. Patutunayan nila na may kasalanan yung inuusig nila na walang kaduda-duda. Ha? Walang kaduda-duda na may kasalanan yan. Yun. Ha? Ayun naman. Ito naman depensa eh. Talagang gusto nilang gusto nilang harangin itong mga katibayan na pinibigay ng prosecution. Yeah, one-sided rin ang depensa. Kinokontra nila itong mga katibayan na hinahain ng prosecution, mag-create sila ng duda para hindi maparusahan yung kanilang kliyente. Ayan, kaya okay lang. Ganun na. Eh, yun lang, konting basa-basa. May Google naman eh. Sabi nga ito si Senator Robin Padilla eh. Sa Google niya raw tinitingnan eh. Eh, dapat eh, may Google niya mabuti. Okay, tuloy po tayo, no? Dito po, sa ginawang impeachment kahapon, impeachment trial, itong si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sinabi niya na dun sa ginagawa raw nilang pag-imbestiga, meron na silang na-identify na mga, na-identify na nila yung mga tao, itong si Vice President Sara Duterte, na kumbaga kinontrata para patayin itong si PBBM, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Meron daw sila natukoy na 20 persons of interest kasama yung mga men in uniform, pwedeng pulis ito o sundalo. At yung iba daw eh, nandyan pa sa loob ng Vice Presidential Security Group. Ayan. Dun sa pagtestigo nitong si Matibag, sa ikasyam na araw ng impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte, eh binigyang din niya na talagang ano eh, ha? Talagang ito sa itong mga investigator eh nakatitiyak na raw na talagang merong ano lumapit at pumayag na merong nilapitan. Meron na silang nilapitan at pumayag naman na gawin yung pagpatay. So ang ginagawa raw ngayon ng NBI at mga authorities ay establish yung identity nitong taong sinasabing kinontrata para patayin itong tatlo. Dahil dyan, sabi nito si Matibag, eh yung banta laban dito kay President Ferdinand Marcos ay nananatiling aktibo. Buhay na buhay daw yung banta na yan. Yan yung sinasabi. Eh, dun sa naon yung testimonya, bago dyan sa impeachment court, sinasabi ni Matibag na 6 to 7. 6 to 7. Kaya ito yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, 6-7. Yan yung 6-7, ano yan eh. Pang ano to, Gen Z. Ito yung mga salita ng mga Gen Z ngayon. May tinutukoy sila dyan, 6-7. Yan. At sila, yan eh, na ano na raw yan? Doon sa sinabi nito si Matibag, batay doon sa kanilang mga investigador, ay na pakunti na nila yung kanilang mga leads dyan. At talagang, kumbaga, nahasa na nila yung kanilang leads at mga ilang buwan na lang at matutukoy na nila. Itong mga nagsasabi na yan. Kaya daw itong sinasabing betrayal of public trust kay Vice President Sara Duterte ay na-consummate na. Yun, ha? Tungkol naman po dyan, kasi ito si Attorney Mark Binduan, siya po yung defense counsel, isa sa mga defense counsel, ito si Vice President Sara Duterte, nagtanong siya, kung nagplano daw sila ba na mag-file ng isa pang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte for betrayal of public trust pagkatapos ng investigation, sabi nito si Matibag, hindi. Dahil si Vice President daw, dun sa public admission na meron na siyang kinontratang assassin, yun daw talagang betrayal of public trust na yan. Kaya hindi na nila kailangan pang maghain ng demanda o ng impeachment case. So yung betrayal of public trust bilang issue dyan sa impeachment court, hindi na rin kailangan na investigahan. Kahit daw ma-pinpoint nila yung taong kinontrata, ang punto raw dito, yung betrayal of public trust ay nagawa na, tapos na. Ha? Nung inamin mismo nitong si Vice President Sara Duterte na siya ay meron ng kinontrata na papatay dito sa tatlong sinasabi niya. So, yan daw. Yung pagpatay dito sa presidente, yan na raw isang admission o pag-amin mismo. Ha? Ayan ang sabi nitong si Director Matibag ng NBI. Sabi niya, bakit? Dahil yan dahil sa oath of office ng Vice President, hindi lang ng Vice President, oath of office ito ng mga official ng gobyerno. Na sinasabi na i-execute ang batas, ha? Magbibigyan ng hustisya sa lahat at nang daw gawin niya yung pagplano na patayin itong presidente, ang first lady at dating speaker, hindi raw justice yan to every man. Ha? Hindi raw yan to execute the law. Execute the president daw yan. Ayan, sabi ni Matibag. So, gusto ng depensa na tanggalin yan sa record yung statement

0: Depensa kung yambang betrayal of public trust allegation ay mapatutunayan kung meron pang isang impeachment case na isasampa dito kaya Vice President Sara Duterte, ha? Eh, sinagot lang daw yan nitong si Matibag. Yan po sabi nitong si Luis Tro. At yung araw, betrayal of public trust, eh, nagawa na yan. Wala nang, hindi na mga, kumbaga, hindi na kailangan kumpletohin dahil natapos na. Yan. At mabigat din sumagot itong si Matibag, ano, parang mahirap tibagin. Ha? Eh, yun mga sinasa. Sa bagay, abogado ito si Matibag eh. Abogado. Ha? Maraming mga, eh, naging dean pa ng College of Law eh. Diba? So, hindi basta-basta itong credential nitong si Matibag. Kaya mahirap tibagin. Siya ang witness eh. Kahit anong itanong ng depensa eh, nasasagot niya ng ano eh. Lalong nadidiin ang Vice Presidente. Kailangan dito, kaya lang, tapos na eh. Nag-rest ng case na itong prosecution eh. Eh, ano na eh, di ba? Last ng hearing yun eh. Na pagharap nitong si Matibag. Kailangan dito, mahusay-husay na abogado ang haharap dito kay Matibag para talagang matibag yung kanyang mga statement dito. Kaso natapos na eh. Pero anyway, ano, ito po ang sinasabi ng nitong depensa, eh ano raw yan, ha? Yan eh, kumbaga, sila'y naniniwala naman na patunayan nila na hindi karapat dapat na makundik ang Vice Presidente. Yun ang mga prosecution, naniniwala naman na base daw dito sa mga inarap nilang mga ebidensya at mga testigo, eh, sureball na daw, convicted ang Vice Presidente. Yan, ha? Ayun yung mga, siyempre, kanya-kanyang ano yan eh, kanya-kanyang side yan eh, di ba? Yan ang sitwasyon talaga eh. Oh. Okay, eh, may report muna si Chona Yu. Ito raw irrigation project, gagamit na rin ng mga AI at solar power pumps. Alamin natin nga yan, ha? Report ni Chona Yu. Chona?
1: Nagpapagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga solar power pumps na gumagamit ng Artificial Intelligence Satellite Assisted Monitoring at Fertigation System sa mga irigasyon sa Palawan. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa inaugurasyon ng Ibato Eraan Small Reservoir Project sa Aborlon, Palawan, sinabi ng Pangulo na kailangan maging moderno na rin ang irigasyon para makatulong sa mga magsasaka. Sabi ni Pangulong Marcos, ito ang sistema na tinitingnan ng satellite at kukunan ang mga lupang sakahan para malaman kung kinakailangan na dagdagan o bawasan ang fertilizer ng isang lupang sakahan. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil solar powered na, hindi na mangangailangan ang mga magsasaka ng krudo o di kaya ay kuryente. Samantala, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigit 400 na magsasaka ang makikinabang sa nasabing proyekto. Matutubigan niya ang mahigit 1,000 ektaryang lupang sakahan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayun, mabuti dito eh, binanggit kung paano gagamitin yung AI. Kaya kanina napon ako dun sa Komisyon sa Wikang Pambansa, eh, mukhang ano eh, Komisyon sa Wikang Pilipino eh, sinabi gagamitin yung AI pero hindi sinabi kung paano. At least dito sinabi kung paano gagamitin yung AI, ha, sa monitoring. Siyempre yung mga pumps na yan eh, sila na mag-iisip, AI na mag-iisip kung paanda rin ba yan, gano'ng karami ang tubig na kailangan dyan, sila na ang bahala. May kasama na ang satellite, di ba? Okay. Sa pagpapatuloy po ng impeachment, alam nyo yan itong impeachment eh, di ba, natapos na kahapon yung pangsiyam na araw. So yung susunod dyan ay sa Miyerkules na uli. Sa Miyerkules na, pero iba na po schedule, hindi na hapon, umaga na. Umaga na ang kanilang...

0: Schedule niya, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, alas 9 ng umaga. Yan na po magiging schedule. Kaya yan pong impeachment, pabibilisin na rin daw nila. Pero ito po si Vice President Sara Duterte, sumulat dito kaya Senate President Win Gatchalian, para i-request na bayaran ng Senado, ha? Senado ang magbayad dun sa pagkain, inumin, at catering service ng kanyang defense team. Kasama na yung mga support staff nila at yung kanilang mga witness na iaharap dyan. Pero ito po si Vice President Sara Duterte, sinabi niya na bukod sa ang Senado ang sasagot ng gastos, dapat daw lahat ng ihahandang mga pagkain ay exclusively nagagawin, ihahanda ng Office of the Vice President, yung kanilang accredited caterer. Ito ay sa habang tumatakbo yung impeachment trial. Ni-request pa rin dun si Vice President Sara Duterte na yung special arrangement dyan sa kanyang sulat dito kaya Senate President Sherwin Gatchalian na may petsang July 7. Sabi niya, meron daw may legitimate security concern daw. Kaya gusto nila sarili nila, tauhan nila, mga tao nila yung maghahanda ng pagkain, ng inumin, ng lahat, ha? Dun sa kanila mga defense lawyers, yung mga staff nila doon, ha? Sa lahat-lahat ng mga nandyan, dahil baka nga naman mga lasunin sila, di ba? Parang ganun . Kasi yun ang pangangambahan dyan, baka magkaroon ng food poisoning, di ba? Kaya lahat dyan, sabi, legitimate security concern daw yan . So, despite seeking an exclusive catering arrangement, sabi nitong si Vice President Sara Duterte, kailangan sagutin ng Senado yung gastos dyan. Yan, ha? At yung request daw na yan, ha? Ay kinakailangan para pangalagaan yung safety, ha? Itong kanilang mga tauhan dyan at well-being ng defense team, support staff at mga witness na iaharap nila dyan para matiyak daw na yung full and effective participation at suporta dyan sa maayos na uninterrupted conduct nitong impeachment trial. Yun, ha? Kaya lang mukhang sa ngayon tinututulan po ito. Ha? Tinututulan ito ng majority. Ito si Senator Erwin Tulfo, sinabi niya, walang budget ang Senado para dyan. Ha? Wala raw budget ang Senado para dito sa request nito si Vice President Sara Duterte. Yan, itong mga miyembro ng Senate Majority, nireject ka agad itong hiling nito si Vice President Sara Duterte para magkaroon sila ng sarili nilang caterer, sarili nila, exclusive para sa kanila lang. Ano? Dahil sabi dito, walang budget, walang pera daw ang Senado dyan. Pero sinabi nila, nilinaw nila na yung desisyon na yan, pagpapasyahan pa rin itong si Senate President Sherwin Gatchalian. Siya nang bahala, basta ang majority, tutol dyan. Yan. Tutol sila dyan, yung majority. Sabi nito si Senator Erwin Tulo, paano raw mangyayari dyan? Ha? Sabi niya, how are we going to answer to the COA, Commission on Audit, tungkol dyan? Di ba? Paano raw nila paliliwanag yan? Yan, di ba? Bakit sila ang sasagot dyan? Ba't sila ang gagastos? Yun, ha? Ayan ang tanong ng majority. Okay, may report naman. Ito si Joe Malapas. Ito raw, House of Representatives. Handa na sa ikalimang sona. Ito si President Ferdinand Marcos Jr. Alamin natin yan, ha, Jong?
1: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bogini III ang huling inspeksyon na run-through sa plenary hall ng Kamara bilang paghahanda sa ikalabang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay Speaker D, layunin ng Kamara na matiyak na magiging maayos at ligtas at angkop sa kahalagahan ng akpakasyon ng lahat ng paghahanda anya na pagkasunduan ng House of Representatives at Office of the President na gawing simple, ngunit marangal ang pagdaraos ng SONA ngayong taon. Kasama ang mga kasama sa mga paghahanda ang pagsasaayos ng plenary hall, pag-upgrade ng ilang pasilidad sa house complex at paglalagay ng mga viewing room para sa mga panauhin na hindi panauhing hindi makakasya sa pangunahing bulwagan. Magpapakalat din ang Kamara ng humigit kumulang 30 medical personnel kasama ang mga health team mula sa iba't ibang ospital, habang narantabe rin ang Department of Health, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng dadalo sa SONA. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayan, handang-handa na ang SONA. Yan po'y magsisimula alas 4 ng hapon. Ha? Ayan po ang base dun sa schedule nila. Ito'y simple daw ang gagawin. Walang red carpet. Ha? At inihikayat nila yung mga dadalo dyan na simpleng kasuotan na huwag ng bongga. Pabongga-bongga dati. Papabonggahan yung lalo na yung mga babae, di ba? Sa kanilang mga damit. Yung mga lalaki kasi, simple, ano lang, barong Tagalog lang. Kaya Amerikana, pero usually, mga barong Tagalog ang suot niyan. Pero sa mga babae, siyempre, kasama na yung mga mamahaling bag, ha, mga alahas. Ngayon, wag na raw ganun. Ha, simple lang, pero elegante. Yan, ha. Ayan ang importante. At wala na rin, nung nakaraan, wala na rin director . Wala na sila mga yung director na yung mga star director, kumbaga parang ganun. Ang magde-direct na lang ngayon katulad dati siguro, yun sa in-house director dyan sa RTVM. Sila na lang. Yun ha. So, at itong impeachment complaint, hindi raw naman ito matatalakay din dyan sa SONA. Pero maraming nananawagan ngayon na talakay naman daw yan. Katulad itong mga jeepney driver, humihingi rin ito na mabanggit yan sa SONA. Pati itong mga barangay health worker, nananawagan din. Sana daw banggitin na sa SONA yung para mapabilis itong pagpapatibay dyan sa Magna Carta for Barangay Health Workers. Na ngayon talagang kawawa naman nga naman yung mga barangay health workers, di ba? Ay allowance lang natatanggap nila. Yung mga barangay health workers okay naman . Ha? Hindi naman sila, maganda yung mga, ewan ko, dun sa lugar namin, yung mga barangay health workers, maayos makitungo din sa mga pasyente, kahit marami, hindi mainit ang ulo, ha? Hindi masungit. Maayos talaga, maayos silang mag-servisyo. Nakakatuwa din. At dapat talaga na mabigyan sila ng tamang kompensasyon din, tamang pagturing para mabigat din yung trabaho nitong mga barangay health workers, di ba? Yung mga yan, kailangan din nila ng tamang pagtingin ng gobyerno. Yan. Para lalong mas maganda ang kanilang servisyo. Parang yung mga pagka hindi maganda ang pagtrato sa mga empleyado, di ba? Siyempre, hindi nagtatrabaho ng tama. Pero pag maayos, yan. So, pag maayos sa mga barangay health workers, mas maganda. Although maganda naman ang trabaho sa mga barangay health workers, mas lalo pang gaganda. pagkaya ni mas maayos yung kanilang kalagayan at nararamdaman nila yung kalinga ng gobyerno. Okay, magbe-break muna tayo. Oras natin. Alas 5 na.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
4: The special coverage. Samahan si Raul Virtudazo alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Johnny Gomez alauna hanggang alas 3. Ira Panganiban alas 3 hanggang alas 5. Bernard Tan alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, the State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chona Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, The State of the Nation Address of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The special coverage. Sabay ang mapakikinggan sa DZRJ 8:10 AM. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
5: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
6: the best food and treats for your dogs.
7: The best dog places to visit.
8: The best training for dogs.
9: Okay. Coco, speak.
10: The best dog accessories and items.
11: The best dog hotels.
5: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Oh, balik na tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Dito tayo sa pangalawang bahagi ng ating UGM ngayon pong araw ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo. Raul Virtudazo po, hanggang alas 6 ng gabi. At syempre, tuloy pa rin yung ating mga balitaan. Maya po, titingnan din natin itong latest sa bagyong Kia po. Dahil... yan po'y magpapaulan din yan sa atin eh. Siyempre, at yung ating mga kababayan dun sa Northern Luzon, sila ang tatamaan nito. Kaya kailangan masubaybayan din natin ito pong bagyo na yan. Meron isang ilalabas na bagong bulletin, ang pag-asa ngayon pong alas 5 ng hapon. Ayan po yan eh, kasi pagka... ang pag-asa naglalabas sila alas 11 ng umaga tapos si alas 5 ng hapon. Yan. Ito po at hawak ko na yung latest na bulletin ng pag-asa. Ito po yung kanilang bulletin para dito po sa Bagyong Quiapo na nilabas ngayong alas 5 ng hapon. Ito ay valid for broadcast until hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ayan po, ang sinasabi, itong bagyong Quiapo, lalo pong bumilis habang kumikilos pahilagang kanluran dyan po sa karagatan sa silangang bahagi o kanluran bahagi ng sa hilagang bahagi nga ng Cagayan. Ayun, nandun na. So, yan po ang sinasabi. Sa ngayon, ang sentro ng bagyo, nitong bagyong Quiapo, ay nandyan na po sa may layong 640 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Ito po'y kumikilos northwestward sa bilis na 30 kilometro bawat oras. Ang hangin nito ay may lakas na 45 kilometers per hour, malapit sa gitna ang tambungso. ay nasa 55 kilometers per hour. Ayan, ngayon ang signal number 1 nakataas pa rin po. Ha? Dito sa ilang bahagi diyan sa Northern Luzon. Kaya yung pong mga kababayan natin diyan sa Northern Luzon, ha, ingat-ingat po tayo diyan. Yan. Ang signal number 1 nakataas pa rin diyan sa Batanes, Cagayan, kasama na po yung Babuyan Island, Sabela, Apayao, Abra, itong Kalinga, Eastern and Central portion of Mountain Province, itong Eastern and Central portion of Ifugao. Sama rin po dyan, itong Ilocos Norte, Northern portion of Ilocos Sur, at yung Northern portion of Aurora, Northern portion of Quirino, at itong northernmost portion ng Nueva Vizcaya. Yan pa rin po yan. At sabi po ng PAGASA, posible pa rin sila magtaas ng signal number 2. Kung itong bagyo ay habang papalapit po yan at lalo pang lalakas yung kanyang hangin. Kaya tabayanan niyo po, mamayang alas 8, meron na namang panibagong bulletin ang PAGASA. Yan, para updated tayo dito sa ating lagay ng panahon. Okay, maganda nga po muna kay Ang Loreda. Yan, ha? Ano daw eh? Thankful Thursday. At bukas Quiapo Day na naman, ha? Yan, Nazareno. Ano sabi niya? Bukas, Nazareno Day, Malolos, Bulacan. Yan, si Ang Loreda. 4 days to go, so na, 2026 na. Sa Lunes, July 27. At syempre, magandang hapon din dito kay Ms. Amoya Bernante. Sabi niya, so good, gandang hapon kay UGM. Next week, August na. Yun, ha? Palapit na naman ang Pasko. August, diba? Pagkatapos na August, September. Diba, pag dumating na yung September, yung mga bare months, dito sa atin, Pasko na. Yan na tayo, diba? Ayan. Okay, may report muna. May report muna si Chona Yu. Ito si Pangulo Marcos. Hindi raw magsasagawa ng loyalty check sa mga sundalo. Alamin natin yan, ha, Chona?
1: Walang balak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Sa kabila ito ng pagsisiwalat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa impeachment trial na may mga aktibong sundalo ang kabilang sa person of interest ang bahagi ng umano'y assassination plot ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling buo ang tiwala ng Pangulo sa mga sundalo. Ayon kay Castro, ang sinumang sundalo na may balak na tumiwalag para proteksyonan at ipaglaban ang interes ng iisang tao laban sa batas ay dapat itong malaman dahil labag ito sa konstitusyon. Sabi ni Castro, tiyak na naipalam na sa security ni Pangulong Marcos ang naging ulat ni Matibag. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, ha. Sa Lunes, ito na yung zona nitong si Pangulong Marcos. Panglimang zona na ito, ha. Kaya marami po mga naghihintay din dyan. At dyan po sa lungsod ng Quezon, siyempre, walang pasok dyan dahil dyan gagawin yan. Maraming ano dyan. Ha? Maraming mga rally, maraming mga, naku, may mga binigyan na kasi ng permit na sa rally dyan. So far, 3 na ha? Yung nabigyan ng permit sa rally para po dyan sa zona. At dyan po gagawin yan sa Quezon, itong Commonwealth Avenue. Tapos, dyan po sa lungsod ng Maynila, nagdeklara na rin po ng suspension ng classes, face-to-face at online. Dyan po sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila sa Lunes, July 27, sa araw ng zona nitong si Pangulong Marcos. Ayan po. Ha? Yan ay para daw bigyan ng pagkakataon ng mga residente ng lungsod na mapanood ang zona nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para malaman, siyempre, ano ba ang kanilang mga Ano ba ang mga babanggitin ng presidente? Ayaw na. Meron na namang mga pangangako yan. Kaya lang, yung bang mga napinangako niya nung last year, natupad na ba? Ha? Ayan ang tatanungin din natin. Oy, nako, ito ha. Ang China, meron na namang ginawang kabalbalan nito. Ha? Ito po. Nambomba na naman nung nakaraan ng bambu. Ngayon naman nambomba. Bumbomba ng tubig. Binomba po ng tubig ng isang Chinese vessel ng Coast Guard ng China, yung barko ng Pilipinas dyan sa Bao de Masunlok. Kanina po yan nangyari. At yan po yung nagsasagawa ng Maritime Patrol, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kasama ang Philippine Coast Guard, na mangyari ang ginawa ng China. Talagang nambubos ka ng todo itong China, no? Ha? Nagkakasakita na. Putok ang ulo ng isang sundalo natin ng Navy.

0: Okay, naku yan o. Ito pa ha. Meron po tayong mga balita pa rin dito na ito po ay may kinalaman naman dun sa sinasabi nitong si Senator Panfilo Lacson. Mukhang ayaw niya tantanan talaga itong ano eh. Si Senator Alan Peter Cayetano. Ayaw niyang tantanan eh. Ang sinasabi po nitong si Senator Panfilo Lacson, meron na daw ano, yung tungkol dito sa flood, yung mga project mo dyan sa ano, project dyan sa Taguig, sa Taguig City. Meron na raw sila natukoy na dalawang ghost project dyan, mga hinihinalang ghost project. Sabi nito si Senator Panfilo Lacson, ito raw, wala nang atrasan nito, sabi niya. Dalawa raw, at least dalawa na mga hinihinalang ghost project, mga ghost infrastructure project dyan sa Taguig City. Yan po yung dyan sa lungsod nitong sina Senator Alan Peter Cayetano. Yan Taguig ghost infra projects, sabi niya, may na-document na raw sila na at least two. Hindi bababa sa dalawa, at may mga case studies daw dyan so far. Ibig sabihin, meron na daw silang nakita na too many hundred million peso slope protection and drainage project na nagkakalaga ng 2.085 billion out of Cayetano 6.79 billion insertions. Oh, dami pa lang insertions niyan ha. Billion-billion pa lang insertion itong si Senator Alan Peter Cayetano dito raw sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Yan po yung nanggaling dyan, yung pinakamaraming corruption. Yung mga mali-malitang pera. Dyan daw nanggaling. Ito pala si Senator Alan Peter Cayetano, ayon po dito kay Senator Panfilo Lacson, merong ghost project na nasa halaga ng 2.085 billion. Yan na raw ang inabot. Doon sa insertion niya na 6.79 billion. Yan. At sabi niya, ayan sabi po nitong Senator Panfilo Lacson. Sinasabi pa nitong si Senator Lacson na nakakalap na sila ng mga documentary at testimonial evidence tungkol po dito sa mga sinasabing budget insertions para pa sa 70 proyekto dyan sa Taguig City. At sinasabi pa na 68 sa mga yan ay naipatupad na. Pero dalawang proyekto lang, equivalent to around 75 million, ang natitirang unreleased or unobligated. Ibig sabihin yan, yung total na 6.715 billion ay nagastos. Ang dami nagastos. Ano? At habang kinukwenta raw nila yan, titingnan nila, maghuhukay pa sila. Hindi po ng flood control. Maghuhukay pa raw sila ng mga ebidensya. Siya daw at si Cayetano, alam niyo naman, di ba? Matagal na nagpapalitan na kasosyo niyan, si Senator Lacson at Senator Cayetano. Ito na ngayon. Tumitindi na itong kanilang mga palitan na akusasyon. At sabi nito si Lacson, isa raw sa mga nag-volunteer na magsalita tungkol dyan sa mga ghost project na yan sa Taguig City ay itong kapatid mismo nitong si Senator Cayetano na si Lino Cayetano. Yun. Alam nyo na yan na ganyan. Baka mag-aaway pa itong dalawang magkapatid na yan. At para daw patunayan yung kanyang claim na yan ng mga ghost project sa Taguig, sabi niya meron siyang ano as dapat daw meron ditong ano may maparusahan dito. Ayan, sabi nitong si Senator Lacson sila daw talagang maghahalungkat pa, maghahalungkat ng mga dokumento, mga informants at witnesses na direktang may kinalaman diyan, mga intermediaries nila na willing to provide information and evidence para daw maipakulong itong si Senator Cayetano, dyan sa Quezon City Jail. Yun, dyan kasi kinukulong yung mga ano, di ba? Yung mga nasasangkot dito sa mga anomalya sa gobyerno. Ayan, ihintayin na lang natin yan kung paano yan. Eto, eh, tama-tama naman yan kasi may survey ngayon na lumalabas po dito sa Sinigawam survey ng pahayag. Itong pahayag survey na nirelease po ito, ano? Itong nagsagawa ng survey na corruption daw ang lumilitaw na pangunahing issue para sa mga Pilipino. At yan daw ang gusto nila na tutukan itong si President Ferdinand Marcos Jr. Na nalampasan na ng corruption yung mga economic concern, yung mga pag-alala sa ekonomiya. Yan na. So itong nationwide survey na to ay may sinasabi na 29% ng mga registered voters ang nagsabi na corruption sa gobyerno, sa administrasyon, ang most urgent priority. Kaya yan daw po ang highest rated concern na mayroong pinakamalaking margin. Itong economic issue, yan ang sumusunod with 7%. At sinasabi na yun daw state of Philippine economy ang problema. At yung 6% naman, sasabi yung kahirapan, presyo, inflation, education, sweldo at trabaho, kasama na yung public health at iba pa, peace and order, yan po ang concern ng iba. Pero ang pinakamalaking concern nila, 29% ay itong corruption. Yung susunod eh, 7% na lang, di ba? Pinakamalaki corruption, 29%. Talagang napakalawak ng margin. Ibig sabihin, talagang itong ating mga kabayan, talagang malaki ang problema nila sa corruption. Ayan, ganyan po ang nangyayari dito. Siyempre, kahit naghihirap sila ang concern pa rin nila, corruption. Corruption pa rin sa gobyerno. Pero sinasabi rin dyan sa survey na yan, na bagamat itong corruption ay nanatili sa pinakamalaking concern ng bawat household, sa mga household level, 18% naman ng mga respondents ang nagsabi na yung nakikita nilang mga corrupt practices sa local government, yung mga local government offices at public agencies, yan daw ang kanilang biggest personal concern. Yan kasi sa yung iba kasi kitang-kita talaga sa mga local government unit lalo na . Tapos yung economic pressure ay patuloy naman na talagang nakabibigat din sa kanilang pamumuhay. 10% naman nagsabi na concerned sila dito sa mabagal na economic recovery ng ating bansa. 9% nagsabi na itong pagtaas ng presyo at yung kawalan nila ng kakayahan na makabili ng mga basic necessities. At yung 9% na iba pa nagsabi naman na talagang nahihirapan na sila na makabili ng mga essential household needs. Yun, ibig sabihin kulang na ang kanilang mga pambili. Ganun yan, kulang na ang kanilang mga pambili. Okay, tuloy tayo sa ating mga balita. Ang Philippine National Police ay nag-adapt na po ng bagong strategy para hanapin itong si Senator Bato de la Rosa. Ayan po ang sabi nitong si Local Government Secretary John Bicrimulla. Ang sabi niya, itong mga authorities daw nananatili on track. Kahit na talagang maraming problema na kinakaharap itong mga law enforcement agency para sa paghahanap dito kay Senator Bato de la Rosa dahil alam niya ang galaw ng mga pulis. Dati siyang hepe ng PNP. Diba? Alam niya raw ang galaw nitong mga law enforcement agency dahil siya ay may law enforcement background. Kaya lagi raw silang nalulusutan nitong si Senator de la Rosa. Kaya alam nyo, under pressure na raw itong si Remulla eh. Nakikita na raw yan eh. Mahigit 2 buwan na mula nung itong si Senator De La Rosa eh, tumakas dyan sa Senado, di ba? Kaya hanggang ngayon, di pa makita. Yan, wanted siya sa ICC. So, yun daw mga operation na yan para hanapin itong si Senator Bato De La Rosa eh, ongoing. Pero sabi niya, di siya muna magbibigay ng mga detalye sa ginagawa nilang manhunt. Pero on track daw sila at ongoing operation yan. Wala na rin siyang pwedeng sabihing iba. Basta itong si De La Rosa, hindi na nagpakita simula nung May 14, nung tumakas siya sa Senado, kasama si Senator Robin Padilla, wala na. Hindi makita. So sabi po itong si Secretary Remulla, ito raw paghanap kay De La Rosa, naging mahirap dahil siya dating police chief, familiar. At syempre, maraming mga contact ito eh. Di ba? Maraming pwedeng tumulong dito. Dating ang PNP chief eh. Ayun, ha? Okay, meron mo nang report ito si Jong Malapas. Itong house prosecution daw, ipaiksiin ang presentasyon ng ebidensya. Sinasabi dyan sa maling paggamit ng confidential funds, itong si Vice President Sara Duterte. Alamin muna natin yan, ha, Jong?
1: Kuya Raul, magandang hapon ulit. Inihayag ng House Prosecution Panel na pa-EXE nito ang presentasyon ng mga ebidensya kaugnay ng impeachment article laban kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa muling-maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds upang mapabilis ang pagdiliti sa Senado. Ayon kay Prosecution Counsel at Legal Spokesperson Benjamin J. Tolosa Jr., plano nilang bawasan ang mga testigong magbibigay lamang ng magkakatulad na testimonya tulad ng ginawa nila sa artikulo tungkol sa mga great threats. Anya, layunin ng lahat ng panig na matapos ang impeachment trial sa lalong madaling panahon. Pagamat naglaan ang Senate Impeachment Court ng 30 trial days para sa naturang kaso dahil sa dami ng mga dokumento at financial records, umaasa ang prosecution na matatapos ito sa mas maigling na panahon nang hindi isinasakripisyo ang kanilang ebidensya. Nakatakda ang maunang tumistigo sa July 29, sina dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino at Ninita Camposano na tatalakay sa mga withdrawal na may kaugnayan sa confidential funds, kasunod ni House Official Maribig Pareha na magpapatunay sa transcript at video recording ng mga naging pagdinig sa kamera. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun ha, para mapabilis, kung pare-parehong rin nga lang naman ang sasabihin, isa na lang. Isang testimonya na lang ang kailangan. Isang testigo na lang magsasalita. Ganun din lang naman eh, ulitin eh. Kaya tama, bawasan na lang. Sabagay, di ba, dito nga sa Article 4, binawasan din nila. Meron na rin sila mga testigo na hindi na pinaupo. Hindi na nila sinalang. Ayun na. Ang NBI po ay magsasagawa raw ng investigasyon tungkol naman dito sa may banta raw sa buhay nito si Senator Ontiveros. Yun, ha? Meron daw banta sa buhay nito si Senator Ontiveros at ito iimbestigahan din ng NBI. Yan, ha? Ibig sabihin, itong mga banta raw na yan, hindi nila pinalalampas. Basta may banta, ay iimbestigahan nila itong mga ganito. Dahil ito yung mga buhay ng mga senador natin eh. Diba? Ayan yun eh. Kaya po yan, dahil may verified daw na banta, para po dito sa buhay nitong si Senator Risa Ontiveros, talagang kailangan daw na maimbestigahan yan. Ayan po ang sabi nitong si NBI Director Melvin Matibag. Yun, ha? Ayan, sabi, At verified na raw ito eh. Sabi ng NBI. Okay, so tuloy pa rin tayo. Magbe-break muna tayo sandali. At ang oras natin, 30 minutes, makalipas ang alas 5.
2: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, balik tayo. Uling bahagi na po tayo ng ating UGM ngayong araw na ito ng Huwebes, 23 sa buwan ng Hulyo. Yung dollar muna natin, ha? As ngayon po, nakabawi ng bahagya. Bumawi ng... nakabawi ng bahagya. Hindi, parehas lang pala. Parehas lang pala. Ngayon po, kaparehas kapon, 61 pesos and 75 centavos. Ayan pa rin po ang palitan ngayon. Kapon ganun din, 61 pesos and 75 centavos. Wala ko, nakabawi na. Wala pa rin pala. Nandun pa rin sa pinakamababang level. Yung pa rin. So ulitin natin, 61 pesos and 75 centavos. Yan pa rin po ang rate ng dollar ngayon. Meri po Chichona Yu. Itong dalawang sundalo, itong nabambo ng mga Chinese Coast Guard, ginawa rin ng Lapu-Lapu Award. Itong si Pangulong Marcos. Alamin natin yung report. Mula kay Chona Yu. Chona?
1: Personal na nagtungo sa ospital sa Palawan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kumustahin at bisitahin ang dalawang tauhan ng Philippine Navy na nasugatan matapos hampasin ng baton ng Chinese Coast Guard sa bahagi ng Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginawaran ni Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abali at Private Eric Lasida. Binigyan din ni Pangulong Marcos ng tig 100,000 pesos ang dalawang sundalo bilang tulong pinansyal habang nagpapagamot. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa dalawang sundalo sa kahanga-hangang kabayanihan at buong tapang sa pagtatanggol sa karagatan ng Pilipinas. Sabi ni Castro, bilang Commander-in-Chief, binibigyan din ni Pangulong Marcos na maihatid ang lahat ng makakaya ng pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga kasundaluhan at siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Tuloy pa rin yung mga balita natin. Nananatili ron, tiwala nito si Pangulong Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa kabila nitong pagkakadawit noong ilang miyembro ng AFP dyan po sa sinasabing planong pagpatay sa kanya. Ayan ang tiniyak ng Malacanang sa kabilang itong sinasabi na meron raw kabilang sa mga persons of interest yung ilang uniform personnel kasama ilang miyembro ng Vice Presidential Security Group. Sabi nito si Claire Castro, wala pang nakikitang dahilan ang Pangulo para magsagawa ng loyalty check dahil alam pa rin niya kung sino-sino ang mapagkakatiwalaan. Pero sabi nito si Castro, kailangan matukoy kung may mga sundalong lalabag sa kanilang sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang Pangulo. Ayan ha, nagbabalik si Chona Yu. Ang zona raw ni Pangulong Marcos magiging earth-shaking ayon sa Malacanang. Uy, ano kaya yan, ha? Ano kayang earth-shaking? Gaano kaya katinding earth-shaking yan? Alamin natin sa report ni Chona Yu. Chona?
1: Asahan na ng publiko na may earth-shaking o pasabog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Lunes, July 27. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, palagi namang may pasabog ang Pangulo sa kanyang sona. Pero mas makabubuti ang niya na hintayin na lamang ang laman ng pag-uulat sa bayan ng Pangulo. Tiyak anyang hindi mawawala sa sona ang mga naging accomplishments o ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sabi ni Castro, si Pangulong Marcos mismo ang nagsulat ng kanyang talumpati sa sona. Matatandaan na noong nakaraang sona, isiniwalat ni Pangulong Marcos ang anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ito po, sinabi ng PNP, meron na raw aprobado na yung permit ng tatlong grupo na magsasagawa ng kilos protesta o ng rally dyan sa zona. Doon si Pangulo Marcos sa July 27, sa araw po ng Lunes yan. Ayan po yung grupo ng bayan, grupong Sanlakas, at itong Better Brighter, na ayan po yung pinayagan na magtipon-tipon dyan sa kabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bukod sa mga yan, may ilang pa raon mga grupo na naghihintay pa na maaprobahan rin yung kanilang permit. Alam ko ang parang na naririnig ko itong Iglesia ni Cristo, may plano rin silang pagkilos dahil sa araw ng SONA, itong si PBBM sa Lunes. Na? Pero wala pa tayo makakuha ang mga eksaktong mga balita dyan. Kaya yan muna.

0: Okay. Pinabulaan na naman po ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA itong mga alegasyong magdudulot ng kakapusan sa tubig, pagmimina, paglabag sa karapatan ng mga katutubo at pagkasira ng kalikasan itong planong Paksilika Project dyan sa New Clark City. Ha? Ayan po ang sinasabi ng Malacanang sa press briefing. Sinabi nito si BCDA President Joshua Bingkang na hindi aasa sa groundwater ang proyekto. Sa halip, gagamit sila ng surface water harvesting system o yung teknolohiya na nag-iipon ng tubig ulan para matugunan yung pangailangan sa tubig. Meron ding in-endorse ng proyekto ang PPP Center para po dyan sa sistema na yan. Ang initial na water system niya ay may kapasidad na 120 million liters ng tubig kada araw at pwede pa yan palawakin hanggang 300 million liters. So kung magkakaroon ng sobrang supply, pwede pang maipamahagi yan sa mga karatig na komunidad. O nilinaw rin ang BCDA na walang pagmimina na papayagan dyan sa loob ng proyekto dahil layunin lamang ng Paksilika na iproseso sa Pilipinas ang mga critical minerals upang maging high-value product bago export. At sabi po nito si Bingkang na hindi na lahat ng itatayong pasilidad ay sa ilalim sa mahigpit na environmental regulation kabilang ang pagkuha ng environmental compliance certificate at patuloy na i-monitor ng Department of Environment and Natural Resources ang kalidad ng hangin at tubig. Ito pong Paksilika, ito'y kasunduan sa mga kasama na ang US, ang pangunguna ng US, sa iba-iba pa mga bansa. Na dito sa Pilipinas, isa po dyan sa paglalagyan nila ng mga pasilidad para gumawa nito mga computer chips. Ay mga computer chips na yan. Yung pack silica, ibig sabihin niyan, packs, di ba, piece. Yan. Tapos yung silica, yan po yung sa ano, yung silicone na ginagamit, mga silicone chips na ginagamit sa mga computer, sa mga cellphone, sa mga electronics. Ayan po yan. Dito ro ipoproseso yan. Pero dito sa atin, marami rin yan yung silica sand. Marami din dito sa atin yan Baka yan ang sinasabi nila. Baka maubos yung pagmimina dito. Siyempre, kasama na yung mga rare earth elements na marami rin dito sa Pilipinas. Yan ginagamit din sa mga rocket. Yung mga rare earth element na yan, ginagamit sa mga rocket, missile, at mga iba pa mga ganyang klase ng mga technology. Meron din sa Pilipinas, kaya may mga nagsasabi na baka ito ay magamit. Baka yan isamantalahin at dito na rin sila magmina ng mga raw materials dito. Pero maganda, kung hindi dito kukunin yung mga raw materials at dito lang ipoproseso at i-export ulit, mas maganda yung mga mas high value na yung ating mga export. Okay, may report ulit si Chona Yu. Itong impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte hindi tatalakay ni Pangulong Marcos sa SONA. Alamin natin report. Ha, Chona?
1: Hindi pinag-uusapan sa Palasyo ng Malacañang ang nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kasama sa mga topic sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes ang impeachment ni Duterte. Sabi ni Castro, mas maraming prioridad si Pangulong Marcos na kinakailangan na atupagin para mapaganda pa lalo ang buhay ng mga Filipino. Wala rin anyang komento ang Pangulo sa mga nagiging pag-uugali ng mga senator judges sa impeachment proceedings. Sabi ni Castro, wala sa prioridad ng Pangulo ang naturang pagpapatalsik sa pwesto kay Vice President Duterte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Yan ha. Eto, dito po sa impeachment trial kahapon, eh, pinunaan itong si presiding officer at Chief Escudero, yung pagiging spokesperson itong si Attorney Michael Poa, at siya rin ay kasama sa defense panel nitong si Vice President Sara Duterte. Eh, pinayaw niya na sana daw, kasi baka magkaroon ng ano eh, ng problema, magkaroon ng conflict, di ba? Eh, sana daw merong exclusive na spokesperson na lang na hindi kasali dun sa defense panel. Yan. Hindi lang po yun dun sa ano, hindi lang sa depensa yan, pati dito sa prosecution. Kaya po dun prosecution, sinabi nito si lead prosecutor Congressman Jervil Luistro, na yan daw eh, pag-uusapan nila at pagpapasyahan ng mga miyembro ng House Prosecution Panel, yan pong pagiging trial spokesperson itong private prosecutor na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Yan ha. Kaya ito'y sabi nila, base ito sa payo nitong si Presiding Officer Francis Chis Escudero. Sabi nito si Luistro, magkakaroon sila ng konsultasyon sa kanilang grupo kung ano yung pinakamaayos, pinakamagandang gawin at tamang hakbang. Pero siyempre daw, siyempre, pagbibigyan nila ng bigat yung magiging desisyon nitong si Attorney Tolosa. Ayun, ha? May report si Joe Malapas. Itong lead prosecutor, Jervin Luistro, pinaliwanag ang sinabing bias ng prosecution sa impeachment trial. Alamin natin report, ha? Jong?
2: Iyan, Raul. Ipinaliwanag ni House lead prosecutor at Batangas Representative Jervin Luistro na likas sa isang adversarial na pagdilitis ang pagiging pabor ng bawat panig sa sarili nitong argumento, payag ni Senator

0: panag ang kanilang mga argumento sa tuwing may mga paglilinaw na tanong mula sa impeachment court sa halip na malimitahan lamang sa pagsagot na oo o hindi. Binigyan din pa niya ang pagiging patas sa paglilitis ay hindi nangangahulugang iiwan ng prosecution o depensa ang kani-kanilang posisyon, kundi ang pagiging walang kinikilingan ng mga senador judge at ang pagbabatay o pagbabantay ng kani-kanilang pagiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa hukuman. Ako si Gang Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong magtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Manlapas. Yun, ha? Katulad nung nabanggit natin kanina, itong prosecutor, taga-usig talaga. Ha? Uusigin mo yan, yung nasa sakdal, di ba? Kaya hindi pwedeng maging neutral yan. Talagang one-sided yan. Talagang ang gusto nila, maparusahan dahil sa tingin nila, ito'y may kasalanan. Ganun yan eh. Yung prosecution kasi, ang palagay nila dyan sa nasa sakdal ay may kasalanan. Kaya gagawin nila lahat para patunayan na may kasalanan yan. Kasi nasa kanila talaga eh. Nasa prosecution, yung burden of proof na tinatawag. Ayun, di ba? Ito namang depensa, talagang pagtatanggol lang nila itong kanilang kliyente dahil yan eh presumed innocent. Hanggang hindi napapatunayan sa korte. Ayun yun. Ah, kaya pag nakundik, ayun na. Eh, may kasalanan. Ah, pagka hindi, edi absuelto, walang kasalanan. Nabigo ang prosecution, napatunayan na mayroon talagang kasalanan yan. Ganun po ang sitwasyon dyan. Ngayon, ito ha. Ito pong Department of Justice, kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ay nagkaroon po sila ng kasunduan. Ah, meron silang nilagdaang kasunduan para daw mapabilis o mapalakas itong investigasyon at pag-uusig laban dyan sa mga scam sa mga financial account. Sa ilalim itong information sharing agreement na yan, ang pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan po nitong BSP at ng DOJ, yan yung magiging mas mabilis alinsunod sa Anti-Financial Account Scamming Act o itong AFASA at BSP Circular Number 1214. Sabi ng BSP, itong akbang na yan, ang layunin yan ay masundan at matukoy agad itong mga otoridad yung mga tao o grupo na nasa likod ng mga kahina-hinalang transaksyon at online scam upang maiwasan na yung marami pang mabiktima. Bahagi rin daw dyan, sunod-sunod na hakbang ng BSP matapos ding lumagda sa ganyan rin kasunduan ng Pebrero kasama ang National Bureau of Investigation, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o yung CICC at Securities and Exchange Commission. At tinayagpan itong BSP na mapahuhusay din ng mas matibay ang kooperasyon ng mga institusyon ng pamahalaan para yung kakayahan nila, kakayahan ng Estado, na buwagin ang operasyon itong mga sindikato at papanagutin sila sa batas. Dami kasing mga nang i-scam ngayon. Ang dami mga nagsasamantala. Lalo na ngayon, yung AI na gagamit yan. Kaya minsan alam nyo ako, hindi na ako sumasagot ng telepono eh. Alam nyo, pag may tumatawag sa akin na hindi nakarehistro sa akin yung number, hindi ko sinasagot. Talagang ganyan. Kaya mayroon mga kakilala ako na nagre-reklamo, hindi ko raw sinasagot yung tawag. Eh sabi ko kasi, hindi ko talaga sinasagot yung tawag pag yung number hindi nakarehistro dito sa akin. Kasi mahirap na yan dahil nagagamit po yan. Pag sumagot ka ng hello, ganyan, sagot mo, hello. Tapos may tinanong sa'yo, sumagot ka ng oo, o kaya yes. Ako, nagagamit yan. Kinukuha nila yung boses mo, tapos gagamitin sa pangdidenggoy. Gagamitin nila yan. Yan, kaya mahirap na po ngayon na basta-basta kasasagot ng telepono, hindi mo alam.

0: Hindi mo kilala. Eh ngayon, katulad nito, meron pong warning ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, itong PNPACG. Nag-warning po sa publiko laban din sa mga bagong modus ng mga cyber criminals. Ito'y gumagamit naman ng QR code para makapang-scam. Yan, sabi ng PNPACG Director, si Major General Wilson Asueta, ay nakatanggap na sila ng mga report tungkol po dyan sa tinatawag na quishing o itong QR phishing. Sa modus na yan, ginagamit yung peking QR code sa online selling, yung payment transaction, at maging sa pangungulekta ng personal na impormasyon ng mga biktima. Dahil dyan, pinaalalahanan ng PNPACG ang publiko na huwag basta-basta mag-scan ng QR code kung hindi tiyak ang pinagmulan niyan. Kaya pinapayuhan din yung mga gumagamit ng QR code na suriing mabuti ang website o URL na lalabas bago maglagay ng anumang personal o financial information, at huwag kailanman ilagay ang one-time password at iba pa mga sensitibong detalye. At sabi pa ng ACG, patuloy na nagbabago at nag-evolve itong mga modus ng cyber criminals, kaya importante maging mapanuri at laging alerto ang publiko kapag hindi, para hindi sila mabiktima nitong mga online scam na yan. Ang dami na talagang scammer ngayon, ano? Ito po, may update tayo dun sa vlogger na pinatay. Sabi po ng PNP, nadakip na nila dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia Lipata dyan sa Caloocan City. Kinumpirma po yan ang PNP Public Information Office Chief, si Police Colonel Allen Reyko. At nahuli na raw itong dalawang suspect kaninang alas 8:20 ng umaga. Kanina lang po yan, July 23. Sabi nito si Ko, nahuli itong mga suspect na yan sa Mabalacat, Pampanga, kasunod ng sinagawang intensive investigation ng mga police. Itong nadakip na suspect ay gunman at driver, at sila yung naghanap ng mga kasong murder, o sila yung naharap sa kasong murder at Comprehensive Ammunition and Regulation Act at Illegal Possession of Firearms and Explosives. Na-recover sa kanila yung dalawang hand grenade at pistol. Sa ngayon ay iniimbestiga na ng mga otoridad kung sila ba ay parte ng ilang grupo may nag-utos lang sa kanila na ipatumba itong vlogger. Sinasabi ito, di ba, pro Marcos vlogger daw to. Pero anyway, yan po yan, ha. At least may na-aresto na silang suspect. Pero yan po yung suspect. Natatandaan natin, ang suspect, hindi po nangangahulugan na sila na may kagagawa niyan. Pero yan yung suspect. Ibig sabihin, pinaghihinalaan sila na baka sila may kagagawan. Okay, may report si Chris Lucas. Itong tropical depression, Quiapo. Magpapaulan daw sa malaking bahagi ng bansa. Alamin natin yan, ha, Chris?
1: Nakataas ang signal number 1 sa Batangas, Cagayan, kasamang Babayan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga. Ilang bahagi ng Mountain Province, Ipugao, Ilocos Norte, Hilagang Ilocos Sur, Hilagang Aurora, Hilagang Quirino, at Hilagang Nueva Vizcaya. Dahil ito sa tropical depression, Quiapo, na bahagyang bumilis ang pagkilos habang tinatahak ang pahilagang kanluran sa karagatang silangan ng Northern Luzon. Huling namataan ang nasabing bagyo, 330 km silangan ng Hilagang Luzon na may lakas ng hangin na 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour. Inaasahang magiging tropical storm ang Quiapo ngayong araw at maaari pang lumakas habang dumaraan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Patuloy rin magdadala ng habagat ang tropical depression Quiapo ng malalakas na hangin sa malaking bahagi ng bansa. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, a report ni Chris Lucas. Ito, nasa 48 na distribution utilities daw. Ha? Ito yung local energy providers, mga kumpanya ng kuryente ito. Ha? na dito po sa atin yan, naniningil daw sa mga consumer ng mas mataas kaysa sa record high national average rate na 12 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Yan po yung nangyari nung nakaraang buwan, June 2026. Ayan doon sa datos na nakalap ng isang energy advocacy group. Itong dyan po sa Institute of Climate and Sustainable Cities, sa pamagitan ng kanilang monitoring platform, yung presyo pH. Ang mataas na singilin daw itong mga distribution na utilities na yan ay nagpapakita na mas mabigat na pasanin ang karamihan ng mga Pinoy household pagdating sa bayarin sa kuryente kumpara sa pambansang benchmark. Ayun, ha? Kaya pala sobrang taas na mga singilin sa kuryente. Ganyan pala ang nangyayari. Sobra-sobra ang sinisingil. Mas mataas kaysa sa record high national average rate. Okay, may report muna si Chona Yu yung relasyon ng Pilipinas sa China. Dapat daw ay i-reset. Sabi po yan ni Pangulong Marcos. Alamin natin yan, ha? Chona?
2: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng reset ang relasyon ng Pilipinas at China matapos hampasin ng baton ng Chinese Coast Guard ang dalawang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay matapos ipatawag ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan sa Palasyo ng Malacanang. Ayon kay Castro, ayaw na ni Pangulong Marcos na maulit ang kahalintulad na insidente. Gayunman, hindi na nakapagbigay ng ibang detalye si Castro sa pag-uusap ng dalawa. Ang sabi ni Castro, naririnig niya ang boses ni Pangulong Marcos sa labas ng kwarto. Nakangiti naman anya ang ambassador nang lumabas sa kwarto at nang matapos ang pakikipag-usap kay Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. O yan, wala na po tayong oras, ha? Pero siyempre, Webes na yun, bukas, Biyernes, meron pa tayo, ha? Tuloy pa rin at ating UGM bukas, kaya babalik po tayo. Maraming salamat, magandang gabi, Raul Virtudazo po.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Moira Alderson. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has attempted to assuage what a BBC correspondent describes as unprecedented youth protests by promising swift and stringent punishment to those responsible for exam paper leaks, but that's been rejected by the group leading the protests. Oil prices have increased sharply after the Iranian-backed Houthi movement in Yemen said it had attacked two Saudi Arabian oil tankers in the Red Sea. It follows Monday's announcement by the Houthis of an embargo against Saudi oil. Since the start of the current Middle East conflict, Riyadh has increased its oil exports via the Red Sea more than fivefold. The US Secretary of State promised that President Trump would seek a head for an eye as Washington pursued its air campaign against Iran for a 12th consecutive night. Marco Rubio said Iran would pay a price for its refusal to allow free transit of the Strait of Hormuz. Russia has told the United States to stop sending weapons to Ukraine as the foreign ministers of the two countries held a brief meeting in Asia. But Sergei Lavrov told the US Secretary of State, Marco Rubio, that Moscow was still open to a diplomatic resolution to the conflict. The Philippines has accused the Chinese Coast Guard of firing water cannon and using dangerous maneuvers to block vessels bringing aid to Filipino fishermen near a disputed South China Sea reef. Beijing said the Philippines initiated malicious attacks near the Scarborough Shoal. Two Ghanaian nationals have petitioned the International Criminal Court to open a preliminary investigation into attacks against foreigners in South Africa. A South African government spokesperson called the move opportunistic. More than 80 people have died following heavy rains across northeastern India, Pakistan and Afghanistan this week. The Indian authorities report at least 10 deaths in Assam state. BBC News.
7: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
8: You're listening to the news from the BBC.
4: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay. Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.
4: Kakampi!

0: Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Dan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyung ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pandaigdigang kaguluhan dulot po ng mga kaliwat kanang gyera ano po, sa pagitan ng ilan mga bansa na nakakadulot po ng pagbagsak ng ating ekonomiya, syempre, pati na po ang pagtaas ng mga produktong petrolyo at syempre, karagdagang paghihirap yan sa ating lahat, ano? Pati na po ang ikangay palitan ng dolyar at piso, hindi po ba? Ay naku, at sa dami din po ng mga nawala ng trabaho natin mga kababayan at sa bagal po ng negosyo sa mga panahon na ito dahil para bagang lahat ay nag-aantay na lang ng 2028. Ha, diba, no? Ay nako, sa totoo lamang, sa kabila niya may mga sakuna pa, dulot ng mga bagyo, pagputok ng bulkan, ano po, okay, paglindol, Diyos ko, Santa Maria Bulacan talagang sadyang wala sila mga patawad, ang inuuna po talaga yung impeachment, ano, kahit gumagastos tayo ng 25 million per day, ay nako, sa totoo lamang, ang nakikita pa nga po nila'y oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat layunin at intention ng mga ito na tila paparabagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga issue at usapin ng ating bayan na kasalukuyang pong umiiral sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, Attack and Collect, Defend and Collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga size. May XS, may S, may medium, may X large, may double X large, may triple X large na mga maleta na ang sabi basura pero ang totoo ay pera mga laman niyan. Kasama na po ang mga expandable envelope o di kaya envelope, pati na po ang mga tinatawag na mga paper bag na mga sinasabing punong-puno rin po ng mga pera, no? Ang mga laman yan, ang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa, ilan po bang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong dyan ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya at kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig, pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Kakatotohanan sa tahunan, sa kampi may panitin. Kakatotohanan sa tahunan, sa kampi may panitin.
0: Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Huwebes na, o diba? Ngayon po'y araw po ng Huwebes, 23 sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, aba, may bagyo po tayo ha. Mukhang kagabi po ito pumasok, no? Sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility, at marami po ata sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar, ano, sa Mindanao at Visayas na nako binabaha po, no, sa kasalukuyan. Kaya mag-iingat po ang ating mga kababayan. Ito po ay matapos po ang sinasabing ilang araw na lamang, parang migit kumulang 4 na araw na lang ay sona na. Kaya parang itong mga bagyentay bilang pagpapaalala, no, sa ating lahat, lalo-lalo na sa ating Pangulong Marcos na nasaan na ang flood control project. Kasi nga po, nagdudulot pa rin po ng mga pagbaha, eh. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, eh, kahit na ayaw pa nilang imbestigahan itong flood control anomalies o flood control scam dyan po sa Blue Ribbon Committee, at siya napakabagal naman o very selective sa pahagi ng ombudsman o ng DOJ, no? Selective justice nga, eh, ang napapairal, eh. Aba, hindi makatatakas po yan sa sambayan ng Pilipino dahil Diyos na mismo nagpapaalala sa ting nagpapadala po dito ng mga bagyo, ano? Ito po'y bilang paalala na ayan, kung paano kayo pinagnakawan kanya ng mga kawatan, no? Kaya kayo ay binabaha ng ganyan dahil may pera naman talaga para maipaayos yan, ano? At may karampatan naman ding teknolohiya nakatapat kung tutuusin para maiwasan po ang mga pagbaha, di ba? Kasi sabi nga nila noon, eh, ang Netherlands, ah, kung saan nandun ang Tatay Digong ngayon, di ba? Diyan sa The Hague, no? Eh, halos lubugin na daw po yan ang tubig dagat, eh. Di ba? Pero gumawa po sila ng mga sistema, no? Ng mga totoong flood control, di ba? Projects, no? Kaya napakaganda po nung kanilang lugar kahit na below sea level. Below sea level, ha? Isipin niyo po yan. Pero sila'y nag-adjust, no? Pinondohan po at sa tamang teknolohiya, ay naging ano pa po ngayon, naging modelo pa sa ibang mga bansa, no? Maging nga dyan sa Japan, di po ba? Matapos silang magkaroon noon mga nakaraan ng mga tsunami, no? Eh sila'y naglagay po ng mga kwan, ng mga matataas na pader, di ba? Oh, matataas na pader, mga seawall, ano kung tawagin, ano po, na siyang nagpipigil sa tubig dagat, pumasok po, di po ba? O kaya dyan yung makikita na bagamat ang bansa ay daanan ng bagyo, daanan ng lindol, di ba? Ang Japan ay daanan din ng lindol. Parang pareho din po tayo, eh, di ba? Ang bansang Pilipinas, nagkabahagi po tayo ng Ring of Fire, eh, di po ba? Pero hindi nangangahulugan dun, eh, hindi tayo marunong mag-adjust, di po ba? At sa tama lamang po ng mga teknolohiya, at meron naman tayong kaakibat na mga budget dahil may pera naman po talaga para paglaanan at pagtuunan, ano? Pagkagastahan ng tama para masolusyonan ng tama ang mga problema ng ating bansa, hindi puro ayuda na lang, di po ba? Sa totoong buhay lamang, di po ba? O, kasi ang gusto nila sa mga ayuda na yun, ay umasa na lang na umasa ang ating taong bayan, ano? At manatiling nagdarahok sa hirap para madaling mapasunod. Di ba? Ganun naman po talaga. Dahil kung ikaw ay umaasa sa kabibigay sa iyo, aba, eh, para bagang wala ka ng sarili mong pagpupunyagi. Hindi ka na mag-iisip na baka nga hindi ka na mangarap, no? Sa anumang estado ng buhay mo dahil ikaw ay pensyonado na, no? Buwan-buwan, matatanggap ka na pala sa gobyerno. Ano pa ang dahilan para kakumilos, no? At ang ugali pa naman ng ilang mga pamilyang Pilipino, pinag-aaral ng mga anak, eh para bang nag-iisip sila na may kapalit, no? Na pagka nagsitanda na sila, eto naman mga anak na kanilang pinag-aaral, eh, inaasahan nila na babalikan ng tulong, no? Yung kanilang pinagpaaral. Eh, sa totoo lang, hindi ho dapat ganyan ang mentalidad natin. Ano po? Dahil siyempre, mga kabataan, naturalmente, pinag-aaral natin sila bilang ating mga anak, no? Pero hindi natin dapat ilagay sa ating kaisipan at na parabagang ito ay obligasyon nila na ibalik sa atin. Di ba? Hindi po ganyan yan. Ano? Pagka sila po ay nagsilaki ng tama, di ba? Nang kung naturuan niyo po ng tamang yung mga anak, aba, eh magkukusa po yan, natulungan kayo, di ba? Hindi makakalimutan yan kung paano niyo sila pinalaki. At sila'y nagkukusa na ikaw ay tulungan dahil nakikita nila ikaw ay tumatanda at nagkakaedad. Di po ba? Ayan, ano po. So, kung mo ngayon, araw na ito, wala pong hearing, wala pong impeachment hearing. Ang inaabangan po ay ang SONA ng Pangulong Marcos sa darating na Lunes, 27 po. Sa buwan po ng Hulyo, huling Lunes po yan, ha, ng buwan ng Hulyo. Ganyan naman po talaga ang SONA, no? Yung huling Lunes sa buwan ng Hulyo, diyan po nagkakaroon ng State of the Nation Address, di ba? Marami na nga po ang nagtanong kanina sa presko ni Jose Claire Castro patungkol sa ano ang mga magiging mensahe ng Pangulong Marcos. Ano kaya ang katagang bibitawan niya ngayon? Kung dati ay mahiya naman kayo, eh ngayon kaya ay ano? Ano kaya? Napahiya naman ako. Baka yun naman. Napahiya naman ako. Ganun naman siya ngayon. Baka hindi lang. Ang tanong, may mga nagsasabi nga eh, na siyempre sisingilin ang Pangulo, no? Pagdating sa Lunes, dalawang bagay lang naman ang inaasahan sa SONA. Una ay yung pong paglalatha o pag-report ng Pangulo ng kanyang mga nagawa. Ang tawag po dyan, achievement, no? Lalo na kung ito ay mga pinangako niya nung mga nakaaraan niyang SONA, di ba? So tatanungin na ito ay panlimang SONA na, no? So ano na ang nangyari dun sa nakalipas na apat na SONA? Diba? Alin dun ang mga natupad, alin dun ang ongoing, diba? May ongoing, pero nyo, apat na taon na ongoing pa, diba? O panlimang SONA na ngayon. So lumalabas, para bagang overdue na yan, dapat tapos na, diba? Dapat may natapos na. Kung pinag-uusapan pa yung proyekto, eh matatapos na po ang termino, ongoing pa rin, diba? No? Pati po yung mga iba't iba pa po, no? Na mga kwan, na mga tinatawag na programa ng gobyerno, proyekto ng gobyerno, yan ang mga dapat na marinig natin, ano? Kung meron man, ha? Mga lalo na pagdating sa infrastruktura na ang sabi ng Pangulo Marcos sa una niyang SONA ay papalitan niya ang build at gagawin niyang build better more, diba? More, opo, build better more. Ang linaw nun. Ibig sabihin, mas marami pa na mga infrastrukturang gagawin. Ano? Pero sa katotohanan, sa realidad, ano po ang nangyari? Parang hindi ho build better more. Hindi po ba? Ang naging more ay ang corruption, no? Di ba? Ang naging more ay ang corruption, no? Pero yung build, batay ka lang. Ngayon nga lang ating subway na extend, no? Imbis na ito ay matatapos ng 2028 o may partial nang matatapos at magagamit na sana natin, aba eh, nausog pa ito ng 2034, di ba? Sa nakakita. Eh, yung cost niyan, ano, yung tinatawag na gastusin para gawin yan, kada taon tumataas, di ba? May interest pa dahil yan ay inutang natin, no? At for the record, ang utang ng ating bansa ngayon, umabot na ng 18 point something trillion, di ba? 18 point something trillion. Sa dami ng inutang, hindi umakitaan kung saan ginamit, lalo na sa larangan na infrastruktura. Hindi ko kagaya, halimbawa, sa ating administrasyon ng Tatay Digon, lumaki talaga din, ano? Halos 6 trillion din ang inutang, pero yun ay sa kadahilan na nagkaroon po tayo ng COVID, no? Sa pandemyang pandaigdigan bilang COVID response, tapos naka-shutdown po ang ating ekonomiya ng mga panahon na yan dahil may mga naka-lockdown. Aba, isipin nyo tayo naka-survive kahit papaano. At pinapurihan pa nga ng World Health Organization, ano, kung paano tinugunan ng bansang Pilipinas. Sige, modelo pa tayo dito sa bahagi ng Asia. Dinig pa natin ng Singapore, di ba? Sa ika nga, sa baba ng bilang ng mga casualty o mga namatay, pati yung pagkakahawa-hawa dahil ho, binigyan po ng empasiya ng Pangulong Duterte noon yung pagtugon ng healthcare crisis. Eh, lahat ay itinuundyaan, kaya nga tayo nauna ng mass vaccination, ano? Dahil tinulungan din tayo ng bansang China na atin ito ma-achieve yan, ano? Kaya nagkaroon tayo ng herd immunity, tayo agad na nagkaroon ng herd immunity na iwasan ang mas marami pang pagkakahawa-hawa. Di po ba? Yan po yun. Pero dito nga, inaabangan ngayon kung ano kaya ang sasabihin, ano po? Dahil kung maaalala nyo, noong 2024, ano po, ang ating Pangulong Marcos po ay nagyabang na meron na pong tinatawag na ibang 5,500 flood control projects na nagawa. Naghiyawan pa yung mga mambabatas, di ba, na nasa harapan niya, di ba? Dahil isa nga naman tong achievement, no? Magkaroon ka ng pagtatapos ng isang napakalaking achievement yan, na 5,500, no? Kaya lang, siyempre, may resibo dapat yan. Ibig sabihin, pag may mga bumagyo o pag-ulan, matapos niyang sabihin na may nagawa ng 5,500 flood control project, inaasahan natin yung pong resulta, di ba? Ah, oo nga, no, totoo na to. Kasi hindi na binaha itong Araneta Avenue. Di ba? Mga ganun ba? Pati yung kanto na Retiro, di ba? Diyan sa Quezon City, o di ba? Kaya, kumbaga, yung baga, talaga maghahanap ka ng, ano, ng resulta, di ba? Pero pag nakita mong parang lumala pa lalo, di ba? Lalo, parang lalo lumala. Tapos nung nabunyag na itong ginawang gatasan ng korupsyon, itong flood control funds, aba marami pala ang mga flood control projects na parang hindi pinag-isipan. Meron pala na yung din mismong flood control project na yan na naging dahilan ng pagbaha na may lugar na hindi binabaha, binaha tuloy. Diba? So makikita nyo anong klase yan. Samantala, habang ito'y kanilang ginagawa, gumagastos at gumagastos ang gobyerno, 'di ba? Nagpapakita lang sila na may ginawa pero hindi epektibo, mas lamang pa inaibulsa nila, no? Bilang sa korupsyon, pero napunta lang sa wala yung pera, pero yan pa rin po ang resulta, no? Parang di na nila naisip na babalik sa atin ito pag nagkataon, kasi siyempre saan napunta yung 5,500 flood control project na yan? Kaya kahulihan, ang sinabi po ng Pangulo, nag-ikot po siya eh, di ba? Nag-ikot na nag-ikot sa Metro Manila at nung nagpunta ng Navotas at Malabon, aba, eh, ang sinabi ng Pangulo, eh, kwan eh, dito talagang mababa ang lupa, talagang bumabaha dito, may high tide pa. Eh, sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Di ba? Lahat ng tao alam niyan, di ba? Yung mga taga dyan niya, nasanay na lang eh. Di ba? Nasanay na lang sa mga pagbaha. Pero alam na, di po ba? Kaya lang, nasanay na rin sa ganyang kondisyon at may mga nag-ano pa nga noon na lumala pa, tumaas pa lalo yung baha, lalo't pag nagkasabay ang habagat o bagyo at high tide. Ano po, kung dati hanggang tuhod lang, umabot na ng bewang o hanggang leeg ang tubig baha. So ibig sabihin, no, makikita mo, hindi ho improvement yun. Hindi ho yan, ika nga eh, napakagandang resulta na maaaring masabihan natin na ba, okay ah, di ba? May mga papuri tayong dapat ibigay dito dahil maayos na ngayon, di ba? Pero hindi eh, wala pa rin po eh, di ba? So lumalabas po na, kumbaga, matapos po na wala nang maipaliwanag ang Pangulo, eh ang kanya na lang nabanggit ay na-overwhelmed, di ba? May mga sinabi pa nga siya noon na mayroong flood control, nabangga lang ng kanya ng isang barko o anuman. Eh, ilan lang ba'y nabangga? Eh 5,500 kamoy nagawa. Di labang pa. Kung nabangga, eh sabi na lang natin, eh 1,000 ang nabangga, eh. Di ba? O di meron ka pang 4,500, di ba? Na flood control, kung saka-saka lamang pa rin, ano po? Pero dahil nga nung wala na siyang masabi pandahilan, ang sabi na lang niya ay na-overwhelmed kasi sobra daw ang bagsak ng tubig ulan. Hindi po ba't dapat yan nga pinaghahandaan natin? Di ba? Parang halimbawa lamang sa lindol, komo tayo po eh nag-aantay din, no? Nung sinasabi ng the big one, ano? Kaya nga tayo pinaghahanda lahat. Aba, eh, syempre, yung pong pagtatayo ng mga gusali, eh, komo tayo eh, nasa ring of fire, eh, mahigpit ang panuntunan ng building code, no? Dapat talaga mahigpit ang building code na ika nga eh, earthquake proof, no? Kung para bang kaya sinabing earthquake proof, eh kayang i-withstand ano? Ang paglindol kahit 6.5, 7.5 on the Richter scale, di ba? O gusto nyo mag-excess pa, ha? Sobrahan na natin, gawin na natin 8.5 to 9 Richter scale, pero bira nangyayari yan. Pero kung gusto natin ganun katibay, di ba? I-OA na natin, ha? Okay lang 'yon, 'di ba? Di bali na sobra. Pero at least panatag ang loob natin, ano, na matibay yung mga gusaling itatayo natin. O di, 'di ba? Eh mang nangyayari ngayon, kakabahan ka dahil yung pong kung yung flood control anomaly, so flood control scam, no? Ay kanila pong pinagkukorap, eh hindi din ho maiwasan na may mga public school, 'di ba? Na ginawa din ng DPWH at iba pa ang kanilang mga struktura, tulay o kung ano man, ano, na sila rin ang gumawa. So paano naman din tayo makasisiguro, no, na ito ay batay din sa standard, di ba? Kasi kung ang ghost project nakalusot sa inyo, yung mga substandard project nakananja dyan at kung kailan lang po na-discover ngayon na hindi gumagana tulad ng flood control, di ba? O eh, papaano ba naman na makapagpatiwala tayo o mapapanatag tayo na itong mga gusaling inyo rin itinayo, di ba? Ay up to par o nasa standard, di ba? Kakabahan tayo eh, dahil para bagang hindi nyo nakonsidera, no? Na ang balik nito ay sa inyo rin dahil sinamantalan na lang ng kumbaga kung ano po yung pwede nyo makuha, makulimbat. Eh, bahala na kung lumindol man o bumaha, doon na lang natin pag-usapan yan. Para naging ganyan, ano? Parang sinamantalan nyo po ang mga kababayan natin, mga Pilipino, na alam ninyong para bagang masyadong mapagpatawad, masyado pong makakalimutin, di ba, no? Sa ating kasaysayan, ano? Para bagang sinamantalan yung kabaitan ng ating mga kababayan, di ba? Oh, pero wag po ganun sana, 'di ba? Dahil sabi nga natin, nauubos din ang pasensya, no? Ang kabaitan pag sinamantala mo, aba eh may hangganan 'yan, napupuno at napupuno rin, ano? Kung mapagpasensya man, mas mahaba ang pasensya, pero pag gaya naman ni nagalit, pagdating sa dulo, ay isang bira na lang ang galit. Tingnan niyo nangyari sa atin nung EDSA People Power no 1986. Ha? 20 years 'yun. In the making, 'di ba? 20 plus years in the making, sipin niyo po, 'di ba? Eh mas matagal po pagdating dun sa paglaban natin sa mga Kastila, 300 plus years 'yun. Isipin niyo, bago tayo nagising sa ating mga ulirat, 'no? At pangunahan ng mga bayani, 'no? Ng ating mga bayaning Pilipino, at para sabihing enough is enough, 'di ba, no? 'Di ba? Tagal, ang tagal ng pasensya, ang haba ng pasensya ng mga Pilipino, no? At saka 'yan nga, yung pong madali tayong makalimot, no? Mga ilang taon lang ang nangyari pero parang nabaliwala na, no? Hindi ho talaga, iba po ang kultura talaga natin at 'yan ay kabisado na ng mga mandarambong sa ating bansa. Kaya yan po ang ginagamit sa atin, no? Kaya palagay ko mas panahon na para tayo po ay mag-iba rin ng pananaw, di ba? Opo, kasi nga ang sabi, in order for evil to prosper is for good men to do nothing, di ba, no? In order to for evil to prosper or for good men to do nothing. So pag walang ginagawa, di po ba? Eh para bagang kayan-kayanan na lang tayo at gano'n ang tingin sa atin. Kaya kung ngayon, pag nakawan tayo ay tanghaling tapat na. Dati medyo nahihiya pa sila, 'di ba? Medyo nahihiya pa, no? At parang nasanay na rin tayo na magkakaroon ng kasuhan, mapupunta sa korte, no? Madidemanda ng ombudsman, dadalhin sa sandigang bayan. Pero after ilan, 10 years o 20 years, ha? Ay, absuelto rin, 'di ba? Parang nawala, na-dismiss din, ha? Hanggang napakatagal na panahon, na tayo naman nakalimutan na natin, nalista na lang sa utang natin na tayo na lang ang magbibit-bit niyan, ano? Tayo na lang ang magpapasan ng kanilang kinurap. Kasi lahat ng kinurap nila, kabahagi po ng pera na nainutang din natin, eh, 'di ba? Inutang na dapat natin ding bayaran. Nakuha niyo po. Kaya lang, eh, nga tayo umabot sa upper middle income class, eh. Ayon sa World Bank, ano po, dasa taas ng ikang in-improve, no, ng ating tinatawag na domestic living, ano, yung ating pagbabago daw ng buhay, yun ang nakita. Pero sa antas niyan, eh, incomplete but misleading ang report niya ng World Bank, ha. Dahil ang nagsiangat ng mga buhay ay yun din po mga dati ng mga mayayaman, no? Yung mga mayayaman na lalong yumaman, di ba? Ano po? At ang mga oligarko sa bansang ito, sila pa rin yun, di ba? Lahat na nga pag-aari nila, eh. Mula sa airline, di ba? Realty, no? Kuryente, tubig, ano pa? Telecommunication, apo? Pati pagkain natin, di ba? Pati yung mga pinapasyalan nyo, mga mall, di ba? Ano? Diba? One way or the other, mula sa mga oligarko, iba-ibang oligarko lang, dahil pare-pareho silang nag-diversified, eh, diba? Nag-diversified, no? Yung isa nagkaroon ng property, siya nagkaroon din, no? Yung isa nagkaroon ng airline, siya may airline na rin, diba? Ganun lang po yan, ano? Pati nga sugalan, pinasok nila, diba? Kasino rito, kasino ron, 'di ba? Ganun lang talaga, lahat 'to ay nasa kanila na, 'di ba? Kaya kung nag-improve man po 'yan, edi sila po ang nag-improve, hindi tayo. Kaya pagka yan po ay ibinida ng pangulo sa kanyang sona, ha? Sa bagay ang audience niya na nando doon ay mga kongresista, no, at mga senador, baka magpalakpakan yung mga 'yon dahil pati sila nag-improve. 'Di ba, no? Ang tanong ay ilang maleta kaya ang kanilang in-improve. Pati sila nag-improve, 'di po ba? Ah, oh, 'di ba pag nakita niyo mga sal-en nila, parang tumalo ng 3 beses, ah, 'di ba? Parang pambirang buhay ano ito. Wala naman negosyo na pinag-uusapan, nasa trabaho mo, nasa gobyerno ka. Tapos ang sal-en mo lumobo ng 3 ulit o 6 na ulit. Grabe, ano? Paano nangyari yan? Saan mo nakuha yan? Ah, diba? Ano po? Sa totoo lamang. Kaya diyan natin po dapat makita, no? Ang mga kaibahan, diba? O kagaya nga, no, may nagkwe-question, diba dito kay Eric Sylvester Tulpo, diba? Dahil nga nag-taas din ang kanilang mga sal-en. O ano sabi niya, diba? Meron daw siyang mga 7-Eleven. O meron daw siyang mga negosyo. May mga ganyan, ano po? Ha? Ah, teka lang, akala ko ba nung na-discovering meron kang itong iyong pangalan, no, na meron kang citizenship na Amerikano at ginamit mo dahil ikaw nakawawa dahil ikaw daw po parang nag-OFW, 'di ba? Yan ang kanyang naratibo, eh. Naalala niyo noon? Dahil kawawa naman daw siya, nag-OFW siya, para daw siya kumita, hirap daw ng buhay. Kaya kung kasalanan daw man daw yun, no? Yung pamimeke ng mga dokumento na gawalan daw dahil sa dala ng kanyang kahirapan, parang ganyan, ano. So, paano nangyari yun? Dahil matapos po ang tunang buhay na napunta na po sa broadcasting. Di ba? Naging reporter na, naging broadcaster na, napunta na sa media. Di po ba? Itong hanap buhay na to, hindi po hanap buhay ito eh. Ito po isang vokasyon, isang advokasya. Wala pong pera dito. Di ba? Kaya kung pumasok ka dito nang wala ka pang pera at dito ka nagkapera, alam niyo na kung bakit. Di ba? Diba, ano po? Kaya itong larangan na to, sabihin, pera at pera pag-uusapan, walang pera dito. Kung gusto mo, gagawa ka ng pera dito, pwede. Pero, pag ginawa mo yan, mistulang binenta mo na ang kaluluwa mo sa impyerno. Diba? Buhay ka pa, sinusunog na yung kaluluwa mo. Di po ba? Oo, dahil kumbaga hindi naman yan ang yun dapat ginagawa bilang member ng Fourth Estate. Di ba? Ay marami po, kaya nga sabi po natin noon, ang sinasabi ko kada intro envelope mental journalism lamang di ba? Kasi dati envelope daw yan envelope lang daw yan, di ba? Eh ngayon mali-maleta na, di ba? Grabe na. Kaya wala kayong mahihita. Opo, na mga nagtutulig sa korupsyon ng pamahalaan na ito, sa ika nga flood control investigation, ano po, nagre-report lang sila, ano po. Pero pagkakaroon po ng pagtatanong na mabibigat na tanong at pagsisiyasat, ano po, sa parang paano ho nangyari yung mga ganitong bagay na natural, sisingiling ka niyan, ano, dahil tagapagbantay nga po ang Fourth Estate, di ba? Pero pag ang Fourth Estate ay naging bantay sa lakay na po, aba, wala na. Nagiging propaganda machinery pa nga kung tutuusin. Ano? Tingnan nyo to, hindi nila alam kung paano nila ipipihit ang naratibo pagdating sa mga impeachment hearing. Na? Nakakailan na po ba tayo? Pito? Di ba? Ah, di ba? Pito, ano po? So, lumalabas, wala ho silang maipihit, no? Na naratibo dahil kung titingnan natin, para bagang napapanood kasi ng tao ang pagdinig, no? At nakikita din kung anong klaseng mga witnesses o saksi ang pinipresenta ng panig ng prosecution, di ba? Kung maaalala ninyo, itong si John Mark Kalilong, ano? Dating NBI na expert daw sa cybercrime, ano? Na nag-training ng 2 linggo, expert na, kasama po yung boss niya na si Attorney Jeremy Lontok, di po ba? May mga kaso palang perjury yan. Kaya nga po yun yung sinasabi po ni Senator Robin Padilla na pinagtawanan pa ng mga abogado sa prosecution. Di ba? Pero yung punto niya ay para bagang ang tingin nila kay Robin Padilla, napakababaw mag-isip, na parabagang naturalmente, kasi nasabi niya, huwag kayong masyadong one-sided kung kayo nasa prosecution. Pero ang ibig lamang po sabihin ni Senator Robin Padilla, dapat bilang prosecution, siguraduhin nyo na yung pong inyong pinoprosecute, yung inyo pong ikang hinahabol na mapanagot, ay talagang may matitibay kayong mga ebidensya. At kung may mga testigo man kayo, walang kaso, walang sabit na kaso o walang kagaya na kinakaharap na mga kaso na perjury, parang gano'n, ano. At nung sinagot po nga ni lead prosecutor, Congresswoman Jervil Ruistro, etong si Robin Padilla na yung pong mga magamat may mga kasong nakabimbin na perjury, hanggat hindi daw po ito na huhusgahan, ay hindi naman daw ho tama, no? Na pwede pa rin naman daw po silang maging saksi at kung hindi pa naman determinado na sila'y guilty, parang ganyan, ano? Yan ang sabi niya, no? Well, kung ganyan, ang kanyang katwiran, hindi lang po masyado napaliwanag ni Senator Robin dahil nga nabela na siya, naubusan na siya ng oras, na nagreklamo na po si Wanted sa radyo, Rapi Tulpo, na bakit daw pagka sila, ng haba ng oras, ba't kami? 2 minutes, talagang binebel na. Nagre-reklamo na. 'Di ba sa oras, 'di ba dapat 2 minutes lang eh, 'di ba? Hindi masyado na ipaliwanag ni Robin Padilla na nabanggit niya rin ano, na bakit yung mga kasamahan namin? Mga kasamahan namin senador dito na kinasuhan, hindi pa man din po nahusgahan guilty, eh bakit hindi sila makapagpartisipa rito? Yun po ang kanyang ibig sabihin. Yun po ang kanyang punto. 'Di ba? Ang lalim, baka hindi nila naintindihan, 'di ba? At saka isa pa, bilang prosecutor, hindi ibig sabihin eh buong laya na kayong pwedeng magpresenta ng mga witnesses o di kaya ay mga ebidensya na gawa-gawa lamang o hindi tatayo sa korte. Kagaya nun, yung kay Arturo Las Cañas, may wala man lang pirma niya at wala rin pong notaryo. E bakit di na lang si Arturo Las Cañas ang talagang pinisinta nyo? Kung gano'n naman pala, ginamit scrap of paper o iba

Yung hukom, pag nakakita kahit maliit, maliit na puwang lamang ng probability, ay ma-acquit yan, madidismiss ang kaso mo. Di po ba? O, kaya ibig sabihin, yung pa kaya magpepresenta ka para lang mapatunayan mo lang na ikaw ngayon, mapagtibay mo lang yung iyong akusasyon, di ba? O kagaya nun, yung pong pinayagan, ano po, dahil hinihiling ng prosecution, yung pong pagbubukas ng mga accounts, no? Ng ating pangalawang pangulo, yung kanyang bank account, pati nung kanyang asawa, 'di ba? Pati yung pong BIR records niya, yung AMLA record na sinasabi din, 'di ba? Bagamat may mga pinayagan ang presiding judge na si Senator Chis Escudero, hindi po lahat ay pinayagan. Hindi po lahat, kagaya ng dollar account, no? Hindi yan pinayagan. May mga bagay na hindi pinayagan. Pero the mere fact na pinayagan, may mga anim yata, no? Parang anim na senador ang nag-dissent, no? Sila po ay naghahain ng mga written na ika nga objection, no? Pagdi-dissent na dapat kanya hindi pinayagan. Bakit? Kasi kung meron na silang ebidensya doon sa kanilang inaakusa, aba, sila dapat ang magpresenta nito. Hindi hahanapin natin sa ibang opisina, dahil para nga talagang ito ay isang fishing expedition. Di ba? Opo, ang parang ang sinasabi talaga dito, kung meron ka ng katiyakan na may ilgaten o may tagong yaman ang pangalawang pangulo, di ikaw po maglabas ng preba na ikaw ang nag-aakusa. Ikaw na nag-prosecute, makikita mo ngayon dahil may nag-complain, di ba? So kung nakitaan mo ng form, no, sufficiency in form, sufficiency in substance, o tapos may sufficiency in cause, no? Aba, pagka ganyan na nakita nyo, pwedeng ihain ang impeachment complaint, aba, dyan natin makikita na may sapat kayong ebidensya doon pa lang sa reklamo. Hindi yun nandun na, tsaka pa lang nyo hahanapin kagaya nung nangyari sa mini trial. Di ba? Dahil hindi ho umuubra yan, ano? Kahit na po saan usapin ng korte na pag kayo ay nagsampa ng demanda, ang burden of proof ay nasa sa iyo, kaya ikalap mo na lahat ng ebidensya ang gusto mong ipatunay. Alimbawa, gusto mong patunayan na siya ay manloloko, siya ay isang scammer, ano pa ang mga batay sa akusasyon mo, ano ang preba mo, di po ba? Kailangan maiproduce mo yan, hindi yung nandun na naisampa na, tsaka ka palang mangangalap ng iyong tinatawag natin na mga ebidensya o di kaya testimonya o testigo, di ba? Kaya bago mo isampa yan, may nakahain ka ng reklamo, kasama na po yung mga testimonya mo, mga ebidensya, na magpapatibay at magpapatunay sa iyong inaakusa. Kasama na rin po yung mga testigong iyong mga nakausap na handang tumistigo na hindi mo kailangan turuan. Diba? Hindi mo kailangan turuan. Kumbaga, batay sa kanilang personal knowledge, di ba? Dahil maaaring sila ay naloko rin, di ba? Na-scam din, ano po? So sila ang, di ba, sila ang kakausapin mo para matanong mo, gusto niyo po bang magtistigo kasi nagsampa kami ng kaso patungkol dyan. Magsasalita siya, oo, kami din, naloko kami niyan, ganito, ganon, di po ba? O imbis na magsampa siya ng gusto niya magsampa ng reklamo, pwede naman, no? Magkakaroon kayo ng consolidated complaint, pagsasama-samahin na lang. Pero kung ayaw na niyan tumayo bilang complainant, no? Eh, di bali na, tatayo na lang ako bilang testigo mo. Ah, di ba? O ikaw na lang, ha? Ikaw na lang ang complainant, kami ay nandito lang bilang testigo mo, parang ganon, ano? Pero ang prosecutor, hindi naman niya para bagang siya pa ang magmamaniubra ng mga testimonya. Siya pa ang magtuturo, alimbawa, sa kanyang mga testigo magsinungaling. Hindi ho pwede yan. Di ba? Ano ito? Para lang makonvict nyo itong taong ito? Hindi ho. Dahil ikaw ay nasa prosecution, ang trabaho mo ay siguraduhin mo makulong yan? Hindi. Nandun ka sa antas ng mga ebidensyang iyo ding nakalap dahil binigay sa iyo ng complainant.

0: Diba? Yung nagreklamo. Tapos itong mga ebidensya na to na iyong ipaglalaban para mapatunayan mo sa korte at makumbinsi mo ang mga hukom na talagang ginawa niya itong mga bagay na ito. Diba? Ganun po eh. Hindi yung hahanap tayo ng mga bank record para mapreba natin na siya may ill-gotten wealth. O saan ka nakakita ng ganyan? Diba? Kaya pala may mga batas pala talaga tayo, no? May mga batas tayo kahit sa applicable sa mga pribadong tao, kagaya ng bank secrecy law, di ba? O yung tinatawag na Privacy Act, di ba? May mga ganun eh, no? At kung ano-ano pa pong mga batas na kasiguraduhan ng iyong karapatan ay hindi mababaliwala, di ba? O hindi mapapariwara ang iyong karapatan, na? Batay sa batas din, di po ba? O kaya yung prosecution, kung matrabaho niya mag-prosecute, batay lang dun sa mga ebidensya. Kaya nga kung nakita niya na ang ipresenta halimbawa ng NBI director pa man din, ha, ay bahagi ng kanyang ipresenta ay testimonya na nagmula kay Arturo Las Cañas dahil ito naman daw po sinumiti na sa ICC. Kahit walang pirma, walang notaryo dahil tinatanggap ng ICC. Kahit walang pirma, walang notaryo, baliwala sa kanila yan. Basta testimony nila ay tinatanggap. Kaya tuloy ang sabi po ni Chief Escudero ay, we are not the ICC. Diba? Totoo naman. Diba? Sa bansa natin, hindi ko tatanggapin yan. Yan ay basura lamang. Diba? Eh, kung gusto mo palang yan ang ipresenta mo, ba't di na lang yung tao, papuntahin mo rito. Diba? At isa pa nga, tama po ang direksyon ng depensa at nakikita rin ng taong bayan. Pagpalagay na natin na yung pinusinta po ni Director Matibag o Director Melvin Matibag na ito ay may testimonya ni Arturo Las Cañas, pirmado niya, notaryado, halimbawa na lang. At hindi din siya perjured witness kasi hindi siya nagpapalit-palit. Ha? Isa lang ang kanyang testimonya. Diba? Isa lang. Okay. Pagpalagay na natin. Oo. Ayan. Tatanggapin yun. Tama. Pero patatawag pa rin yung may gawa niyan. Patatawag si Arturo Las Cañas. Oh, para malaman mismo ng korte, sa'yo ba yan? Ikaw ba gumawa niyan? Oh, ganun. Ganun din. Diba? Kasi hanggat hindi na cross-check yan, hanggat hindi napatunayan na yung ipinipresenta mo ay galing sa kanya o siya rin ang gumawa, eh wala rin kwentang ebidensya yan. Basura rin. Kahit may pirma niya, kahit na meron pang notaryo yan, eh kanino namin malalaman kung sa kanya yan? Di siya kanya rin. Kano namin malalaman kung siya gumawa niyan? Di siya nga. O di papuntahin nyo rito para matanong namin. Ganun yun eh. Eh kung hindi naman nyo kayang ipresig, kagaya nun, unfortunately, Arturo Las Cañas is missing. Ah, ba't din yung tanongin si Trillanes? Diba? Baka pwede niya i-produce sandali. No? Pagkatapos sa kanya uli pagtaguin. Diba? Sa totoong buhay lamang. Kaya nga, pag nakita ng prosecution yun, diba? Yung senaryo na gano'n, ano? Sila na magsasabi, Director Matibag, hindi niyo yata pwedeng isama yan. Bakit? Eh, ito, isa sa mga naging batayan namin ng konsiderasyon namin ng kanyang behavioral pattern, ha? At yung involvement niya sa DDS. Napatunayan niyo po ba talagang involved siya? Hindi. O eh, bakit natin sasabihin niya? Ikatatalo natin yan. Gagamitin sa atin yan pabalik. Hindi po ba? Dahil wala ka palang determinasyon. Hindi pa naman totoo pala. Tapos sasabihin mo na ganyan. Ano ang preba mo? Hindi po ba? Kaya dapat yung prosecution na nag-guide. Kaya yung sinasabi ni Robin Padilla, huwag po kayong one-sided, hindi ko mo kayo ay nasa prosecution. Kahit na mali-mali na ang testimonya, kahit na ang testigo ay may mga kasong perjury. Ano ba ang perjury? Ba pagsisinungaling? May kasong perjury, tapos ipresenta mo. O ano klaseng kredibilidad meron yan? May kasong ang perjury. So paano natin masisiguro na ngayon magtitistigo yan, hindi yan magsisinungaling? Di po ba? Eh kung may kaso na nga siya ng pagsisinungaling. Di ba? Ano po? Once a liar, always a liar. Di ba? May kasabihan tayo. Di ba? Once a thief, always a thief. Tama? Di ba may mga ganong kasabihan? O kaya paano mangyayari paniniwalaan natin? Opo, yung pong kanyang testimonya, di po ba? Kaya bilang nasahanay ka ng prosecution, hindi ka one-sided, ikaw na mismo ang magsasabi sa testigo mo. Nanako, hindi pwede yan. Ayan ang testigo mo. Ayan, ito ang testimonya mo. Gagamitin mo, seryoso, itong kay Arturo Las Cañas para i-proof ang behavioral pattern niya at para sabihin na may connection siya sa Davao Death Squad na urban myth. Apo, tapos walang pirma ni Las Cañas, walang notaryo. Tapos nasa si Las Cañas para man lang maiharap din natin dito at sabihin, totoo po yan, tama po yan. Ito pa mabigat, nung tinanong po ni Attorney Mark Binluan kay Director Melvin Matibag, pinatawag niyo po ba sa investigasyon ninyo etong si Arturo Las Cañas? Hindi po, ang sabi ni Director Matibag na parang hirap na atang huminga nung nakaupo siya ron. Di ba sabi niya, hindi po. Eh paano nangyari? May hawak ka. Saan mo nakuha yung kanyang kwan, affidavit? Sa ano, file lang na final kanya dun sa ICC. Nakiambot ka lang ng kopya. Nakikuha ka lang ng kopya. Akin na pengi, gamitin namin to. Ganon? Eh di lalong hindi yan admissible. Hindi ka tanggap-tanggap. Kaya nga yung sinasabi ni Pia Cayetano, napakaganda po, di ba? Na hindi ho yan pwede, na para bagang yan ay a fruit of the poisonous tree. Di ba? Saan ka naman gagamit? Lalo na kung yan eh, walang matibay na pinagbatayan, ipipresenta mo sa korte. Di ba? Kaya nga nung sinabi ni Robin Padilla yun, na kayo naman nasa prosecution, huwag naman kayong bias, masyadong bias. Kaya nga, nung nagsabi nga po, anyway, ano po ba yan, Your Honor, na sinasabi niyong bias? Yung mga pinipresenta niyong mga testigo na may kasong perjury. O with all due respect, sabi po ni Luis Tro, di ba? Hindi naman po ibig sabihin na kasuhan na po ng perjury o may nakabinbin na kaso at hindi pa naman po nahusgahan. E, ibig sabihin na totoo na po. Hindi pa naman po siya nahusgahan, di ba? O the same way apply to the senator judges. Yun ang kanyang punto. Paano yung mga kasamahan namin na may mga kinakaharap ding kaso? Na kung titingnan natin, paano naging plunder yung kay Margarita? At paano nauna yung kaso ni Jinggoy kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero? Diba? Paano nangyari yun? Kaya ibig lamang nang sabihin nga, kung sila ay senador pa rin naman, o di ba dapat sila ay pabayaan din munang mag-attend dito sa proseso na ito, na sobrang takot nila kay Marcoleta, no? Maging kay Jinggoy, dahil si Jinggoy magaling din magtanong, no? Kung maaalala nyo, no? Iba din yung mga banat ng kanya mga tanong. Kaya, kung titingnan natin, yan po yung sinasabi nga po natin, na paliwanag ni Senator Robin Padilla. Kala nyo, ganun siya kababaw, ha? Binaig pa niya, no? Yung nga lang si Eric Sylvester Tulpo, eh. Nung nasabihan siya ni, di ba, nung nanggagalaiti siya nung isang araw, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, this is not the venue. Yung nanggagalaiti. Kala magpoprograma sa radyo niya. So, ano nangyari? Nung sinabi po ni Kwan na pati daw yung technicality, kung may issue kayo, dapat din nyo dalhin dito. Hindi niya naintindi itong mga senador na to, itong pagkakataon nila, ng privilege speech. At saka yung mga nire-raise naman nila, correlated. No? May kaugnayan dito sa impeachment na to. Yung salitang inuubos yata kami, iniisa-isa kami rito, sa hanay ng minority. Totoo naman. Di ba? Oh, lumipat ka sa kabilang majority, kagaya ng ginawa ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero, di huminto na investigasyon sa iyo. Wala ka ng kaso muna. Muna. Kasi pag bumaligtad ka, buhay na naman ang kaso mo. Nakadepende. O, di ba? Eh, di may relevant. Kaya ho siya nag-raise, no? Di ba? Ay, kagaya nung sinabi ng ombudsman na si Robin Padilla, inisnap daw yung kasong sinampa sa kanya. Eh, di ba, iniubos nga sila isa-isa? Obstruction of justice. Eh, sinagot naman pala ni Robin Padilla. Sabi ni ombudsman, hindi daw sumagot. Inabot na daw ng pagpapaso. ng petsa ng pagsagot niya. And totoo, nagpakita siya na original. And ang gagalayti si Erwin Tulfo. Palibasa, hindi niya maintindihan, no? No, nagsabi po itong si Senator Alan Peter Cayetano na mahirap po talaga makipagdebate sa isang taong hindi alam ang batas o hindi lawyer, di ba? Nung sinabi daw ni Marcoleta to dati, nagkaroon ng komisyon. Aba, biro niya ang take dito ni Eric Sylvester Tulfo, ni Erwin Tulfo, para nagpaawa pa sa sarili, para naging victim pa siya, no? Para bagang playing the victim at nag-gaslighting pa. Kayo na matatalino. O, kami na mga bobo. Ganun, ano? Yung pa ang dating sa kanya. Parang yun lang si Senator Soto na dating Senate President. I'm not a lawyer. I did not study lawyer. But I have, ano? Ilan daw? Ilang years? Teka nga, bago ako mag-commercial, ha? I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Uy, ha? Ganun na pala ikaw katagal bilang lawmaking? Ano nagawa mo? Sa totoong buhay lamang, ay nako, naubusan tayo ng oras. Inabot tayo na isang oras ng ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan muna nating ipadaan ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero magbabalik pa po ang inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at hadyang na rin pa kayo at talagang hindi nyo ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung di ko man po mabasa sa ere, ang inyong mga mensahe ay nako, may kasiguradohan po at garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, ang mga mensahe ninyo, aba, ako po ay napapabilib no? Sa inyong katalinuhan, ang inyong critical thinking at nasasabi sa aking sarili na itong mga klase ng mga ganitong mga mensahe ng mga komento at opinion ng mga klase ng mga hindi na magpapabudol pang muli at lalong hindi nakain ang suka. Diba? Ng mga tao may disposisyon. O hindi ho tayo perfecto ha. Ibig sabihin lang natin, nagkakamali tayo. Ang kaibahan, marunong tayo umamin ng pagkakamali natin. Nagkamali nga eh, ang gagawin natin. No? Pero ang pinakamaganda, eh, alam natin, nagkamali tayo para hindi na tayo magkamali muli. Diba? No? Kung minsan nga, bago tayo matuto, eh, sino sa inyo hindi pa na-scam dito? Ha? Ng mga, lalo na tungkol sa pera, yung bang tipong, mag-invest ka na rito. Hindi mo ba alam sino mga nag-invest dito? Mga general. General talaga? Oo. Oh, si General Electric. Si General Merchandise. Si General Motors. Pambira. Nagbanggit lang ng mga pangalan. O sige na. O isipin mo yung pera mo na yan. Pag nasa banko yan, mababa lang ang interest niyan. O diba? Samantalang 1,000 mo rito, doble. linggo-linggo. Paano hindi ka ma... Talaga? Oo, di ba? Pero ang pinakamababang lagay dito eh, 5,000. So yung 5,000 mo, next week, 5,000 na. Oo, di ba? Kaya pagka papadadamahin ka muna, no? Oo nga, 10,000 na. O, di balik ka. Hanggang sa mangyari, itodo mo na lahat, no? Kumita ka na ng ilan, 20,000 na, ano ba, 20,000 na, no? Sige, ilagay mo na lahat, tapos magdadagdag pa ako 100. Kinabukasan, hindi na nagpakita, oh. Yung di mo nang nakuha, yung perang kinita niya sa'yo, yun din yung unang pinang-abono niya. Para nga ma-entice ka niya, di ba? So, sino sa inyo hindi nagkamali? Lahat tayo kahit papaano, one way or the other, nagkakamali, no? Ang pinakamasama ay yung hindi nating kilalanin ang ating pagkakamali. Yung bang inaantay mo pang mauntog ka. Hindi na kailangan mauntog. I-analyze mo na lang, saan tayo nagkamali? Ah, dito. Pag nalaman mo na yun, ako hindi talaga pwede. So, paano to? E di nang budol sa atin, hindi na tayo pwede magpabudol pang muli. Di po ba? Ganun lang kasimple yan. Di po ba? At ano pwede nating gawin? Para sa napos na yung budol, di ba? So anong gagawin natin? E doon na tayo sa future. Harapin na natin ang kinabukasan natin. Ayusin natin ang ating bayan. Ganun po, di ba? Ganun talaga, di ba? Ano po? Based sa ano mangyayari doon? The chance to experience. Ganun talaga, di ba? Kesa naman ikaw umanib na lang, no? Doon sa mga nakain ng suka, di ba? Yung mga nabibili ang kanilang mga kaluluwa. Magsabi lang ng kung ano-ano, papuri at kung ano-ano kahit wala naman, 'di ba? Eh ayaw natin ng ganyan. Dito lang tayo sa katotohanan, ano? Kaya maraming salamat ha, sa gabi-gabi na inyong pagtitiwala, pagsusuporta sa inyong kakampi, 'di ba? At pangako 'yan, hindi tayo magbabago. Ganun lang 'yon. Ayan, at siyempre, sa pagpapatuloy natin, 'di po ba? Ito, ating napapag-usapan ganina, isang kabanga naman nakakita na hindi ko mo ikaw ay nasa prosecution, eh ang intindi mo noon ay by hook or by crook, ididiin mo yung tao. Eh ang panig ng prosecution, complainant ka ba? Di ba ano? Natural lang complainant, ganon ano? No? Di ba? Siyempre ang complain, ikaw nagreklamo, gusto ko po makulong yan, di ba? Kung may death penalty, gusto ko po mapunta ng death penalty yan, mga ganyan, di po ba? So kung hindi ka kabahagi noon, ikaw ay nasa prosecution, eh dapat ang ipepreba mo mabuti ay yung pong ebidensyang ipinagkaloob sa iyo nung mga nagre-reklamo, di ba? At kung wala siyang preba ng ill-gotten wealth, eh di insufficiency in substance yan, di ba? Wala siyang sufficiency ng substance. Walang sustansya, di ba? Opo. Kaya walang laman yung kanyang complaint. Sinabi lang niya, may ill-gotten wealth yan. Oo. Diba? Parang yun dati, naalala niyo, na, parang ito po, script na po ni Trillanes. Eh. Naalala niyo yung dati na may joint account daw si Tatay Digong at si Inday Sara Duterte. Diba? At na sinasabi ni Trillanes, ganito na daw po ang laman ng account na yan, ilang million, diba? Mga ganon, ano? Eh, nung nagsabi po ang Tatay Digong, nung panahon na yun, hindi pa siya presidente eh, di ba? Pinapunta niya yung abogado niya, si Sal Panelo. Igingat sabihin mo nga, pumirma ng waiver, di ba? Pumirma ng waiver, sige. At makipagkita ka kanya dun sa sinasabi niyang bangko, dyan sa may Pasig, di ba? O, pag may nakuha siya dyan, pag mayroon talagang laman na ganun kalakihan, sa kanya na. Di ba? Sa kanya na. Ang ending, siya ang hindi sumipot doon. Nando si Sal Panelo, hindi siya dumating. Di ba? Hindi siya dumating, no? Kaya nga, nung presidente na si Tatay Digong, andun pa rin sa script niya si, si Antonio Trillanes, no? Ganun pa rin. Meron niyang account sa ganyan, no? So, ang ginawa po ni Tatay Digong, no? Talibasa si Tatay Digong talaga, naughty rin, ano? Di ba? Ang ginawa niya, inakusahan niya si Trillanes na siya daw ay may account sa Singapore. Di ba? Naglabas pa nga ang Tatay Digong ng bank account. Di ba? Naalala niyo yan? Naalala niyo yan? Parang ang nag-interview pa ata kay Tatay Digong ay si Eric Sylvester Tulpo eh. Kung di ako nagkakamali, ah. Apo, di ba? So, nung nalaman nito ni dating Senator Trillanes, aba, eh, dali-dali, punta siya ng Singapore, di ba, na? Punta siya ng Singapore, nagpa-issue siya doon sa banko ng certification, na wala akong account dito, na itong account number na sinasabi ay hindi ako yan, ganyan-ganyan. So, matatal nun, ano, ginood time lang siya ni Tatay Digo. Di ba? Pag-uwi niya rito, di ba? Parang ba, may kasama pa ata siyang media doon. Eh, kalapit lang naman ng Singapore, eh, di ba? Oh, ito, nandito kami sa Singapore, di ba? Oh, kita nyo, sinabi niya, meron akong account dito para patunayan ko sa inyong wala. Eh, sabi ni Tatay Digong kalaunan, wala naman talaga eh. Nagpagod ka pa, pumunta ka pa ron. Di ba, no? That is a dose of your own medicine. Ganon nalaman niya, di ba? Nung nalaman niyang ganon, aba, punta siya oh, para lang patunayan niya. Aba, hindi yung totoo, wala akong account dyan, ganitong ganon. Yung totoo nun, ginood time ka lang. Punta ka. Alam na alam ni Tatay Digong ang galaw ng kanyang mga kalaban. Para bagan sa edad niya, no? 80 mahigit na, di ba? Parang mga tatay lang natin yan. Oy, papunta ka pa lang, nakabalik na ako ng 5 beses. Kaya ang hirap magsinungaling sa tatay mo, eh, di ba? Bakit? Eh, papunta ka pa lang, ha? 5 beses na ako nakabalik. Di ba? Ano po? Kaya aamin na taamin ka na lang, eh, di ba? Ano po? So, eto, ganyan po siya. Ganyan po, no? Ang ating natin, di ko. Kaya nga, nung panahon na yun, di ba? Naisahan niya, Trillanes. Naalala ko pa rin, eh, nung panahon na presidente ang Tatay Digong, parang napakalaking issue na siya'y umalis, nagpunta ng Hong Kong. Di ba? Ah, nagpunta ng Hong Kong, namili lang ng t-shirt eh, di ba? Kasi noon, wala pa dito ang Uniqlo eh. Ah, di ba? Uy, walang plugging yan ha. Pero ano lang yan, yun kasi ang tindahan, no? Wala pa dito sa atin yon, no? So, pumunta ron para bumili lang ng mga damit, mga t-shirt, eh, yun lang mga gusto niya eh, di ba? Ngayon, common noon, panayang atake nila kay Tatay Digong. So parang ang corporate mainstream media, ang naratibo nila, ah, baka nagpagamot yan. Nagpagamot sa Singapore. Ano pa nga, akala Singapore eh, di ba? So wala nakakaalam. Ah, nagpunta lang doon siya, si Senator Bongo, at ilan sigurong PSG. No? Yun lang yun, ano? Kaya nga nung nandun si Tatay Digong, pinagkaguluhan sa Hong Kong eh, di ba? Dahil parang ordinaryo lang na naglakad doon, tapos namili doon sa Uniqlo, di po ba? So, nung pag-uwi niya rito, ayun na nga. So, ang chismis dito, ah, nagpunta ka ron, siguro kaya hindi nagpaalam yan, nagpagamot, ganyan, ganon. Tapos, kumo nalaman na wala siya rito, dahil weekend yun eh. Di ba? Kumbaga, Sunday ata yan. Basta weekend, Saturday o Sunday. Eh, kalapit lang naman kasi ng Hong Kong, di ba? Parang isang oras mahigit lang, naroon ka na eh. Wala namang visa yan eh, no? So, madalian lang. Isang araw nga, pwede mong gawin yun eh. Umaga, nandun ka, kumain ka ng lugaw. Tanghali, kumain ka ng wonton noodle. Peking duck sa gabi. Tapos bago mag alas 12 ng gabi, nandito ka na, nakabalikan na. Di ba? Wala ka ng hotel, wala ka ng binayaran. Parang kumain ka lang. Pwede, napakalapit. So, nung pag-uwi niya rito, sabi, ay nako, front lang niya, pamimili niya. Nabuko lang siya. Nabuko lang siya ng media, ng corporate mainstream media. Nang totoo nun, cover lang yan, yung pamimili niya. Totoo, nagpagamot siya. Anong ginawa ni Tatay Digong? Ha? Sa Malacanang, di ba, nagpa-presscon? No? Nagpa-presscon. Ewan kung maalala niya yan. Na nagpa-presscon, edi ito na yung mga intrigero at intrigerong mga nagtatanong sa kanya. Na totoo po ba yun na nagpagamot ka? Ganito, ganon, di ba? Sabi niya, oo, di ba? Ginood time din niya. Di ba? Ginood time din ni Tatay Digong. Oo, nagpagamot ako. Oo, di ba? Tapos kalaunan sabi niya, ano ba meron, ano bang sakit mo? Ba't ganito? Ganon. Kasi nga, presidente siya. So para bagang excited na excited sila na, at sa tanda niya, di ba? Eh, 70 plus na siya noon eh. So sa tanda niya, baka ilang bulate na lang, ano, pipirma. Di ba? At inaabangan nila dahil ang Vice President, si Lenny Robredo, eh, di ba? So parang excited sila. Ano ba ang sakit nyo? Ganyan. So parang ang susunod na balak nilang naratibo, ay naku, baka hindi mo na kaya maging presidente. May malubha ka palang sakit. Parang ganyan. Ano? So yan ang sinabi niya. Hindi, pagamot ako, oo. At saka meron kasi akong baret. Di ba? Maalala niyo yan. Tagal na yun. No? Sa, dati kasi, nalilipasan ako ng gutom, ganyan. Kung ano-ano na ang gumento ni tatay, ito naman mga paniwalang-paniwala ng mga reporter sa harapan niya. Yun nga talagang naratibo kinabukasan. Ano? Yung ginood time niya, doon lang niya sinubukan na eto mga to, talaga naghahanap sila ng masasamang balita para sa iyo. Pinasakay na naman ni Tatay Digong. Di ba ba? So alam niya, kaya nga hindi ho siya maisahan ng kanyang mga kalaban. Nakuha niyo po. Dahil sa galing ni Tatay Digong. Ngayon, ang tanong, yung mga pang-iinsulto ng mga Pinklawan, Dilawan, na, di ba naisahan nga siya? Bakit? Kita niyo, dinala siya dun sa dahig. Wala siya nagawa. Di ba? Oh, naisahan siya ron. Ganito, ganun, ano. Well, master stroke yan. Dahil alam ni Tatay Digong yun, ano. Sinugal niya yon. Bakit? Iniisip niya kasi, sukdulan, hindi naman niya siguro gagawin yon. Di ba? Bakit? Kasi paulit-ulit niyang sinasabi noon, kahit sa international media, we will not cooperate with the ICC in any way, shape or form. Tama? Oo. Tapos ipakukulong niya ako. Sige nga. O di, anong klaseng reputasyon meron siya? Di ba? Wala siyang palabra de honor, wala siyang isang salita. Di ba? Kumbaga, walang delikadesa pag nagkataon. Di ba? Ano na lang sasabihin sa kanya, lalo na ng ating mga mamamayang Pilipino. Magbabalikan ngayon, ano? Hindi naman sa sinusumbatan natin siya, pero magbabalikan ngayon, alam niyo naman tayo mga Pilipino, napakahalaga sa atin po, no? Yung word of honor, no? Yung salita lang, no? Na mapanghahawakan. Ikalawa, yung utang na loob. Sa tamang paraan, ha? Di ba? Yung maipalibing mo yung tatay niya, di ba? Tatay, siya nagpalibing ng tatay mo, di ba? Para bagang hindi mo maisip, hindi niya gagawin sa kanya yan. Oo. Tsaka yung pagkakapangulo niya, kung hindi siya natulungan nung mismong anak niya, hindi siya nabit-bit noon, malamang hindi siya naging pangulo. Di ba? At may tulong din sa Tatay Digong doon. Bakit? Sinigurado niya talaga na magiging matiwasay at walang violence sa eleksyon. Di ba? Sinigurado niya na magiging maayos ang turnover ng power. Di ba? Di ba? Ganun eh. So, yung ganyang gamble ay lalo lang niya ngayon ipinamuka. No? No? Parang lalo niya ngayon ipinamuka sa tao. Tingnan nyo. Tingnan nyo siya. Di ba? Kaya hindi ho siya naisahan. Opo. Mas parabagang sinakripisyo niya yung sarili niya para makita ng taong bayan yung katotohanan. Dahil kung maalala nyo dati, di ba? Hindi naman niya inendorso yan eh. Si Pangulong Marcos eh. Di ba? Ang inendorso niya yung anak niya. Tama? Pero yung anak niya, siyempre, yun ang bit-bit na kandidato. Tama? So parabagang implied na. No? Parabagang ang PDP laban implied sumusuporta. Pero hindi talaga. Di ba? Dahil umatras nga sa pagka-pangulo, ito si Senator Bongo. Di ba? Tapos dumating pa nga sa punto. Di ba? Naghahain din Senator Bongo. Di ba? Tapos dumating sa isang punto, ang Tatay Digong nagpahapyaw pa, natatakbo na rin siyang Vice President. Diba? Kasi hindi man siya pwedeng tumakbo ng president ulit, diba? So, sa naguhulaan dati, nung nagpunta siya ng COMELEC, na ano ba, magtatakbo ba siya bilang senador, bilang congressman, o bilang, ano, bilang vice president? Kaya nung sinabi niya na naman, ginood time na naman niya, ang corporate mainstream media, natatakbo akong vice president, diba? Andun pa nga natin si PCO Secretary ba? Martin Andana rin, no? O tatakbo siya ang pangalawang pangulo, di ba? Sino ba yung manunulat na kakalabanin mong anak mo? Kakalabanin mong anak mo? Di ba? Ganun ang dating eh, di ba? No? Pero mga estratehiya ni Tatay Digong, wala, pinasakay lang niya itong mga ito, di po ba? Pero noon pa man, panay ang pahapyaw niya, di ba? Noon pa man sinasabi niya, nung siya'y pangulo, wala siyang endorse ang pangulo, pero sinabi na niya, isa dyan sa mga tumatakbo, adik. Di ba, totoo naman, di ba? Sabi ni Tatay Digong, di ba? Yan ang sinabi niya noon, di ba? Totoo naman, di ba? Tapos sinabi niya, hindi siya marunong kasi spoiled brat yan. Di ba? Yan ang sinabi ni Tatay Digong, totoo naman, di ba? Spoiled brat, no? Isang lalaki na anak, tapos wala siyang experience maging sa pangalan noon, naging governor, naging ganyan, naging kongresista, naging senador. Pero, ika nga ni Senator Alam Cayetano, nung sila ay nagdebate, no? Nung panahon ng vice presidential election, ewan ko, napapanood niyo pa yung reel, sabi ni Senator Alam, tinatanong niya si BBM noon sa entablado, bakit pag-usapin yung korupsyon, kahit nung kay Janet Lim Napoles, bakit wala ka? Wala kang imik, wala kang komento. Sa paglaban kasi sa korupsyon, pirming may boses, no, si Alan Peter Cayetano. Lagi naman, di po ba? So, lumalabas, yung korupsyon yata ang pinag-uusapan nila, naibaling niya ulit pabalik. Di ba? No? Naibaling niya pabalik. So, ang ibig lamang po sabihin, ang ating Tatay Digong noon, talagang hindi niya direct lang ini-endorse o anuman. In fact, nag-warning pa nga, di ba, sa atin. No? Nag-warning sa atin, pero ang iniisip na lang niya, bahala kayo, basta sinabi ko na sa inyo, pero nasa isip na lang niya, nandun naman si Inday eh, di ba? Di ba? Kaya yung ginagawa na yun kay Inday, eh siyempre tatay yan eh. Di ba? Yung ginagawa na sa anak niya, lalo na nung nagbitiw na yung anak niya sa DepEd, parang sineset up ito para ipa-impeach o ano, may mga galawan. Eh natural, may mga kaalyado pa naman sila sa Kongreso. So nakararating sa kanila, no, yung mga plano gawin sa kanya itong mga bagay na ito. Eh siyempre tatay yan, mag-react yan, di ba? Kaya nga nung ano, eh hindi siya pumayag. Lahat ng kamalian tulad ng mga budget ng dumaan sa bicameral conference committee ng 2025 budget na may mga pirma na ng mga kongresista at senador pero marami pa rin mga blanco, pinagtawanan lang siya, di ba? Sinabi pa fake news daw siya, pero totoo naman. At anong vindication ni Tatay Digong? Eh lahat yan dinidinig na sa Korte Suprema. Yung PhilHealth na sinabi din ni Tatay Digong na hindi pwedeng ikunin yan. Kaya nga nagsampa ng TRO, di ba? Yung kanya mga kaalyado. Suma total, 60 billion na lang ang nakuha. Dapat nasa 89.9 yun, di ba? Naglabas ang TRO, ang Korte Suprema. O ano kalauna nangyari? Karoon ng oral argument. Yung 60 billion, pinasosole. Di ba? Sa gobyernong ito. At ang gobyernong ito, pinasok sa 2026 budget natin. Yung 60 billion para ibalik sa PhilHealth. O hindi ba lahat yan ay katotohanan? Hindi po ba lahat yan ay naganap? Kaya hindi pwedeng pagtawanan ng Tatay Digong na naisahan siya, nadala siya doon, ingay-ingay niya kasi, ayaw niya kasi tumigil. Aba, hindi. Nagsakripisyo yung matanda para sa ating lahat. Ginawa niya yan para lahat ng tao ay mamulat. Di ba? Sino ba sukat akalaing gagawin mo sa kanya yan? Pinakita niya na, oh, ito mo ginawa. Di ba? Ano po? Kaya langin nga, kaya nga sinasabi niya, wala siyang regret. Di ba? Sabi ni Tatay Digong, wala siyang pinagsisisihan. At sabi niya, lahat ng mga bagay na nagaganap ay nakatakdang maganap. There is always a time for everything. At yung everything na yan, ang kahinat nandin yan, there is a time for reckoning. Di po ba? Kaya dapat maganap ang mga dapat ay maganap ang dapat maganap para magkaroon po ng resolusyon bandang huli. Ganun po siya. So, kung makikita niyo ang divine interference dito, nagkaroon ng pagsasampa ng impeachment complaint sa pangalawang pangulo ng 19th Congress. Nakita niyo kung paano nila binraso yan. Di ba? Talagang hinabol nila, di ba? Sinisisi pa si Chief Escudero na, ba't di mo kasi hiniring ka agad? E forthwith naman talaga dapat, agad-agad. E teka, paano niya gagawin yun? E dinala niyo, siniday na sila, tapos na ang sesyon. Tapos eleksyon ng midterm 2025. Kaya pinanindigan ni Escudero, di po ba? Sabi ko nga, pag sumunod ka sa tanga ka rin, di ba? So nakikita niya, batok susunod dito, di ba? So pinanindigan niya yung nakikita niya na tama. Tapos, nakabinbin sa Korte Suprema yung naghain ng mga iba't ibang abogado dahil dun nga sa ginawang proseso ng pag-i-impeach at lumabag na rin sa one-year bar. O, tama nangyari. Nag-desisyon ng Korte Suprema. Null and void ang impeachment ng nahinain ng 19th Congress. Void ab initio, null and void, void from the very beginning, parang walang nangyari. At ang constitutional pa. At lahat po ito, Ekwan, unanimous vote. Lahat po ng maestrado ay nagkasundo sa isang pananaw. At tapos inulit na naman nila itong 28th Congress. Saka parehas, no? Na nagkaroon ng mini trial, di ba? Tapos yung pong naunang complaint, yun ang kanilang di ba, nagkaroon pa ng pag-urong ng complaint, pinag-isa nila. Sus Mari Josef, parang teka lang, pwede nyo bang gawin yan? So ang sasagot dyan, Korte Suprema din, di ba? At hindi lang po yan, kalaunan, dinisisyonan ng Korte Suprema yung pong makasaysayang salitang forthwith. Anong sabi niya? Aba, beyond the reasonable time. Ibig sabihin, kung may ginagawa ka ngayon, ibig sabihin ng forthwith, matapos mong gawin ang mga ginagawa mo, yan na agad ang isusunod mo. Forthwith. Pero hindi ibig sabihin, bitawan mo na yung mga ginagawa mo at ito na muna ang gawin mo. Hindi yan ang ibig sabihin ng forthwith. Divindicated dyan si Escudero. Pero ano ang intindi ng dating Senate President Tito Soto? Ah, hindi. Basta para sa akin, ang forthwith means the following day. The following day. Korte Suprema na nagsalita. Ganun pa rin. Eh, mahirap kausap po ang mga taong, yun na nga po, no? Yung, eto na nga eh. Ah, hindi, basta. Di ba? Kaya pag nagsalita po si Senator Alan Peter Cayetano o noon man si Senator Rodante Marcoleta at nasaktan sila nung sinabing yan po kasi ang hirap pag wala akong background sa law eh. Nainsulto sila. Di ba? Ad hominem. Ad hominem daw. Kumurahin niya dati si Kiko Pangilinan tsaka si Risa Ontiveros eh. Ang lutong-lutong na ngayon kasakasama na niya. Tas ad hominem daw. Di ba? Anong klase yun? Hindi po ba? Hindi mo pang-aatake sa karakter niyo yun o sa personalidad niyo. Ang ibig lamang sabihin, hindi kayo makaintindi dahil hindi nga kayo nakakaintindi ng law o ng batas. Tama? Hindi naman di ibig sabihin na hindi ka kasi nag-aral ng law para hindi mo maintindihan. Sa simple salita. Kahit hindi ako lawyer, napakabilis naman pong intindihin yung mga bagay na babasahin mo para maintindihan mo yung gusto ng law. Tama? So, yung interpretasyon nun, hindi mahirap intindihin. Nakuha niyo po? Ang problema, yung iba ayaw intindihin kasi mas naniniwala sa sarili nila. Yung gusto nila. Yung gusto nila. Kaya nga yung issue patungko po dito sa mga threshold na ito. Kasi oh, 'di ba, pagdating ng Lunes, no? Wala pong impeachment hearing sa darating na Lunes, magko-cover po kami, no? Ako po ay 5 to 7, no? Ng ng SONA ng Pangulong Marcos, 'di po ba? Kung maalala nyo, tayo ay hindi nagbabago, no? Dahil ayaw ko mag-sugarcoat sa inyo. Kaya nung nakalipas na SONA, kung maalala nyo lang, ha? Nung sinabi ng Pangulong Marcos na mahiya naman kayo, di po ba? Ano ba kinomento ko nun? Bakit di niya sinabi sarili niya? Naalala niya? Oo, ako nagsabi nun. At ang sinabi ko, parang teka lang, parang naghahanap siya ng pananagutan ng parang wala siya doon sa pangyayari. Eh siya presidente. Siya ho pumirma ng lahat ng mga budget na ngayon ay tinatalakay din sa Korte Suprema one after the other. So, paano mo sasabihin, mahiya naman kayo? O, di po ba? Nagbago ba ako sa pagkokomento? Hindi. Yung iba eh, ilan beses pa siyang pinalakpakan, ha? Ako, hindi ko binilang yun. Wala ko sa akin yan. Ang sinabi ko pa nga, naku, tingnan nito mga to, sinabing mahiya naman kayo, nagtayuan, nagpalakpakan pa. Eh, sinasabihan na nga silang mahiya naman kayo. Dapat sumigaw sila pabalik, oy, sali ka riyan. Di ba? Ano po? Eh, kung birang buhay, paano nagkaganon, di ba? Kaya abangan niyo po ha, yung 5 to 7 natin sa Lunes. Di ba? Ano? Tapos, wala, ibig sabihin, wala pong hearing niya ng impeachment. Dahil sona, no? Pagdating ng Martes, dahil ang hearing ay 3 araw sa 1 linggo, di ba? Pagdating sa Martes, wala rin pong sona. Wala rin pong hearing ng impeachment kasi yun naman po ang kontrasona ng minority. Na? Sa kanilang sesyon, mag-report ang minority. Yan sila, Alan Peter Cayetano, ang minority floor leader, at iba pa niya mga kasamahan, ano? Yung observasyon nila sa naging sona ng Pangulo. Kaya nga kontrasona. Na? Pagdating ngayon ng Miyerkules, 29, meron pong hearing. Meron po. Na? Kaya lang yun po ay 10 a.m. na, alas 10 na ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Na? Tapos magpapahinga lang sila ng 1 oras dahil pagdating ng alas 4 ng hapon, session na nila sa Senado. Tapos yung darating na linggo, susunod na linggo, susunod na Lunes, August na yan, tuwing alas 10 na po. No? Alas 10 hanggang alas 3, tapos alas 4 ang kanilang session. So, eto yan. No? Malamang sa 29, na, mayroon nga palang session sila no, ng 4 p.m. Ano? Kasi nga, o baka nga sa kontrasona pa lamang, ay ma-erase na, dahil may session sila niyan eh. Baka ma-erase na po yung patungkol po sa dalawang bagay. Una, ay siyempre gusto ng minorya isulong muli, no? Yung kanilang panukala patungkol sa kanilang rules na pwedeng umattend yung mga kasamahan nilang senador na maaring may kaso man nakakulong, pero dahil ito yung trabaho nila bilang senador, ay pagbibigyan silang umattend ng hearing. Na tiyak, isusulong yan, tiyak, ng minority. Bakit hindi? Una, yan ay parte ng rules ng Senate. No? Kung titingnan nyo, no? Dito nga sa impeachment, dalawa sila nakaupo sa harapan. Diba? Kakaiba yan. No? Hindi yan sasabihin ng mga ibang network o news channel na dati, pwede naman yan, dahil dati, Chief Justice ang nakaupo doon dati, no? At ang katabi po niya ay si Senate President Nene Pimentel, no? Yung tatay ni Coco Pimentel. Ano po? At ang Chief Justice ay si Davide, di ba? Eh sino ba nililitis noon? Si President Era po 'yon. Presidente po ang ini-impeach noon. Kaya sila magkatabi. Kaya ang Senate President na sa isang tabi at ang nag-preside ay ang Chief Justice. No? Dito kakaiba ito. Kasi Vice President pababa, dapat Senate President ang mag-preside. Pero dahil nga ang paniniwala ng mayorya sa ngayon, kasama si Bendalo, no? Ay naniniwala na parte ng rules pwede naman natin baguhin. At saka isa pa, dyan sa Constitution, wala naman nakalagay na ibig sabihin, pag Vice President pababa, ay Senate President talaga. Wala naman nakalagay explicitly. Eh, pero implied na nga yun. Kaya nga sinasabi nila Senator Alan Peter Cayetano, yung kanilang pinipresenta ay yung pag-uusap po ng deliberasyon ng gumawa ng konstitusyon. No? Na napag-usapan na nila yon. At lumabas dun sa transcript na, so, yun na, sila Christian Monsod, no? At pati nga sila Associate Justice Ascunia, no? Napagtalunan nila yon na, ibig sabihin, implied na. Natanging Chief Justice ang uupo bilang presiding officer pag presidente ang ini-impeach. Okay, pero pagka po pababa, alimbawa ay Vice President, Chief Justice, no? Yung mga impeachable official na iba, ang Senate President ang uupo. Lalagay pa ba natin dyan? Kahit hindi na, implied na yon. Ibig sabihin, isa lang ang uupo ay Chief Justice, tama? So, lagay natin. Pero yung iba, automatic Senate President. Implied na nga eh. So, kahit di na natin ilagay, understood na yun. Nakalayas na transcript yun. Pero ano nangyari? Pagka nga Bendalo, di ba? Hawak daw nila ang beat, pwede yan. Parte ng rules yan. Pwede natin baguhin. So, kung yan nabago nila at inelect nila si Chief Escudero bilang presiding officer dahil daw marami daw ginagawa ang kanilang Senate President. Ayaw pa nilang sabihin na hindi siya marunong nun. Eh, medyo teka lang. Diba? So, ibig sabihin, kabahagi ng rules na pwede mo rin palitan o baguhin yung pagpayag nyo na yung mga nakakulong na mga senador, senador pa rin yan, eh payagan silang umaten ng pagdinig. Lalo kayong malalampasan ni Makuleta pag nagkataon. Diba? Eh, nakapagtataka na naman, ba't kayo dyan sa Mayorga, kasama nyo yan, ba't ayon yung payagan? Diba? Kataka-taka. Samantalang yan, eh, malaki maitutulong niya kahit si Jinggoy Estrada para malaman yung katotohanan. Eh, pwede lang kung ayaw nyo malaman ang katotohanan, pero kung gusto nyo malaman ang katotohanan, napakalaking bagay ng dalawang yan pag nagkatao. Di po ba? O, so yan, ang pag-uusapan, malamang ano. Pero kung ang isang agenda pa, ito yung isang agenda, no? Ay ang ipasok na baguhin natin ang threshold. Ha? Paano yun? Well, kung sino yung present, dapat yun lang ang counted. Teka lang, yung mga absent, ginusto ba nilang maging absent sila? Si Bato, gusto ba niya magtago? Ha? Eh, sa paniniwala, inaantay nga natin yung desisyon ng Korte Suprema eh. Magpapasakop ba tayo sa ICC? Gigibain na nga ng Amerika? Eh, si, hindi nga natin alam kung napag-usapan niya ni Marco Rubio na nandito ngayon eh. Si State Secretary Marco Rubio ng US. Nabanggit kaya niya kay Pangulong Marcos? Uy, tigilan niyo na yung pagko-cooperate sa ICC, ha? Yung posisyon namin ngayon, sirain namin yan, brick by brick. Di ba? Napag-usapan ba nila yun? Kasi nagkaroon ng media conference si Rubio, wala man lang nagtanong na media. Wala man lang nagtanong, ha? Secretary Rubio, di ba? Iba na yung posisyon ng Amerika ngayon towards ICC, nagdeklara kayo ng war, and you will dismantle the ICC brick by brick. So what can you say about our president and our country cooperating? Ha? And our former president is in The Hague right now. Wala man lang nagtanong. O may nagsabing huwag kayong magtatanong tungkol sa ICC. Wala magtatanong. Huwag pag-uusapan yan. Diba? Yung ba yun? Diba? Hmm. So ang tanong, yun na nga. No? So parang bakit ito pang mga nasa mayorya, itutulak, ipuwera nyo yung mga kasamahan ninyo, eh buhay pa yan. E ang tanging pwedeng magbago ng threshold nyo ay kung voluntaryo may nag-resign na senador, merong namatay na senador, o di kaya ay yung senador ay natanggal na sa katungkulan niya dahil pin-remote, dininote pala, si ginawang department secretary ng Pangulo. Halimbawa, inalok siya. E di ito na ang trabaho niya, no? DepEd na siya. Yung kaya ni Sunny Angara, di ba? O di dun, bababa na ang bilang sa 23. Kasi 24 sila, di ba? Ang senador. O kung may namatay, di ba? May namatay, halimbawa, eh, hindi naman pwede magsingit ng ibang tao doon, no? Hindi naman pwede sabihin ng COMELEC chairman na yung number 13 na ipasok natin. Hindi. Yung susunod na pong eleksyon ang titingnan dito. Kasi every 6 years ang palitan yan, di ba? So nagbabago ang threshold ng bilangan kung sa ganung aspeto may nangyari. May namatay, may nag-resign, may inappoint na sa ibang posisyon, hindi na siya senador, di ba? So bababa ang bilang. Pero yung ganun na kulong, di ba? Senador pa rin yun eh. Hindi naman siya nag-resign eh. So therefore, kagaya nito, malaking bagay po itong impeachment. Bihira po nagkakaroon ng impeachment hearing, tama? O di hayaan natin mag-participate. Ba't naman hindi po pwede? At ako'y takantaka naman, bakit ko kontra ka, senador ka rin? Halimbawa, member ka ng majority. Ba, member ka ng majority. Bakit ka ko kontra? Di ba kabahagi niyo yan bilang senador? At isa pa, yung kasong kinakaharap niya, kung meron, di ba, na sa korte na nasandigang bayan, ano ang kinalaman mo ron? Bakit sasabihin mo pa na hindi yan pwedeng dumalo? May kaso yan, nandudo na siya. Hindi, bakit ganun? Di ba dapat kayong gagawa ng paraan para makapag-participate ang inyong mga kasamahan? Kasi kasamahan mo yan eh. Kahit member pa man din yan ng minority. Kasi dito kitang-kita kayo eh. Na hinahati nyo na ang dekolor sa puti para kayo maglalaba. Hinihiwalay nyo na ang dekolor sa puti. Samantalang teka, 24 kayo. May member ng majority, may member ng minority. Tama yan. Di ba? Nagdidebate kayo pagdating sa mga batas o sa rules kung sakali. Hindi nyo ba naintindihan na ang bilog ang mundo, darating isang punto, baka kayo na ang makasuhan at makukulong, no? Eh kung itong rules na pinasa ninyo, baka ito ay maging applicable din sa iyo balang araw. Diba? Parang ito lang si Senator Lacson. Kung makapagsabi siya kay Senator Bato na sumuko ka na, no? Eh, ikaw nga dati nagtago eh. Diba? Na totoong buhay lang, diba? Tapos sa ka na-aresto na, nagkaka-

Ba't ka mang gagalaite? O ano man, guilty ba? Wala naman, di ba? So okay lang, di ba? Dati pa naman issue yan eh, kung tutuusin eh. Eh bakit itong kay Senator Alan Peter Cayetano? 2019 pa yung SEA Games na yan eh. Nagkamal nga tayo na maraming medalya tungkol dyan eh. At hanggang ngayon, ginagamit pa nga yung mga struktura dyan. Intrigahin ninyo. So okay lang. Pag sa ibang tao, okay lang. Pag sa inyo, hindi applicable. A selective justice nga. Double standard nga ang tawag doon, ano? Diba? At pag naiipit na kayo sa isang pader o naiipit kayo sa isang argumento, ang dating, ah, okay na, ganun, kami ang bobo eh. Di kami lawyer eh. Sila na magaling. Oo, sila na. Ganun talaga. Diba? Ano to? Victim, ano to? Playing the victim ka? O di kaya kayo? Ha? Sa minor, dating minor ya? Playing the victim? O di kaya, eh, para bagang, nagkakaroon kayo ng tinatawag na ano ba tawag sa ganon? Ha? Hindi. Ang tawag sa ganon, ano eh? Para ka gaslighting. Diba? Pambira. Ang tawag dyan, camouflage eh. Para hindi makita ang kahinaan nyo o kabobohan. Oh, kami na bobo. Kami na ganyan. No? Sila na magaling. Ganon, ano? Ang totoo nun, Diyos ko, sa totoong buhay lamang, sa inyo nga galing yung bendalo eh. Di po ba? Pwede ba yan? Kaya ngayon, pati NBI director, yun ang kanyang katwiran. Di ba? Tinanong siya ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Tama naman ang forte nyo kayo nag-iimbestiga. Tama? Opo. Pero, hindi naman kayo talaga motro proprio, hindi ba? Lalo na kung may mga malalaking kaso. It's either bigyan kayo ng direktiba ng DOJ, which is under ang NBI sa DOJ, o di kaya mismo ang presidente na bigyan kayo ng direktiba, imbisigahan niya yan. Ganon, di ba? Pero yung ikaw mismo, kusa mo, hindi yan, di ba? Ah, hindi naman. Yan ang trabaho kasi namin. Pero niyo, pambirang buhay, bendalo na rin. So, eh, pwede yan. Oo. So, okay. So, yun pala, no? So sana parehas, di po ba? Sana parehas. Kung ganado kang imbisigahan yung SEA Games na motor proprio, ay, ganun talaga, imbisigahan namin. At motor proprio rin, hanapin natin yung kwan. Ngayon pala, nagsasabi na meron kaming persons of interest na kinontrata na killer. Pero hindi mo masabi, di ba? Kung sino o ano, di ba? Sana ganyan din kagana, ganyan din kasigasig, imbestigahan yung flood control anomalies. Andyan na mga Marines. Pero imbis na pakinggan, siniraan ang mga reputasyon ng mga yon. Na, nagsisimula. Pati si Atty. Baligod, nagawa nila ng paraan para makasuhan. Pero kaso po yun, mula kay Secretary Kiko Tio Laurel, di ba? Kasi nasama siya doon sa transcript nung kwan eh. Nung 18 Marines eh, di ba? O pero ang punto lang natin dito, bakit ang katapat ay kakasuhan ka para patigilin ka? Samantala, kung talagang interesado kayo sa investigasyon ng nakawan sa gobyerno, di hamak, trilyon nito. Trilyon, bilyon ang pinag-uusapan dito. At ang pinakamabigat dito, yung mga nabigyan ng maleta rito, hindi lang kongresista, hindi lang senador, hindi lang po baka nasa local government, no? O di kaya ang pinakamasaklap kasama na Port Estate ng mga media personality. Yung iba nga napangalanan pa nga dun eh. Anong sagot ng mga napangalanan media? Nagdemanda rin. Ay buhay, sa totoong buhay lang po. Eh, hindi naman po ano to, ang ibig lang po natin sabihin, hindi na ho bago. Opo. Kaya nga may ACDC sa media. Attack and collect, defend and collect. Apo, di po ba? Kung sila, hindi nila masabi yon dahil bato-bato sa langit ang tamaan talaga'y bukol. Di ba? Ano po? Ay naku, sa totoo lamang, bago pa tayo matuluyan, maubusan ang oras ha. Dahil kagabi, hindi ko rin masyado nabasa ang inyong mga komento eh. Basta patuloy po tayo maging mapagmatsyag, maging vigilant. At hindi tayo bibitaw sa mga issue. Kung ayaw man nila pag-usapan na yung flood control anomalies, huwag ko kayo magsasawa sa akin dahil talagang pabalik-balik tayo dyan hanggat hindi ho nila nabibigyan
ng

0: solusyon yan. Ano po? At mapanagot yung dapat mapanagot. Di po ba? Maraming salamat ha, kay Kuya Ramon Bier. Ayan, good PM, Sir Bernard at mga kakampi. Dami pa nilang paikot para ipahiya si BP Sara. Ngayon pa lang, threshold na pag-usapan. Doon din naman yan papunta. Ayan, malamang pag-uusapan nila yan, ano? Next week sa kanila mga sesyon. Kaya wag natin bitawan. Panoorin natin. I'm sure paglalaban po yan, ano? Nila Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Pia Cayetano, maging po itong Senator Robin Hood Padilla, 'di ba? Lalo na 'yon, ano? Matalas siya masyado pag nagkataon, practical na naintindihan ng sambayanan. Ba't 'yung gagawin nga naman, 'di ba? Ayan, ano, salamat kay Ramon Bier, ha. Ayan, at kay Ate Roxanne Costa, magandang gabi rin po. Good evening sa inyo. Ayan. At saka itong sinabi mo, Kuya Ramon Bier, na ipahiya. Noon pa nila pinapahiya. Apat na taon na nilang pinapahiya ang ating pangalawang pangulo. No? Pero tignan nyo naman, ang epekto sa taong bayan, mataas pa rin ang kanyang approval at trust rating. At noong nagsimula ang impeachment, lalong tumaas ang kanyang approval at trust rating. Bakit? Eh kasi nakikita talaga na ng taong bayan. Ito ang bindikasyon. Ibig sabihin ko noon, usap-usapan lang na umiiwas yan, ayaw yan talaga magkaroon ng pagdinig. Kita nyo, sinalba siya dati ng Korte Suprema. Parang ganun lang kapraktikal ang isip ng ibang tao. Hindi ho. Talaga may pagkakamali ang 19th Congress sa ginawa nila. Kaya diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Pero ang masaklap, inulit na naman nila. Di ba? Pero bagamat inulit nila, hindi pa nag-decision ng Korte Suprema, natuloy ang impeachment. O ngayon, Article number 4, grave threat, inciting to sedition. Ang bibigat ng testigo nila, NBI director yun. Ha? Matibag yun. Di ba? At yun pong dalawa pang NBI expert daw. Sipin nyo po yun. Pero kataka-taka, sa dami ng testigo para dyan sa Article number 4, kasama pa si Yusek Zuleika Lopez, ay hindi na nila ito ipipresinta. At napansin nyo, hindi na sila nagkakaroon ng tinatawag nating redirect examination. Ha? Kasi di ba, nagkakaroon ng cross, no? Cross-examination, direct examination ang prosecution, matapos nila ang depensa naman, ano? Magkakaroon po ng clarification at saka yun nga po, ano? Pagtatanong dito sa mga testigo nila. Di po ba, no? Cross-examination. Matapos po ang cross-examination, syempre nakikinig at nag-o-object po ang parte ng prosecution, nag-no-notes yan, di ba? Kasi pwede siyang mag-redirect. Pansinin nyo, hindi sila nag-redirect. Dito sa tatlong testigo na ito, kay Kalilong, kay Lotok, at kay Matibag. Wala pong redirect. No? Bakit? Kasi pag nag-redirect ka, hindi mo rin pwedeng pigilan na humirit muli ang depensa. Mag-recross ang tawag. Hindi mo pipigilan yan. Ano? Kung nalulusaw na to, nadidiin na, baka lalo kay madiin. Pag nag-recross sila, baka lalo mapahamak eh. Kaya mas magandang tama na. Okay na yon, pwede na, baka mas lalo pa mapahamak eh. Okay na po yun. Parang ganyan lang. Na? Kaya makikita nyo sa labanan pala sa korte eh. Kung meron ka talagang sapat na ebidensya, eh talaga, we would like to redirect. Diba? Ganun talaga. Diba? Kasi ang depensa naman, puro salag. Ha? Kung talagang diin na diin, yung parang talagang nagawa niya yan, ano? Ang puro excuses, puro alibi, no? Nakita niyo ba yan sa depensa ng pangalawang pangulo? Wala. Bagkus, ang nakita niyo ay yung mismong testimonya ng testigo nila, ang chinyalinge. Na? At yung chinyalinge na yan ay hindi nila mapangatawanan saka nakakita. Testimonya mo, hindi mo maipaglaban. So, ibig sabihin, there's something wrong with it. Ganun lang po. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi mo maikakaila yung katotohanan sa kasinungalingan. At lalo na kung ganyan live yan, live yan. Nakita niyo expression ni Matibag noon nung huli, medyo gumaganon na, no? Parang hindi mawawala yan, yung body language, yung kanyang demeanor, makikita sa testigo. Yung parang nakikipag-away na siya sa abogado ng defense, naiirita na siya, parang ganyan, ano? Kasi nga, tinetest yung credibility mo. So pagka ikaw ay medyo alanganin, talagang makikita yung iyong demeanor, di ba? Hindi mo may tatago sa publiko. Na, yun po yun, ibig sabihin, no? Kaya taong bahay, lalo tumaas ang credibility ng pangalawang pangulo, tumaas ang kanyang approval at trust rating. Di ba? Ganun lang. Yun lang po. Ayan. At siya ay nagpatuloy lang sa kanyang pagtatrabaho bilang vice-presidente. Di ba? Ayan. Salamat po, ah, Ate Roxanne Costa. Magandang gabi, Kuya Ramon. Magandang gabi po, ha? Ayan. Ano po? Hindi daw siya manonood, si Kuya Ramon, ng SONA ni BBM. Puro lang nonsense yan dahil puro kasinungalingan lang yan. Ah, di ba? Choice mo yan, Kuya. Eh tayo, walang choice. Okay lang. Tayo po ang maghahatid sa inyo nung SONA talaga ng makatotohanan at dun sa kanya sasabihin, di ba? Kung agree ako, hindi. Depende, di ba? Kung totoo ba? Parang, di ba? Ako na muna magsasabi, parang teka lang. Parang nangyari yun, di ba? Ayan, Kuya Lea Gutierrez, magandang gabi po. Ayan, ano po? Ayan, ba nagalit ba si Auntie Claire kay Ivana? Dahil nagbigay ng 2 million at scholarship sa rider at anak na napatay, sabi niya, eh bakit daw pinangunahan ang Pangulo sa pamimigay? Sir, may mali ba sa ginawa ni Ivana? Ha? Tapos, nagalit ba? Ha? Hindi ko naman nakita yun, ha, Kuya Leo, pero titingnan natin. Ha? Ate Jennifer Rebis, magandang gabi po. Regards kay Kuya Jimmy Rebis at sa iyong buting anak. Ha? Sabi niya, dati, bilib ako sa mga tulpo, lalo na kay Idol. Nag-start pa lang yan tumakbo for senator. Sa aming survey noon, baka pwede na siya maging vice president. Pero ngayon, bumaligtad na ang lahat. Ang sagot nila, hindi na yan makakaulit sa amin. Ay nako, Ate Jennifer Rebby, salamat sa iyo ha. Kay Kuya Leo Gutierrez ulit, awang-awa ang mga majority senator sa namatay na troll. Bibigyan daw ng scholarship ang mga anak. Sabi daw ni BBM, talagang maalagang alaga nila, swerte naman, biglang yaman. Biglang yaman nga, naka Rolex, may kotse pa talaga. Pero parang away personal po ata yan, na binibintang nila yan sa DDS eh. Yung pagkamatay ng vlogger, binibintang. O ngayon, parang away personal po ata, no? Kaya ganun po ang nangyari. So, tingnan nyo na lang, di ba? Kasi ang mga DDS, hindi ho ganyan. Opo, hindi ho gagawa ng ganyan. Hindi ho. Di ba? Salamat ha, Kuya Leo Gutierrez. Ate Jennifer Rebis, ha? 29 years din si Matibag. Ayon sa kayabangan niya at sa halatang script, binasag ni Binluan. Akala ko noon masyadong mabait si Binluan kasi hindi mahilig mag-object. Yung pala, bantay ka dahil hinayaan lang niya siyang magsalita kaya yun din ang ginamit sa kanya. Totoo pala yung sinasabi niya na may karapatang kang manahimik dahil lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo. Yun na nga, di ba? Ginamit ang sarili niyang testimonya na hindi niya mapanindigan. Kaya nga nung huli, gumagano na ate, di ba? Gumagano na eh. Sabi ko, naku, ano yun? Ba't ganyan? Di ba? Ano po? Yan, ano po? Ayan ha. At yan, may karapatan kang manahimik dahil lahat ng sasabihin sa iyo ay maaaring pwedeng gamitin laban sa iyo. Ang galing ng team, Sarah. Sali ako sa team na yan. Salamat ha, Ate Jennifer Rebby. Si Kia Jaime Samaya Bernante. Good evening, kakamping kabandido. Next week, August na. Beer months. Beer months. Coming soon. Opo, tama po kayo. Salamat kay Jaime. Ha? Ate Shirley Uyang, magandang gabi rin po sa iyo. Si Ate Charito Cabrera Dayana, nasa Qatar. Si VP Inday, she wear a long gown, mint green in color. She's so beautiful. Pag nilagyan pa ng filter ang pic niya, Diyos ko, Diyos sana ang dating ni VP Inday. Kaya nga, ang daming inggit at galit sa kanya. Yun na nga po. Gumagastos ng limpak-limpak ng salapi para siraan siya. Tingnan niyo may itsura ng sinisiraan nila. At yung mga naninira, tingnan niyo may itsura nila. Ewan ko na. Salamat, Ate Charito Cabrera. Dayan at kay Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Renato de Guzman. Ayan, maraming salamat po. Ayan, hindi na daw mauulit pang muli, ha? Ang hindi ang pambubudol, ayan. Si Ate Kimura Dolores, maraming salamat po. Arigato gusayma sa inyo ni Ate Delia Maing. Salamat po. Kay Romeo B. Agpoon, magandang gabi po sa inyo. Kay Kuya Boy Pera Abras, magandang gabi po. Ayan. Kay Kuya Angel Loredaha, yan. Kay, ano ito? Ads. Sabi niya, botohan na lang ho sana agad at huwag na tapusin ang impeachment trial kasi alam naman na ho ang mga boto nila, gastos lang sa gobyerno, pero basta, 16 votes ang threshold to convict. Good evening ho. Ayun nga po, ads. Talagang 16 votes. Alam nila, wala silang 16. Salamat sa iyo, ads. Ha? Salamat. At kay Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. At kay Kuya Arthur Arbuado, kay Kuya George Rabal, kay Kuya Arnel Ople, kay Kuya Jonas Cafrente Mojica, magandang gabi po. Ayan, at kay Kuya Bayani Ricarte, ganun din. Maraming salamat. Ayan, everyday let's fight. Tama po kayo. Kay Kuya Angel Reda, Ate Kimura Dolores ulit. Ayan, update po kay US Senator Rubio. Yun nga po, dinatala kayo yung ICC. O baka tinalakay sila-sila lang. Salamat, Ate Kimura Dolores. Ayan, nako, naubusan tayo. Oras, kay Kuya Rick Orasyon, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Nako, dibali po, naubusan tayo oras. Pero dibali, bukas, magkikita tayo muli sa parehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Kung maaari lamang po ay pakipindot o pakihit ang notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po ay dumadaan sa samut-sari mga problema at mga pagsubok. Abay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapang na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. Oil prices have increased sharply after the Iranian-backed Houthi movement in Yemen said it had attacked two Saudi Arabian oil tankers in the Red Sea. The official Saudi news agency confirmed that one tanker was hit. Ship tracking data suggests that two China-quartered supertankers, which had previously reversed course, are currently sailing through the waterway. The US Secretary of State, meanwhile, has promised that President Trump will seek a head for an eye as Washington pursues its air campaign against Iran for a 12th consecutive night. Marco Rubio said Iran would pay a price for its refusal to allow free transit of the Strait of Hormuz. The Prime Minister of India, Narendra Modi, has attempted to assuage what a BBC correspondent describes as unprecedented youth protests by promising stringent punishment to those responsible for exam paper leaks, but that has been rejected. The European Union has fined the US tech titan Google $1 billion. The European Commission said the firm had illegally favoured its own services and prevented customers from being steered to cheaper offers outside of its app store. UNESCO has added an ancient city in Russian-occupied Crimea to its list of endangered heritage sites, warning it's under threat from construction work and archaeological activities. The Israeli far-right National Security Minister Itamar Ben-Gvir has again led hundreds of worshippers into Jerusalem's Al-Aqsa Mosque as he marked a Jewish day of mourning. The visit has breached the agreed rules on the compound. Two Ghanaian nationals have petitioned the International Criminal Court to open a preliminary investigation into attacks against foreigners in South Africa. A South African government spokesperson called the move opportunistic. Albanian police have used tear gas and water cannon against protesters outside parliament in their latest confrontation over a tourism project linked to President Trump's family. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
6: cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Biyernes. Thanks, it's Friday, mga kababayan, mga tagapakinig, tagasubaybay, at tagapanood ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Sayas, Mindanao, at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang mga ka-senior citizen. Laki po ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Si Don Pepon, busy-busy po sa kababasa. Kung kailan kami nag-uumpisa na sa kabasa ng basa. Pabatiin po muna natin.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes, mga kaibigan, ha? Araw ngayon ng mga gigs, yung mga Gen Z, alam naman natin, pero maging ang mga oldies, ha, yung mga senior citizen, abay, bumabanat din po yan ang mga tinatawag na ballroom dancing, ha. Doon ho kayo magpunta, ha, sa Bistro RJ's sa Dusit Hotel. Naku, sasabak kayo, ha. Rock and roll dito, rock and roll doon, hanggang sa mabari ang ating mga balakang. Ha? Doon kayo pumunta at sigurado masayang masaya kayo pagtapos ng inyong gigs, mga kaibigan. So, issue na ating tatalakayin as usual, ha? Ito pong kaganapan na nangyayari sa ating bansa, sa ating kapaligiran, na kung saan nakikita natin na tila restless ang ating pong mga kababayan, ha? Restless po sila sapagkat napakataas po ngayon ng bilihin, kasabay ng pagtataas na naman po ng presyo ng diesel. Nagtaas na tila mayigit 10 piso, Don Pepot.
1: Opo.
0: Gasolina.
1: Apat na piso halos.
0: Apat na piso si Don Pepot po. Gasolina. Ako, diesel. Ha? Kaya hindi po kami makasabay sa araw-araw. Nakita naman yung iba naming mga kasama. Online na lang. Ha? Dahil sa mahal po ng langis o gasolina, ha? O bukod dyan, mataas ang pamasahe. Mm-hmm. Mataas ang bilihin na siyang pinakamahalaga sa lahat, ha? At para kumain ka ng masarap na bigas o kanin, napakataas na rin po. Ha? Halos lahat ay napakataas. Ang hindi lamang po tumataas ay si Don Pepot at ang inyong lingkod, kasama na po ang dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Yeah. Pero, sabi nga, small but terrible, mga kaibigan. Yeah. Kaya, yan po, mga kaibigan, yung sinasabi natin, kapag ka ikaw ay may mithiin, kapag ikaw ay may gusto, hindi ba ang kaakibat niyan, Don Pepot, ay sakripisyo? Yes. Kung gusto mo maging matagumpay na inhinyero, siyempre, magtsatsaga ka, magtitiis ka, magsasakripisyo ka, mag-aaral kang mabuti at papasok ka sa eskwela, may pamasahe o wala.
1: Yes.
0: Kapag gusto mo makamit ang tagumpay, di ba? Kaya, sakripisyo po ang kailangan at mahalagang, isa sa mahalagang elemento para magtagumpay ang anumang adhikain o layunin.
1: Yes.
0: Ngunit ang higit na pinakamahalaga ay yung pakikiisa sa iyo, ha? O yung pagkakaisa sa katulad ng nangyayari sa ating kapaligiran na lahat po tayo ay apektado, lahat tayo ay biktima, kasalukuyan, ang ating mga anak, ang mga susunod na henerasyon, at ang ating mga susunod pang mga henerasyon ay magiging biktima kung hindi po tayo magsasakripisyo. Sakripisyo na katulad ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani, yung pong ating mga namatay na bayani na isinakripisyo 10 ng kanilang mga buhay sa ikapagtatagumpay ng kanilang hangarin na kalayaan. Kalayaan sa kamay o sa kuko ng mga dayuhan. Tayo ang masaklap sa kuko ng kapwa nating mga Pilipino, sa mga leader na ating pinagkatiwalaan, ibinoto natin para magsilbi sa taong bayan tulad ng kanilang sinumpaan, ha? Bago sila umupo sa mga posisyong ating itinalaga o ibinoto sa bawat naghangad ng ating pagtitiwala.
1: Yes.
0: Sakripisyo, mga kaibigan, sapagkat ang kanilang sinumpaan ay to serve and protect the Filipino people and our country, Philippines. Diba?
1: Yes.
0: Don Pepot?
1: Opo.
0: Oh, yan. Oh, huwag tunga nga, tunga. Yan. Eh, sinasabi po natin ito sapagkat nalulungkot tayo. Sapagkat alam naman nating lahat na ang tagumpay ay makakamit sa pamagitan ng pagkakaisa. Kapag mayroong isa na tumindig, sisirain, i-criticize, ha? Sasabihin, ay naku, maka-China yan, ay naku, maka-Amerikano yan. Hindi po tayo nagkakaisa. Pagka tayo ay tumindig, pinagtanggol natin yung katwiran, ay maka-DDS yan, maka-Duterte yan, o kaya maka-BBM yan, maka-BBM yan. Hindi po yan ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang kapakanan ng ating bansa. Ang
1: yes.
0: kapakanan nating mga mamamayan. Sapagkat tayo ang bumubuhay sa gobyerno, hindi po sila. Tayo ang bumubuhay sa gobyerno. Tayo ang bumubuhay sa mga taong iniluklok natin sa posisyon sa pamamagitan ng ating kaisa-isang boto, sagradong boto na ipinagkaloob sa atin ng ating saligang batas. Pero malungkot doon, Pepot, eh.
1: Opo.
0: Sa nakikita ko, eh, sa halip na magkaisa, magsakripisyo, anuman ng reliyon, nagsagawa ng we are one para sa katotohanan, para sa pananagutan, para magkaroon ng kapayapaan ng ating bansa, sapagkat yan ang sagaw, yan ang gusto ng maraming bilang na mamamayang Pilipino. Anong ginagawa? Takip dito, takip doon. Iwas dito, iwas doon. Parang mga asong ulul. Ha? Itong mga ilan nating mga politiko, ilang mga mambabatas na pilit ipinagtatanggol kahit alam na ng mga mamamayang Pilipino at lantad na ang katotohanan na ang gusto lamang ay dumaan sa due process o tamang proseso para makumpirma ang pagdududa at haka-haka ng marami nating mga kababayan.
1: Yes.
0: Pero ano po ang nangyayari? Halos isang taon na. Pero wala pang nakukulong katulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. na Pasko, nung sabi niya ay 25 SONA. 2025 SONA. Na may makukulong sa Pasko o bago magpasko. Mm-hmm. Diba? Magpapasko na naman, Don Pepot.
1: Yes.
0: Wala pang nakukulong na mga malalaking mga buwaya na ang kakapal ng mga balat pati pagmumuka. Sapagkat nakakaharap pa, mga arugante pa, ang yayabang pa, di ba, na ang
1: yes.
0: pinagyayabangan ninyo ay taong bayan, na akala ba ninyo ay pinaniniwalaan kayo, lalo lang nasusuklam sa inyo, sapagkat alam na ng taong bayan, sinabi na po ng dating mga sundalo na 22, nasa halip na inyong imbestigahan para malantad ang katotohanan, sapagkat sila ang may personal knowledge at sila ay dapat maging kwalipikadong mga witnesses sapagkat may personal knowledge. Yan po ang pinakamahalaga
1: yes.
0: na dapat kasama ng testigo. Yun siya ay may personal knowledge at hindi po hearsay katulad ni Director NBI Marites Malibag.
1: Ano? Melvin Matibag.
0: Ah, yan. Pag sinasabi yung NBI, nagigising ka, nakikita kita, kukurap-kurap ka na naman, Don Pepote, ha? Marites,
1: Melvin,
0: Matibag, ha? Oh, 29 years, lawyer, sabi niya, ha? I'm 29 years lawyer, ba? Tama ba?
1: Yes, opo, opo.
0: Oh, yan, sinabi niya, alam ko kung saan papunta ang iyong tanong, sabi niya. Oh, pagkatapos, bakit ka sumablay? Abogado ka ng 29 na taon. Ang nagtatanong sa iyo ay tila abogado na hindi katulad ng karanasan mo sa 29 na taon bilang abogado. Nabitag ka, natrap ka sa sarili mo.
1: Yeah. Ha?
0: Di ba sa sarili niya? Natrap siya. Siya ang nagay sa sarili niya sa bitag.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Tinanong siya, nagkita ba kayo ng prosecution, di ba? Yung sabi niya,
1: bago
0: mag-hearing, dalawang beses kami. Ibig sabihin, nagkaroon ng briefing na normal at natural lang na sa isang abogado at kliyente, kumbaga, di ba?
1: Yes.
0: Na mag-briefing at sa turuan din yung witness kung ano yung mga sasabihin na naaayon sa batas at kapanipaniwala. Oh, nag-briefing sila 2 times before yung pag-witness.
1: Bago siya maisa lang.
0: Tapos, may ano pa yung tanong sa kanya? Yung sinasabi niya na kaya siya natibag ay dahil yun sa sinagot niya na may tanong eh, kay matibag eh, na sinagot niya sumablay siya. Diba?
1: Halos lahat ng tanong eh, lihis yung sagot eh.
0: Yes, at hindi lang naman siya. Maging itong si attorney.
1: Ito walang personal knowledge eh.
0: Yung pangalawang witness.
1: Si Lotok. Attorney Lotok. Lotok.
0: At saka yung Kalilong.
1: Agent Kalilong.
0: Oh, yan. Puro palpak eh. Pero pagka nag-post sila, yung mga kakampi. Ha?
1: Tagumpay.
0: Pag nag-post, tagumpay. Ha? O sablay si attorney Narbasa. Sablay si attorney
1: Binluan.
0: Binluan. Eh, pero kitang-kita naman natin. Kumbaga, kung i-grade mo yung mga abogado ng depensa, hindi sa pinupuri natin dahil tayo ay maka-DDS. Ganyan naman ang sasabihin sa'yo eh. Pero tayo po ay nasa panig ng katotohanan.
1: Yes.
0: Nasa panig po tayo ng katwiran. Nasabi nga, kapag may katwiran, ipaglaban mo.
1: Yes.
0: Diba? O yun, mga kaibigan. Ha? Kaya tayo, dahil nakikita natin ang katwiran, yun ang ipinaglalaban natin. At hindi po dahil sa tayo ay DDS o tayo ay dahil sa BBM. Set aside po natin yan. At kahit na anuman ang reliyon na inyong kinabibilangan, isa-isang tabi po natin yan. Sapagkat ang pinag-uusapan po ngayon ay ang ating bansa, hindi lang ang kinabukasan nating kasalukuyan, kundi higit sa lahat ay ang susunod na henerasyon na magmamana ng ating kaisa-isang inang bayan.
1: Yes.
0: Diba? O, kaya noong pa man nananawagan ako sa mga ka-senior citizen na bagamat sinabi ni Dr. Jose Rizal na nasa kabataan ang pag-asa ng bayan, nakita ko sa kasalukuyan dahil ang mga kabataan natin ngayon ay haling na haling sa mga gadget. Ultimo halos may gatas pa, ha? Hindi pa naaalis yung dede, ha? Eh, binibigyan na agad ng gadget ng mga nanay para hindi sila maging abala. Sa halip na arugain at unti-unti siksikan ng mga values, kaalaman, ha? Para hanggang sa paglaki ay taglay-taglay nila.
1: Yes.
0: Ngayon yan ang nakikita na natin. Hindi katulad noong araw na talagang hinuhubog ang mga bata sa mga mahalagang kaalaman na dapat ay malaman hanggang sa kanilang paglaki. Noong araw, marespeto ang mga kabataan.
1: Yes.
0: Kapag sumasakay ka sa bus, yung mga kabataan tumatayo, kalalakihan tumatayo, ibinibigay ang upuan sa mga babae.
1: May edad, diba? Matanda.
0: Bata man o matanda. Basta babae nung araw,
1: yes.
0: Bata o matanda.
1: Nakabuntis.
0: Ngayon, sumakay ka, nakatingin sa labas o kaya nagtutulog-tulugan.
1: Yes.
0: Nawala na po ang respeto dahil sa sinasabi, mahal ang pamasahe. Mataas ang pamasahe. Bakit ko ibibigay ang upuan ko? Di ba?
1: Yes.
0: Oh, so,
1: ayaw may istorbo sa pagsiselfong.
0: Wala kang uupaan irog, kaya huwag ka nang sumakay. Di ba? Oh, hindi lang yan ang nakikita natin. Di ba? Marami pa yung kawalan ng respeto sa mga matatanda. Nung araw, hindi ka pwedeng sumagot sa
1: Opo.
0: Magulang. Di ba? Nung araw, ang mga anak mapagkumbaba sa mga magulang. Ngayon, mas mataas pa sa magulang. Ha?
1: Mas malakas pa ang boses eh.
0: Mas malakas pa ang boses at nakikipag eyeball to eyeball
1: yes. Hindi
0: sa
1: makakuha
0: mga
1: sa tingin.
0: Magulang. Nung araw, makuha ka sa tingin. Ha? Sasagot ka. Gusto mong magmumog ng dugo. Ngayon, wala na po. Dahil ito sa batas na ginawa nitong si Kiko up and down. Na ngayon ay nakikita na natin ang bunga ng batas na child abuse. Di ba?
1: Yung sa juvenile law.
0: Oh, yan, mga kaibigan. Kaya ang sinasabi po natin dito at ang ipinupunto natin sa ating mga kababayan, kailangan po nating magkaisa para maging matagumpay ang anumang ating mithiin, katulad ng mithiin nating maraming mga mamamayang Pilipino na malantad ang katotohanan, managot ang dapat managot para umira lang hustisya at nang sa ganoon ay magkaroon ng kapayapaan.
1: Yes.
0: O, pero ano ang nakikita natin? Nagsagawa ng rally. Namuno ang Iglesia ni Cristo sa issue ng truth, accountability, justice. Pero anong sabi na iba? Ha, ayaw namin sa mga dyan, Iglesia ni Cristo yan. Ha, ganito. Ang dami-dami nilang mga puna. Pero sino ba ang maglalakas loob na manguna?
1: Yes.
0: Maliban sa tulad ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Bukod sa nagkakaisa naman talaga ang Iglesia ni Cristo.
1: Nawala
0: sa ibang mga rehiyon sapagkat ang isinusulong po ng INC, tama ka dyan, Don Pepot, may tama ka dyan, ay isyung pambayan.
1: Yes.
0: Truth, accountability, and justice. Wala pong pakialam dyan ang rehiyon. Walang pakialam ang pulpito. Pero ano nangyayari? Nag-rally ang white daw sila, white, di ba?
1: White movement.
0: White movement, ha? Mga pare, madre, nung araw, kayo rin ang nagdala, naghulog sa bansa at sa mamamayang Pilipino sa Kamunoy. Dahil kayo rin ang nagsimula rin noon ng EDSA 1 kung saan ang namuno ay ang yumaong Cory Aquino bilang revolutionary president. At doon nagsimula ang korupsyon dito, korupsyon doon, pagtatalaga ng mga makakaliwa na halos nakapaligid sa kanya ay mga nagsusulong ng idealismong komunismo. Lumikha sila ng pagbabago, binago ang ating 1973 Constitution pinalitan ng 1987 Constitution na nagbukas ng pinto para madaling makapasok sa loob ng gobyerno ang mga utak kaliwa. Lumikha sila sa ating Constitution ng batas na party list na naging pinto para makapasok ang mga makakaliwa dahil kailangan mo lamang ay kaunting boto.
1: Yes.
0: Kung hindi ako nagkakamali, 300,000
1: lang. May one seat
0: votes.
1: Ka na.
0: So, nagkaroon ng party list, dumami ng dumami ang mga utak kaliwa sa Kongreso. At dyan nagsimula ang kaguluhan naging magulo ang ating gobyerno. Di ba? Dahil dito sa mga ilang mga utak kaliwa na nakapasok sa ating gobyerno. At ngayon, yung dati-dati ay siyang naging dahilan ng pagbagsak ng tinatawag nilang Regimen Marcos. Di ba?
1: Yes.
0: Kinuha ng Amerika.
1: Mm-hmm.
0: Na sinasabi ay para iligtas, ngunit tulad din ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, sapilitan inalis sa bansa, sa madalit salita, kinidnap.
1: Mm-hmm.
0: Kahit alam nila na ito ay labag sa ating batas, labag sa ating saligang batas, at maging sa Rome Statute ay labag din.
1: Yes.
0: Pero ginawa nila ang gusto nila sapagkat nakikita nila na magiging maigpit na sagabal ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na ama ng ngayon ay opisyal nang nagdeklara na tatakbo sa pagkapangulo, Vice President Sara Duterte, na nakikita nating mga mamamayan Pilipino na talaga naman pong ginigipit.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Lahat ng panggigipit ay ginagawa. Ultimo, yung mga nag-criticize o nag-kritiko, nagiging kritiko dahil sa nakikitang maling pagpapatupad ng batas, di ba?
1: Yes.
0: May kalalagyan.
1: Mm-hmm.
0: Kakaswan ka ng kahit hindi na yung kaso ay hindi akma, blunder, di ba?
1: Yes.
0: Dahil sagabal ka. Dahil dito sa gagawin nilang impeachment, unang kinuha si Marcoleta, ha? Dahil ito ay masigasig at kapag ito ay nagtanong, siguradong mapipiga ka. Diba?
1: Yes.
0: Sumunod na ikinulong si ano ba yan? Ngayon, ang kanilang gustong kalawitin.
1: Jinggoy.
0: Si Jinggoy, nauna na eh. Pero sinunod na nila si Senator Marcoleta. Dahil abogado ito at isa sa mga masigasig eh, sa paglalantad ng katotohanan.
1: Yes.
0: Ngayon, ang kanilang inaasinta naman at gagawa ng kaso, ha, ay ito pong si Cayetano para mabuo yung sinasabi nga nung iba na BJMP. Tama ba?
1: Mm. Oh.
0: Eh, pero oh, pero kung ako ang tatanungin, ang dapat, P, Pampilo, di ba? P yun eh, Pampilo. At ito, dapat matagal nang nakakulong. Dahil dun sa kaso na hindi pa natatapos na Dacer Corbito case. Di ba? Pinatay, pagkatapos ay sinunog. Isang malagim at karumal-dumal na krimen. Pero, nalampasan niya eh. Tumakbo siya eh. Di ba? Nagtago. Pero ngayon, kung mag-akusa, kung magturo, kung magsalita, ay akala mo walang bahid dungis. Yun po ngayon mga matinding mga masigasig na nakikita natin na parang mga asong ulul. Eh, sangkot po yan sa flood control eh. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po ay may pag-uulat na papapasukin. Sino ba yan, Don Pepot?
1: Chonayu, laki kasamang Chonayu. Concerns ng Pilipinas sa South China Sea, babanggitin ni US President Trump kay Chinese President Xi.
0: Ilan nagsanib persa na ang ano eh, ang Russia at Amerika at China.
1: Saman Chona.
2: Nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Sa naturang pag-uusap, nangako si Trump kay Pangulong Marcos na babanggitin niya sa susunod na pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping ang mga concerns ng Pilipinas sa South China Sea. Bukod dito, pinag-usapan din ng dalawang leader ang global, economic at security situation. Ang telephone conversation ni na Pangulong Marcos at President Trump ay naganap kasunod ng una na ring pagkikita ng Chief Executive at ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kamakalawa sa Malacanang. Dito ay nagbigay ng update ang punong ehekutibo hinggil sa pinakahuling naitalang kaganapan sa South China Sea. Matatanda ang nasugatan ang dalawang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin sa ulo ng baton ng Chinese Coast Guard na naganap na kumprontasyon malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa bahagi ng West Philippine Sea nitong nakaraang Lunes, July 20. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Chona Yu.
1: Yes.
0: Yung sinasabi natin kanina, Don Pepot, kailangan natin ay sakripisyo.
1: Yes.
0: Hindi pagsisiraan.
1: Mm-hmm.
0: Ang anumang mithiin, ang anumang layunin, kundi po natin sasama ng pagtitiis, pagsasakripisyo, at higit sa lahat, pagkakaisa, ay hindi po tayo magtatagumpay at mananatiling pangarap lamang ang ating mga mithiin at layunin. Na ngayon, ang ating
1: hihilaan
0: mithiin
1: tayo
0: ay itama ang mga maling nangyayari.
1: Yes.
0: At nang sa ganon, ang manahin ng ating mga susunod na henerasyon ay isang gobyerno na nagsisilbi at hindi umaalipin, hindi naniniil o lumulupig, kundi isang gobyerno na mangunguna para iangat ang kabuhayan ng mamamayang Pilipino at paunlarin ang ating bansa.
1: Yes.
0: Yun po ang mahalaga. At hindi isang gobyerno na mapanlupig, mapanil, at puro dada, puro wento, wento ng wento, wa wenta. Yes. Kailangan po natin ay action man. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Yung may political will.
1: Yes.
0: Na leader. At hindi leader lamang hanggang sa bibig. Na ngayon, kaya nakikita nating magulo ang tabakuhan. Magulo ang ating pamayanan. Dahil walang leadership. Diba? Walang leadership.
1: Mm-hmm.
0: Ang ating kasalukuyang administrasyon.
1: Daming umastang presidente ang dating sa iba eh.
0: Puro sila na nga, kala mo sila ang presidente. Ang yeah. presidente parang dekorasyon na lang, parang figurehead na lang. Na yung nasusunod ay yung gusto ng mga nakapaligid sa kanya. At yun din ang sinasabi ng isa na kausap ko na nakamasid doon sa tinatawag nating mga miyembro ng kanyang gabinete.
1: Yan yung reklamo ni Ate Aimee.
0: Oh, sapagkat yung nasa gabinete, ang tila siyang nasusunod.
1: Yeah.
0: Ngunit wala naman silang ginagawa na para sa kaunlaran ng mamamayan, para tugunan ang mga matitinding problema na ngayon ay dadala ng ating sambayan ng Pilipino.
1: Yes.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Wala silang ginagawa para paunlarin, i-develop ang ating sandatahang lakas.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon lamang sila nagpupursige at hindi nila itinuloy yung pinasimulan ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na pagmomodernisasyon ng ating Armed Forces of the Philippines.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Yung ibang mga proyekto, huminto, pero tila ngayon sa aking pagdaang kahapon dyan sa Mindanao Avenue, nakita ko na tila may kumikilos na doon sa subway. Sa subway, meron ng mga equipment na nakikita kung tumataas, bumababa. Maganda. Maaring gustong bumawi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Eh tama lang ng ating Pangulo noong paman, maganda yung kanya mga sinabi, ngunit hanggang ngayon ay tila mga salita o pangako na napako. At ang nasunod ay mga kagustuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ba balintuna ang nangyayari? Marculeta, nakulong.
1: Mas nauna pa, doon sa iba.
0: Mas, oh yan, ang sa halagang 70 million na campaign donation kumpara sa 120 campaign donation na tinanggap ni Senator Erwin Turpo mula sa pinagdududahan na sangkot sa flood control scam. Sapagkat pinris ng AMLAC ang kanyang mga asset and properties at mga bank account dahil nga po sangkot sa fraud. Flood control eh. Di ba?
1: Yes.
0: Fraud yan.
1: Opo.
0: So, samantalang yung mga nag-donate kay Marcoleta, pribadong mamamayan Pilipino at mga negosyante. O nasan ang katarungan? Nakikita natin na ang batas ay selective.
1: Yes, double standard on the things.
0: May pinatutupad at may hindi ipinatutupad. Yes. Depende sa iyong paniniwala.
1: Mm.
0: Samantalang maliwanag sa batas na walang sisinuhin.
1: Yes.
0: No one or nobody is above the law.
1: Yes.
0: O, pero nakikita natin na pangitang-pangita, paano hindi mag-iisip ang taong bayan? Sabi nga, action speaks louder than words. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, nakikita sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga gawa, yung katotohanan eh.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Tapos, pag criticize, pag pinuna, kakasuhan ka.
1: Mm.
0: At para makuha naman nila yung sinasabing boto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, yun nga yung sinasabi ng mga kababayan natin na kahit wala sa ayos, kakasuhan ka, ikukulong ka sa kasong plunder.
1: Mm.
0: Diba?
1: Yes.
0: Oh, kaya ang ating mga kababayan natatakot tuloy. Nakita mo nung isang araw pinuli yung yung isang photographer, journalist photographer
1: na nagko-cover ng sarali.
0: Oo. Buti na lang pinakawalan.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Mm.
0: Yan ay dahil sa ayaw nila dahil nangunguha yata yung sa rally against Marco Rubio.
1: Noong time na yan, po.
0: Oo. Na maaaring yun ay mga makakaliwa.
1: Yes.
0: Oo. Yan, mga kaibigan. Pero, parang nakikita natin na tila magkakampi na ngayon. Hindi lamang Pinklawan, hindi lamang Dilawat. Yung dating kalaban ng gobyerno, kakampi na. Kaya yun po ang nakasasama ng loob sa ating mga kababayan. Pero kahit ano ang gawin natin, kung hindi po tayo kikilos, kung hindi po tayo gagawa ng mga pagkilos na naayon sa ating saligang batas, tandaan ninyo, ang batas po ay dapat higit na makapangyarihan kaysa sa tao at hindi dapat gamitin ang batas para sa kapakanan ng tao.
1: Yes.
0: O para sa kanyang interes.
1: Hindi para i-please lang ang tao. I-bend
0: yes.
1: Mo.
0: O kaya, yan po mga kaibigan, ang ating gustong ipabatid sa ating mga kababayan na kahit anong mithiin, kahit anong layunin, mailap ang tagumpay kapag hindi po tayo nagkaisa at higit sa lahat, sasamahan po natin ang pagtitiis, pagtsatsaga at sakripisyo maaring mabagal. Ngunit habang kumikilos tayo at gumagawa, darating din ang panahon na tulad ni Dom Pepot, matagal na niyang inasam, ha, na makapagsalita sa mikropono. O, natupad, di ba? O, ngayon nagsasalita na po sa mikropono si Dom Pepot. O, ganyan po talaga. Gusto mong maging doktor, magtiis ka, magtiyaga ka, mag-aral ka. Diba?
1: Yes.
0: Lakip ang pagtitiis, lakip ang sakripisyo. Gusto nating mabago, gusto nating maitama ang kasalukuyang kalakaran sa ating gobyerno na nakikita natin na sila-sila lamang ang yumayaman habang ang mamamayang Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na naghihikahos.
1: Yes.
0: At tinutugunan lang, hindi ng mga malawakang programa para tugunan ang pangangailangan ng taong bayan, trabaho, ikabubuhay, pagbaba ng mga halaga ng bilihin, di ba? Edukasyon, pangkalusugan, sapagkat napakahalaga po ng kalusugan na sinasabi nga ang malusog pamayanan ay isang malusog na bansa. Eh kapag tayo nanghihina, paano tayo kikilos?
1: Hindi tayo politiko nun. May sakit ng mga tao.
0: O di walang mangyayari sa ating bansa. Malabo tayong umunlad. At tama po ang sinasabi ng dating Pangulo ng Singapore na ngayon ay pinakamaunlad. Na kung iisipin natin, higit tayong dapat maging mas maunlad sa anumang bansa. Yes. Sapagkat nasa atin lahat ang biyaya. Mm-hmm. Na ipinagkaloob ng ating dakilang lumika. Meron tayong bundok, mm-hmm. naliligiran tayo ng tubig,
1: yes.
0: meron tayong mga mayamang lupa,
1: yes.
0: na maraming mga puno, mm-hmm. Na wala sa iba. Marami tayong mga mineral, mina.
1: Mineralist country tayo.
0: Wala rin po sila sa iba yan, di ba?
1: May langis pa tayo.
0: Wala silang bundok, marami tayong bundok. Kaya lamang pinapatag, pinuputol, ang mga puno.
1: Yeah.
0: Kaya isa rin po yan sa dahilan ng matinding baha. Na dapat sana itong ating mga leader, itong Department of Agriculture, di ba? Sa pamagitan ni Secretary Chu
1: Laurel Jr.
0: Laurel, Francisco Chu Laurel Jr. Na ito pala ay nag-donate ng 30 million.
1: Yes.
0: Tama ba ako? Tama,
1: opo,
0: 30 million. Ha? At bilang gantimpala, ibinigay sa kanya, kunwari inupuan ng ating Pangulo ng isang taon,
1: mm-hmm.
0: at pagkatapos, ibinigay kay Chu Laurel. Pero, mm-hmm. nagkaroon ba ng pagbabago sa larangan ng ating agrikultura na dapat ay mayaman tayo? Hindi yes. tayo dapat umaangkat ng bigas na dati-dati sa panahon ng matandang Marcos Senior, nag-e-export tayo ng
1: yes.
0: bigas, ng mais, ha, at ng iba pang mga agricultural product. Ngayon, lahat-lahat ini-import natin, pati bawang sibuyas.
1: Mm-hmm.
0: Sino ang nakikinabak? Yung mga humahawak ng kapangyarihan.
1: Yes.
0: Na sinasabi nga nila, what are we in power for? Pati pagsupil sa mamamayan, sa mga naninindigan, sa mga kritiko, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan. At yan ay mismo narinig natin sa NBI director. May posisyon ako, may kapangyarihan ako. Diba?
1: Yes.
0: O, na ngayon, siya na ngayon ang nagiging nasa gitna ng mga puna ng ating mga kababayan. Yung kanyang may bahay, sinasabi may ghost project sa Laguna.
1: Yes.
0: Sinasabi na ito raw di umano NBI director Marites Malibag.
1: Melvin. Melvin
0: Matibag na natibag. Mm-hmm. Ah, yung kanyang pagtestigo. Sapagkat sumablay siya. Nawala yung kanyang credibility. Humina.
1: Yes.
0: Meron din palang dalawang flood control project. Tama ba ako? Sa Cebu?
1: May ganun balita. Papa.
0: Sa Cebu? Yan ang sinasabi natin. Turo kayo ng turo. Kung ano-ano yung mga pinagsasabi nyo. Meron pala kayong kip-kip. Meron pala kayong baho sa inyong mga kilikili na ngayon ay nahalungkat at hinahalungkat ng taong bayan. Dahil masyado kayong nagmamalinis sa halit na gamitin ninyo ang inyong mga posisyon, ang inyong kapangyarihan sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino o ng maraming bilang na mamamayang Pilipino upang tuparin yung inyong sinumpaan na pagsisilbihan, di ba? Puproteksyonan yes. ang mamamayang Pilipino at ating bansa. Pero sa pangalan ng maleta, lahat yan ay nawawala at ang namamayani ay pawang interes lamang ng mga sakim, gahaman na mga buwayang nakabarong Tagalog, nakasuot ng mamahaling Amerikana at kurbata. Di ba?
1: Yes.
0: Yun lamang interest nila ang kanilang nakikita at tila wala silang pakialam sa taong bayan.
1: Yes.
0: Saan tayo ngayon lulugar? O samantalang sinasabi, maging nung yumaang Noynoy Aquino na naging pangulo ng ating republika, kayo ang aming boss. Sinabi rin ni dating Pangulo Duterte, kayo ang employer at kami ang empleyado. Paliwanag yun, di ba, Don Pepot?
1: Yes, opo.
0: Na dapat ang employer ang siyang nasusunod.
1: Yes.
0: At tayong mamamayan ang employer. O bakit tayo ang kanilang sinasakripisyo?
1: Mm-hmm.
0: Bakit tayo ang kanilang tila sinusupil?
1: Yes.
0: Bakit tayo ang kanilang ipinakukulong kapag tumututol tayo at naninindigan sa tama o karapatan nating mga mamamayang Pilipino na ipinagkaloob ng ating saligang batas? Sumusunod tayo sa batas eh.
1: Yes.
0: Dahil yun ang sinasabi nila, you have or we have to follow the law.
1: Mm-hmm.
0: Diba? O sunod tayo ng sunod. Mahirap. Magnakaw ka ng gatas dahil walang gatas ang iyong anak.
1: Mm-hmm.
0: Huhulihin ka kapag nahuli ka. Kulong agad. Wala pang due process. At saka ka na rin dadalhin sa piskal dahil dun sa ikinaso sa'yo na pag nanakaw. Eto, bilyon-bilyon ang mga kinurakot.
1: Yes.
0: Hanggang ngayon nakakalaya. Mm-hmm. At only in the Philippines yung sangkot ang siyang mag-iimbestiga at siyang magdidesisyon doon sa mga naninindigan, ha? At hindi umaayon doon sa mga maling ginagawa nila bilang mga lingkod bayan, public yes. servant. Pagka kayo tumakbo, alam niyo na kayo ay magiging public servant. Pero nakita natin balintunay.
1: Mm-hmm.
0: Tayo na ngayon ang lumalabas na servant.
1: Yeah.
0: Hindi lang basta servant, kundi alipin. Dahil yeah. tayo ang kumakayod, kinakaltasan mm-hmm. ng buwis, hindi pa natin nakukuha yung ating envelope, pay envelope, tanggal yeah. na ang lahat ng mga buwis.
1: Yeah.
0: PhilHealth, SSS or GSIS. Mm-hmm. Diba? O, oh, pagkatapos, nakukuha ba natin yung ating karapatan? Katulad ng PhilHealth, na dapat ay siyang nangangalaga sa kalusugan ng sambayan ng Pilipino. Di ba may namatay na isa ring mamamahayag?
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi natulungan? Oh.
1: At yung mga polisiya na hindi nakakatulong din sa tao pag ginakailan?
0: Yes, samantalang yan ay karapatan sapagkat pera ng miyembro ng PhilHealth ang kinukurakot nila.
1: Mm-hmm.
0: Kinuha nila, inilipat nila sa unprogram. At pagkatapos ay ginamit di umano sa flood control na akurakot ng mga mambabatas. Diba? At mga matataas na opisyal.
1: Mm-hmm.
0: Katulad nito si Bunuan. Hindi ba dapat ito ay hindi gawing state witness? Sapagkat
1: yes.
0: ang ginagawang state witness ay yung may list na partisipasyon, yung may kakaunti lang na naging partisipasyon sa krimen.
1: Yes.
0: Eh pero siya ang ano, malaki dahil siya ay yung may pananagutan bilang kalihim, bilang namumuno sa Department of Public Works and Highway Robbery. Diba?
1: Yes.
0: Dahil malawakan ang nakawan diyan sa DPWS.
1: Sabi nga ni Magalong eh, most guilty yan eh, kaya hindi rin siya sangayon. Sabi
0: yes, kaya alam niyo, yung salita ng salita, dapat gawin na lang natin.
1: Mm-hmm.
0: Huwag na tayong masyadong salita ng salita. Kumpas tayo ng kumpas.
1: Mm-hmm.
0: Salita ng salita. Galit na galit. Eh, ano mangyayari sa atin? Hanggang sa makalimutan natin yan dahil iba't ibang issue na.
1: What
0: ngayon nakapokus na tayo, aabutin daw yan ng isang taong pa. Ha?
1: Mm.
0: Oh, hanggang sa makalimutan na yan ang taong bayan.
1: Yes.
0: Naibusa na at kung hindi man iboto, ayos na ang kanilang kumita China. May mga bahay sa ibang bansa katulad ni Matibag o kahit anong gawin natin kay Matibag habang sila ay nasa poder at pagkatapos, lilisan sila ng bansa. Doon na sila pupunta sa pinaglagakan nila ng pera at kung saan meron na silang investment na bahay. Diba? Mm-hmm. O tayo ngayon mamamayan,
1: iwan
0: ano mangyay? Nga nga.
1: Nga nga tayo.
0: Iwan tayong nakanganga, mga kaibigan. Kaya, konting tiis, konti siyo, at magkaisa.

0: natin ang lumilika ay yung mga taong dapat siyang namumuno sa pag-unlad ng ating bansa, sa halip sila ang kumukurakot ng kayamanan ng bansa, sila-sila lang ang yumayaman at tayong mga mamamayang Pilipino ay nananatiling mahirap.
1: Yes,
0: kaya hindi uunlad ang ating bansa hanggat hindi po tayo nag-iisip, isa-isang tabi natin, kay ikaw ay El Shaddai, nasabi po ni Don Pepot, kami ipapanalangin na lang namin kayo. Diba?
1: Pinapanalangin ang bansa at mga Diyos.
0: Tama.
1: Bayan ng Pilipino.
0: Kahit ikaw ay yung kay Kibuloy.
1: Kay OJC.
0: Kay OJC. Kahit ikaw ay GIL na unti-unting umaalis na ang mga membro. Diba? Dahil natuklasan na maging yung kanilang tawag dito, pastor, ay sangkot pala di umano. Ha? Sa flood control, worth 3 billion. Kaya yan po ay isa rin sa dahilan kung bakit naghudas itong si Joel Villanueva para iligtas din ang kanyang ama at hindi lang ang kanyang sarili. Sampu ng reliyon na pinamumunuan ng kanyang ama. Sumunod, Chief Escudero. Sa ngayon, nakikita natin patas ha, ang kanyang pagsasagawa bilang presiding judge. Pero, hindi pa rin maialis. Kumbaga, nakareserva lang yung pagdududa ng ating mga kababayan.
1: Mahaba-haba pa. May tatlong articles pa.
0: Oo. Hindi pa. Yung haka-haka, nandiyan pa lang. Nakareserva lang nun. Pero sa ngayon, ang nakikita natin, tila patas. Binibigyan ng pagkakataon ang prosecution, pinagbibigyan din ng pagkakataon ang depensa. Diba? So,
1: Senator Rapi lang nakakaramdam ng niro patas. Dahil sila 2 minuto, yung kabila 5 minuto.
0: okay na yun. Basta ang nakita naman natin ay mga matatapang at talagang okay ang kanilang mga reasoning. Diba? Ang kanilang depensa ay okay at ang prosecution ay unti-unti humihina at natitibag yung kanilang mga gawa-gawa o crafted na mga akusasyon sapagkat lumilitaw wala silang mga ebidensya na pag-aaralan kaya sablay-sablay ang kanilang mga sagot at tila scripted sapagkat sila lamang po ang gumagawa ng mga akusasyon na mahirap itong pagtibayin o patibayin at panindigan dahil wala namang katotohanan yung akusasyon. Katulad itong grave threat na napahiya itong si Nabitag na si Mabitag dahil nga nung ipakita yung video niya na siya ay nagmumura at direktang binantaan si Mel Savio na kung hindi mo i-report, if you will not report it, I will kill you. So, direkta sa pagmumuka, hindi lang banta, sinabi, di ba? Kay Mel Savio, napapatayin siya kapag hindi niya ginawa. Samantalang sa pahayag ng ating Vice President, kung may pinagsabihan na siya kung siya ay ipapapatay. Di ba? May kung may if na inaalis
1: papatay
0: nila.
1: Ako.
0: Inaalis nila kaya para maging grave threat. Kaya lang, sumablay ang witness na si Director Marites Malibag. Natibag.
1: Melvin Matibag.
0: Ano?
1: Melvin
0: Matibag. Natibag.
1: Lumabas, hearsay. Chismis.
0: Ayaw niya, kunwari hindi niya alam yung hearsay. Bakit, Amerikano ka ba? Hindi mo naintindihan. Yung Amerikano nga, alam yung hearsay eh. Chismis. O mayroon akong kakilalang asawa, Amerikano eh. Alam niya yung huge. That's only huge.

0: 谁在气什么谁哦，明白。
1: 行行，我大概都先落叶了，哪个你可以继续 support？
0: Pag hindi pax, wala kang katibayan kaya hindi pax eh, di ba? Oh,
1: Wala sa
0: kailangan,
1: personal knowledge eh.
0: oh, wala, oh, hearsay.
1: Kaya chismis ang
0: Naniniwala
1: dating.
0: ka sa hearsay, sa chismis. O paano ngayon ito? Chismis din ba? Yung sinasabi na may ghost project, yung congresswoman na asawa mo sa Laguna. At ikaw, chismis din ba yun? Oh, di ba? Oh, eh kung ipamukha sa'yo at labasan ka ng resibo o ebidensya, eh hirap nga sa inyo, puro kay dada, dada, dada. Pero, sablay naman kayo.
1: Yes.
0: Maski itong si Ombudsman Remulla, di ba? Pinag-aaralan ng taong bayan, ang problema nga sa inyo, ha? Ginagawa niyong bobo, tanji, tanga, ang taong bayan eh, na hindi
1: Pinapanood lang
0: alam
1: kayo ng taong
0: yung
1: bayan.
0: mga ginagawa ninyo. Matagal na natin sinasabi eh. Dahil kapag umabot sa sukdulang galit ang taong bayan, baka lahat kayo dyan mawala. Gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang mamamayan. Dahil tayo ang naglagay sa kanila, tayo rin ang may karapatang mag-alis ng naaayon sa ating saligang batas.
1: Yes.
0: So, tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik ay sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So,
1: Yes.
0: pakiusap ko po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 8:10 a.m. at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pumbansa.
1: Yes.
0: Marami na po ang nagsasabi na share na po namin sa aming mga kamag-anak sa ibang bansa. Marami pong salamat sa lahat ng nagsisipag-share sa aming patuntunang pulso ng sambayanan. So, take it away!
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The special coverage. Bawat kaganapan, bawat impormasyon, ihahatid ng ating mga tagapaghatid balita mula sa Palasyo ng Malacanang, Chonay Yu sa Senado, Jojo Sica sa Kamara, Jong Manlapas, kasama rin sina Chris Lucas at Romel Madrigal sa labas ng batasan. Pangako ng Pangulo, ikalimang yugto, The State of the Nation Address of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The Special Coverage. Sabayang mapakikinggan sa DZRJ 8:10 a.m. Mapapanood sa Sky Cable Channel 224 at DTT Boxes. Streaming live on Facebook sa www.facebook.com/DZRJ810AM at sa YouTube channel ng Radyo Bandido TV. Makibahagi, makiisa dahil sa talakayan, bayan ang una!
6: Just let me hear some of that rock and roll music. Pisto RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Pisto RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
7: Thank God it's...
8: Now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
9: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At tulad po ng ating pakiusap sa lahat po ng mga nakikinig, sumusubaybay at nanonood sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, please lang po pakiusap, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Marami pong salamat at sabi nga, yung mga kababayan natin ay dapat po subaybayan natin ang DCRJ 810 AM sa kanila pong pagsubaybay ng ating yung magiging sona ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ayan. At yan, marinig po natin sa kanilang talakayan ang mga punto por punto na pagpapaliwanag sa mga issue na ngayon ay lumilisaw sa ating kapaligiran at sa tinatawag na liderato ng kasalukuyang administrasyon. Don Pepot?
2: Yung mga tatawag po, sa Martes po yan, pakilista na po ngayon pa lang yung aming telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa mga kapadala po ng mensahe, pakisend po sa inyong mga Facebook, ang Radyo Bandido TV, narin po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo, at narin po ang inyong palatuntunan pulso ng sambayanan. Mayroon kaming comment section dyan, dyan po kayong padala ng mga mensahe nyo, at maging sa YouTube po, padala kayo ng mga mensahe nyo, at babasahin po namin sa Carmen, ang mga mensahe yung papadala po ninyo.
0: Yes, at sabi ko nga, Don Pepote,
2: apo,
0: yung pong mga naninindigan, sa katotohanan, dinudurog po isa-isa ang mga kritiko at naninindigan para sa katotohanan. Ngayon, tila inuumpisahan na po si Senator at dating Senate President Alan Peter Cayetano na ayon dito kay Senator Pampilo Lacson, ha? Natandaan ninyo, ha? Ito si Mr. Hide and Seek, ha? Oh, isang taon nagtago, pumunta sa Europe, ha? At nang manalo si yumaong naging Pangulo, Noynoy Aquino, at saka lang po siya lumitaw. At yan ay dahil sa kaso ni Dacer Porbito. At kung natatandaan po ninyo, ha? Yung tinatawag na naging malawakang kidnapan o kidnapping na tila naging bida pa itong Chinese na si Teresita Angsi na siyang sinasabi, may mga nagsasabi taga-turo daw ito, pero may nagsasabi na advocate ng tinatawag na ano ba yan, kidnapping?
2: Mm-hmm.
0: O yan, laban sa mga Naping. Yan.
2: Yeah, nabibigyan mga Chinese, no?
0: Puro Chinese, eh. Taga Binondo siya, eh. Di alam na alam niya. Himay na himay niya kung sino yung mga mapapaldo, ha? O yung mga paldong Chino na mga negosyante. O yan po, ha? Hindi ko sinasabi. Pero ito ay sa panahon po na si Senator Ping Lacson ay siyang PNP chief, mga kaibigan, sa panahon ni dating Pangulo Erap Estrada na marami ang nagsasabi. Kaya daw, na-impeach o in-impeach, na bagamat nag-resign para hindi siya patuloyang ma-impeach na makatakbo pa, ay mismo mga ilang pulis dahil sa panahon ni Erap, eh halos ang namamayagpag ay mga illegal. Di ba? O nasangkot siya sa mga drug lord, gambling lord.
2: Yes.
0: Drug lords, di ba? Sinasabi. Yes. Kidnapping, di ba? Noong sa kanyang panahon na ang namumuno bilang hepe ng Philippine National Police ay si Senator Ping Lacson. Okay, siya ngayon na nagsasabi na nakahanap na siya. Ha? Eh talagang naghahanap sila eh. At nag-iimbento, naghahanap ng mai-imbentong kaso, ha? Na may blood control din daw ang Tagig. Yes. Na sinasabi naman ni Senator Cayetano na walang blood control ang Tagig.
2: Mm-hmm.
0: So malalaman natin yan kapag ka hinuli na at kinasuhan, plunder din na namang matunog ito.
2: Na sabi ni Matipag, inumpisa na nila yung kanila investigasyon eh.
0: Oh, eh ito maliwanag pa. Huwag na po tayong magugulat at huwag niyong intayin na lahat tayo ay maisa-isa. Eh natatakot na rin noon, ininervous na rin si Don Pepot eh. Dahil nga sa mga ultimong mamamahayag. At ito naman panawagan natin sa ating mga kapatid na mamamahayag. Although, alam naman natin na kailangan lahat ng pera, pero sana huwag ninyong ikompromiso ang katotohanan at inyong tungkulin bilang mamamahayag. Diba? Yes. Huwag ninyong ikompromiso kapalit ng tinatawag na envelope. Diba? Dahil maging ang mga hindi karamay. Diba? Okay. Nadadamay.
2: Damay-damay na.
0: Damay-damay. Kasi sasabihin, ay naku, media ba yan? Ay naku, mga kurako dyan. Mga attack and collect, depend and collect, ACDC po. At meron po tayong alam. At alam na rin yan ng marami. Ha? Yan po ang gawain. Pero kung magsalita, linis, malinis, di ba? So, yes. Mayroon tayong papapasuking ulat.
2: Apo, apo. Mula po kay kasama Robel Madrigal, Pro 4A at LTO, naglunsad ng 2-day driving course para sa mga pulis at pamilya. Sa mga Romel, iulat mo.
3: Inilunsad ng Police Regional Office 4A sa pangungunan ni Acting Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay ang dalawang araw na Theoretical Driving Course o TDC Seminar katuwangan ng Transportation Office Region 4A. Isinagawa ang unang araw ng seminar sa PRO 4A Covered Court sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calambasi, City, Laguna na dinaluhan ng 39 na kalahok mula sa Regional Headquarters, personnel at kanilang mga dependent. Layunin ng programa na palalimin ang kaalaman ng mga kalahok sa mga batas trapiko, kaligtasan sa kalsada at responsableng pagmamaneho upang mahubog ang mas disiplinado, maalam at sumunod sa batas ng mga motorista. Ayon sa PRO 4A, higit pa sa pagiging requirements para sa pagkuha ng lisensya ang naturang pagsasanay dahil bahagi ito ng pagsusulong ng kultura ng responsibilidad na nagsisimula mismo sa kanay ng kapulisan at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa LTO, isinusulong ng PRO 4A ang mas ligtas na mga kalsada at komunidad kasabay ng pagtutok sa kapakanan ng mga tauhan at pagpapatibay ng diwa ng samasamang paglilingkod. Ako, si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Babatiin ko lang ng magandang umaga ha, itong mga bagong taga-subaybay natin sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. At naging kaibigan din po ng inyong lingkod, ito po si Christine Diamante Sartorio, ng manager po ito ng GOMAGS sa Ebanghelista. Kaya kung ikaw magpapalit na ng gulong, Dom Pepot,
2: yes,
4: hanapin mo lang si Christine Diamante Sartorio at sabihin mo ang pangalan ko, sabay tago. Bibigyan ka ng discount.
2: Yes. Thank you, Ma'am Christine. Good
4: ganun
2: morning.
4: Din, kung may sira ang iyong sasakyan, magpunta ka sa Rapiday. Ito po libreng pagbati dahil nga sa napakagandang serbisyo.
2: Yes.
4: Dahil nagpagawa po ako ng sasakyan, nagpalit ng goma, di ba? Ang aking mga sasakyan. At nakita ko ay magaganda silang kausap katulad din ng pagbabalit ko ng baterya.
2: Yes.
4: Ha? O yan, meron din tayong naging kaibigan. Yan po. Ano ba yan? Motolite ba yan? O sige. Sige na.
2: You're watching po sa inyo lahat.
4: Magbasa ho kayo ha. Ay magpadala na kayo agad. Kasi hindi naman po namin nababasa agad-agad. Dahil huli na yung inyong mga pinadadala na mga messages na nag-reaksyon na sa mga issue na ating tinatalakay. Si Angelo Ridaha. 4 days na lang. Sona sa Lunes. July 27, 2026. Ano kaya, Dom Pepot, sa palagay mo ang mapapakinggan natin sa State of the Nation Address na susubaybayan po natin?
2: Yes, abangan po natin. Ikalimang sona na yan eh.
4: Ang tanong ko sa iyo nga, ano sa palagay mo ang maririnig? Okay,
2: malamang yung mga pangako niya sinasabi ngayon at yung mga nagawa na. Na sinasabi nga ni Auntie Claire, maraming trabahong ginawa.
4: Sige, basa ka na.
2: Mula naman kay Ma'am Shirley Uyang. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Angelo Ridaha, thankful Thursday. Morning, kabandido. Tita Carmen at Kuya James, bukas, Nazareno Day, Malolos, Bulacan. Sabi pa rin ni Angelo Ridaha, Lord, malusaw na. Asan na ba ito? Nawawala eh, oh. Sandali ah, pinabasa ko para matuloy-tuloy tayo. Sabi sana ni, nawawala talaga, nagkukurap-kurap eh. Sige, ikaw na, bumasa.
2: Sabi ni Ma'am Menchime, good morning po, Madam Carmen, Sir James.
4: Oo. Si sabi ni Robert Claros, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Pagkatapos matipag ngayon, pinulbos na. O sige.
2: Sabi ni Ma'am Christine Diamante Sartorio, good morning, Ma'am Carmen. God bless po.
4: Sabi ni Anna Gray, good morning, Tita and Sir James. Sabi po ni Nilda Taktay, good day po, Tita Carmen and Tito James. Nakakaumay na po ang impeachment case ni Vice President Sara. Selective justice ang nangyayari sa ating politika. Correct ka dyan.
2: Sabi ni Sir Romeo Sunga, good morning, Madam and Sir. Mabuhay, laban.
4: Sabi ni Mercy Fernandez, thanks, it's Thursday morning. Kapon pa to ha, Madam Carmen and Sir James.
2: Sabi ni Sir Sunny Ray, nanay, tatay, ganito ang katangian ng ating Pangulo na sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 29:12, kung ang Pangulo ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masama. Ito ang totoong realidad ng buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas.
4: Sabi ni Angelo Ridara, ha? Lord, malusaw ka na po. Si Bagyong Kia po, in Jesus' name, amen.
2: Amen.
4: Bagyo yeah. pala ang gusto niyang malusaw.
2: Sige. Mula kayo ang teresita ko sa Kiling. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Mayet Villanueva, Good morning, Tita Carmen and Sir James. Grabe po pala magsalita. Si matibag, sobra yabang. O sige.
2: Sabi ni Evangeline De Saliza, good morning, Tita Carmen and Kuya James. Si CJ Corona was convicted. Then after a couple of years, he was declared not guilty by the Supreme Court. If this happens to BP, will the impeachment court reverse the verdict that she will be allowed to run in the government position again?
4: Maganda yung katanungan niya. Sabi ni Mayet Villanueva, dahil mukhang planado na ito eh. At ang tao, yan na ang inaasahan eh. Na kahit anong galing ng battery of lawyers ng depensa ano, ni Vice President Sara Duterte, eh pagdating ng bilangan eh, kapag nasungkit pa yung iba,
2: numbers game eh.
4: Matagal pa, abot pa raw ng taon eh, di ba?
2: 92 days ang nila, pero bakit magal-tagal pa?
4: Ilang araw lang ang hearing, di ba? Tatlo. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh. Sabi ni Ena Gray, master of kasinungalingan, si Matibag.
2: Sabi naman po ni Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen and Kuya James, TGIF.
4: Okay. Akin na yung isa. Wala na
2: sabi naman ni Sir James Dennis Almohano, TGIF, Tita Carmen and James, Tita, ang China, the most progressive nation sa Beijing, napanood ko sa YouTube. Napakalinis. Grabe mga skyscrapers at cashless society sila. Kahit mga street vendors nila, sa QR code ang payments.
4: Disiplinado kasi. Ang China, disiplinado ang mga Chino. Eh tayo, walang disiplina eh, dahil mabait. Dahil po mabait ang ating leader. Hindi po natin kailangan ng mabait. Hindi rin man natin kailangan yung mapanupil, mapaniil, di ba?
2: Yes.
4: Kailangan natin yung presidente na may tinatawag na political will, pero may compassion.
2: Yes.
4: Hindi yung mabait. Kasi pag mabait, gagamitin yung kabaitan mo, dadaan-daan lang ka, hindi susundin, di ba? Yeah. Yan po nangyayari sa atin kung ang Pangulo ay mabait.
2: Sabi ni Sir Dennis Almohano, kung makakapunta ako sa China as tourist, gusto ko mapuntahan sa yung 17 wonders of the world, the Great Wall of China.
4: Ako po ay nakapunta ng China, hindi nga ako nakapunta dyan sa Great Wall of China, pero baka ulitin ko po.
2: Yes.
4: Sabi ni Luz Biminda. Basa, James.
2: Sabi po ni Sir James Dennis Alimuano pa rin, Tita, di ako po China, ha? Umahanga lang. Vietnam nga, hanga ako sa vlog ni Vietnamese girl eh, na si Timon. Simple life in the Highland Vietnam.
4: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Yung cellphone ko, kahit patay, nagsasalita.
2: Diba? Automatic na. Mula naman kay Ma'am Winnie Kalingasan, magandang maga po, Ma'am Carmen, Sir James. Thanks po sa inyong dalawa. Watching from Hong Kong.
4: Oo.
2: Sabi pa rin po ni Sir Fernando Claros, bukod kay Melvin, napulbos mayroon pa. Pabang kailangan tibagin?
4: Natibag na. Pulbos na nga daw eh. Sabi ni Pang Alhapsi, good morning, Tita Carmen and Sir James. Totoo ang sinasabi, bias ang prosecutor. Sabi ni Senator Padilla, talaga bias. Alam nila, boboto sila na yes, isa tao lang ang impeachment, sayang ang pera ng bayan. Tandaan ninyo ang boboto yes, mga hindi ma, ano eh, hindi tuloy-tuloy yung kanyang ano. Ang sinasabi nga natin, alam na natin eh. At alam na rin ng taong bayan na yung mga boboto ng yes ay hindi na nila iboboto kailanman. Di ba? Sapagkat nakita ng taong bayan na may mali eh. Di ba? One-sided love affair.
2: Taong bayan ang hatol.
4: Sa totoo lang, tama yung sabi mo, pero wala kang tama, Don Pepot. Minsan may tama, minsan wala. Di ba? Pagka may sumpong, may tama. Di ba ganon?
2: Yes.
4: Oh, sinasabi ng ating mga kababayan, alam na nila eh. Mm-hmm. Alam na kung saan patungo itong impeachment. At alam nila kung bakit iniisa-isa ang membro ng minorya. Mm-hmm. Diba? Oh, kulang na lang, kunin na nila lahat. Oh. Dito na kayo, kundi kukulong kayo lahat. Diba?
2: Sige. Mm-hmm. Mula kay Mamuwi ni Kalingasan, isa-isa po wish namin mga OFW, let Sarah lead our country para mabago naman ang ating bansa. Kailangan may talino, tapang ang leader at di bangag.
4: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, bakit tila pati yung pagkain ng defense team, may issue sila? Yung kinakain nyo dyan sa Senado, pero ng taong bayan yan. Hindi nyo pera yan, kaya marami akong nababasa na willing yung mga DDS na mag-contribute para sa pagkain ng defense team. Aba, iwalay ba pagkain?
2: Naging easy catering na nare-request niya na ni BP. Mula naman kasi Fernando Claros, sa ngayon, maliit ang chance na manalo sa kaso. Kung politiko, administrasyon, itong ay protektado kasi ng DOJ at ombudsman, pati na rin ng MBI dahil sa umiiral na sa buwatan.
4: Sabi ni Romeo Sunga, anak yung pusa o, hindi naninira si Senator Alan, totoo ang sinasabi niya kay Aso Pinkes da Ser Curbito, pati driver lang at kuratong baleleng, inubos ang lahi at asawa niya, dating asawa ng preso, anak si Mento King. O nga naman, di ba?
2: Wala naman kasi Fernando Claros, hindi ba si Sabio yung bumawi sa demanda laban kay PRD dati at nabalita na lang na namatay pero itinuloy pa rin ang demanda kay PRD?
4: Ito at, pong, ito pa lang si ano, at ito pa lang si Pinkies. Kasama pala ito sa negosyo ng negosyanteng si Enrique Rason. Bawal yun. Yes. Conflict of interest yun, di ba?
2: No, kung totoo talaga ngayon.
4: Oo, kung totoo po, at daming kasalanan ni Pinkies sa taong bayan at sa Diyos. Okay, kung totoo po lahat ng akusasyon, may panahon pa para magsisi, di ba? At ang Diyos naman ay mapagpatawad, maging ang mga Pilipino. Likas sa atin ang mahabagin at mapagpatawad. Yes. Basta hihingi ka lang eh. Aminin ang patawad.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, minsan na akong nabudol ng State of the Nation address. Kaya ngayon, sa mga rally, magaganap na lang ako manonood.
4: Sabi ni Luis Biminda, Santa Maria siguro ito. Hindi po. Magandang morning, Ma'am Carmen at Sir James. Maraming salamat.
2: Sabi ni Sir Bayan Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James.
4: GBF Ram Strike, good morning, Tita Carmen. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, nagsasayang lang sila dyan sa hearing na yan. Ang balibalita, tinrabaho na raw ng Satanas dyan sa Malacanang na punong-puno ng kasamaan. Eh talagang planado po, halata naman eh. Obvious eh, di ba sinasabi na nga, halatang halata. Maging ang mga ibang religious sek o pastor, di ba sinasabi, halatang halata.
2: Mula naman kay Sir Orto Heads, 100% yung paksilika. Search po ninyo, delikado, peligro, scam yan, cover up, yung constitutional, constitutional violation din yan, ng F10 admin, yung Pentagon, yung total on control ng Pilipinas, at yung ASEAN, na suka protesta ng 40 American states.
4: Eh, sinabi na natin yan kahapon eh, talagang mapanganib. Pero pagka ibinobroadcast sa himpapawid, maganda. Dahil lilikha ng 1,000,000 trabaho. Ang nakikita natin, yung 1,000,000 trabaho, yung kalamidad, yung kasamaan na maaring idurot, na maaring puminsala, hindi lang sa 1,000,000, kung hindi sa milyong-milyong mamamayang Pilipino, yes, ay hindi ipinapakita ng mga nagbabalita.
2: Mula pa din kay Sir Fernando Claros, ang hirap nga kay Matibag eh, maski undergoing pang investigasyon, kinakasuhan na at naikukuha kaagad ng warrant of arrest. Tulad ng grave threat kay BP Sara.
4: Ikaw naman, sinasabi ko na eh. What are we in the position? What are we in power? Diba? Kaya hindi ka pa man, inuumpisaan ka na. Ha? Ginagawa na, nagkaklap na sila ng kaso. Dumili ka na, nag-iimbento na. Diba?
2: Yes.
4: O, pagkatapos, huhulihin ka. Tapos saka ipapail yung kaso. Dahil yari na. Diba?
2: Yes.
4: O, nakakulong ka na.
2: Mm, tsaka napaliwanag. Kakulong. Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po. Kung di alam ni BBM ang mga nangyayari sa bansa, anong tawag doon? Kung wala siyang alam, di na siya dapat mamuno.
4: Di ba sinasabi ko nga sa inyo, yung confidential fund and intelligence fund ni Vice President Sara Estrada, 125 million. Ang ating Pangulo, 4.5 million. May confidential, may fund, pero walang intelligence.
2: Yes.
4: Yung pondo lang po ang lumilitaw. Kaya, paano makakaalam ang ating Pangulo? Hindi ba na-ground pa nga ang ating Pangulo? Hindi man siya nakuryente, pero na-ground lang.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang boboto ng yes, maski barangay chairman, hindi na mananalo yan.
4: Oh, ngayon, pinagbabalakan na nila, unti-unti na, na hinahanapan ang pwedeng ikaso dito sa isinusulong ng mga mamamayang Pilipino na kung ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte, itong si Baste Duterte. Kaya mukhang pinag-iisipan na kung ano ikakaso.
2: Hindi pababanta rin eh.
4: Oh,
2: lumalabas. Pagbabanta
4: Duterte. Rin. Oh, sige.
2: Mula naman kay Sir Jaime Samuel Bernante, TGIF Kabandido, good morning, Ma'am Carmen, Sir James. Next week, August na.
4: Sabi ni Ray Yome, ano bang problema ni Rapi Tulpo kay Baste? Babat dalda niya, puro Baste. Eh, kasi isusunod na po si Baste. Susundan lang natin yung mga sinasabi nang nasa kabilang banda, malalaman na po natin kung ano ang kasunod na gagawin.
2: Yes.
4: Ganun lang po. Kaya yung style nila, lokbo, bulok.
2: Pinapahaging eh.
4: Oh, Baste, ang lumalabas sa bunganga, sayang ang pondo ng Senado. O sige.
2: Sabi ni Sir Romeo Sunga, ang malibag na mayabang, walang alam sa konsekto o bakit nagalit si BP Sara. Kaya nasabi niya mga katagang yon. Malibag ang ginawa ng mga buhaya kay Attorney Lopez kaya nagalit si BP. Parang si Kristo noong nagkatawang tao, nagalit siya kasi ang harapan ng bahay o sambahayan ng Diyos ay ginagawang palengke ng mga tao. Si Kristo yun. E si BP pa, tao lang.
4: Natatawa ko kay Don Pepe. Sabi ni Romeo Ochoa, wala sa gobyerno ang pagbabago, nasa mamamayan. Nasa system po, yun ang matagal na po nating sinasabi. Nasa atin ang pagkilos. Nasa atin ang pagbabago. Habang tumatanggap tayo ng konting barya, patuloy naman sila sa pagsaid, sa pamagitan ng pagpurakot sa ating kabangyaman. So, kaya nananatili tayong mahirap ang ating bansa, nananatiling sawi, mga kaibigan. Kakel San Beneventura, si Rapi Tulpo, nababakla kay Baste. Aba, Sus Mariano, sabi ni Shirley Uyang, mabait si BBM, di ba? Dagalang ang mabait, hindi ho bumait. Hinatkat ho yung aming, yung wiring ng aking kotse. Ang laki lang nagastos ko, halos lahat ng wiring. Hinatngat, kaya hindi ho yan mabait. Ganyan din sila, hinangat-ngat. Unti-unti, di ba?
2: Yung kaba ng bayan.
4: Hindi lang kabang yaman, yung mga balakid sa kanila. Sige, sabi ni Danny G. Macroll, good day, Tita Carmen, Sir James, Sona, nasa Lunes, state of no achievement. Sige.
2: Sabi ni Sir Jaime Samuel Bernante, halimbawa, Ma'am Carmen, Sir James, mayroon kang binantaan na papatayin, taong babarilin kita. Eh namatay, dahil sa atake sa puso, heart attack, kakasuhan ba yun ang taong nagbanta?
4: Hindi naman namatay sa baril eh. common sense, di ba? O kung namatayan sa baril, isa ka sa suspect. Sabi ni Ray Yome, happy 112 anniversary po sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. At tayo rin, bumabati sa matapang na paghahayag ng mga mananampalataya ng INC na para manindigan laban sa katotohanan, pananagutan, at sa kapayapaan. Hangad po nila na malantad ang katotohanan, malantad yung mga katotohanan na magsasabi at magbubulgar na mga pangalan ng sangkot dyan sa malawakang nakawan ng flood control and infrastructure scam, mga kaibigan. Kaya huwag natin isipin Iglesia ni Cristo, una sa lahat ang ating bayan. Sige.
2: Mula naman kasi Romeo Ochoa, have a nice weekend to all. Be safe, Ma'am Carmen at James. Work from home kayo. Si Alan ang susunod sa preso.
4: Apeti at Peter, ha? Sabi ni Sally Sueño, hindi dapat yan. Asia talaga, eh, di ba? Sabi ni Sally Sueño, dapat P, Pampilo. Oh, di ba? Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Evangelista de Salisa, Evangeline de Salisa, ang ibig sabihin ni Robin, nabayas ang prosecution dahil ang witnesses nila ay pinaaten kahit may mga kaso fake affidavit at galing sa chismis, pero ang mga senator judges hindi pa guilty ay ayaw paten din sa impeachment court. Yung dalawang testigo, si yung una si
2: Kalilong Lotok,
4: ang dami ring mga kaso si Lotok, ang dami ring kaso yung kinuhang witness na si Bicoy, prisionero. Madriaga, prisionero. Ano ba naman? Ginagawa niyo nga kami bobo, tanga pa eh. Sige. Yung bobo, nare-remedyohan.
2: Opo.
4: Yung tanga, wala na po yan. Pati ospital, walang ospital ng tanga. Sige.
2: Sabi naman to si Taka Sakiling, paano yan? Baka ang isusunod nilang kasuhan ay si Senator Bongo naman dahil siya ang nangunguna sa pagka-vice presidente at ang nangunguna bilang senador ay Senator Robin Padilla.
4: Wala na po, magigiba na po ang ICC, ang panakot nila kay Senator Bongo, ICC. Ngayon, not unless gagawa nila ng ibang issue. Corruption, di ba, para plunder. Pero sobra na eh. Gusto na eh, pagka nabuo yung P, kahit sabihin pang Peter, buo na eh, di ba? O, di sobra na yung bilang. O, sige.
2: Wala kasi kay Urbano, good day po, ma'am and sir. Di kaya naiya itong kampo ni Atty. Luistro? Lahat ng din na nilang madokumento at ebidensya, puro walang pirma at Xerox, palibasa din niya pera ang ginagastos dyan sa hearing eh.
4: Si Shirley Uyang, di lang bilyon ninanakaw ng administrasyon BBM. Trilyon na po, sabi ni Shirley Uyang. So, na state of the nose address kasi galing sa ilong lahat ng pangako. At sasabihin ni Jumping Jack, sabi naman ni Sally Sueño, PRRD, kasalanan nyo kasi pinakita nyo na pwede palang maging safe ang Pinas. Ang malasakit na pinakita nyo, kasalanan niyo po kasi miss na kayo ng Pilipino, lalo ngayon. Okay. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, dapat Ma'am Carmen, Sir James, bring your own baon ang Senado at Kongreso sa bawat hearing nila. Sayang ang pera, ginastos nyo, bigay nyo na lang sa nalindol, bagyo at nabaha. Matutuwa pa ang taong bayan at maging ang biktima ng anumang kalamidad. Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen, Sir James.
2: Sabi ni Sir Fernando Claros, malaking posibilidad na kasosyo sa negosyo si Pinky. Sa laki ba naman ang salin niya?
4: Sabi ni Sally Sueño, ang robos po ba ay nakakalakas o nakakatigas? Kasi ang lakas lagi ng sigaw at kapal ng mukha. Ano ba yun? Saan ba yun? Matigas ho. Matigas ang mga mukha. Ewan ko lang kung anong ibig niyo sabihin na nakakatigas. Talaga nakakatigas po. Nakakatigas ng mga pagmumuka dahil nakakaharap pa sila sa bayan. Eh, nakikita natin sa kamere. Adyong, Abante. Sino pa ba yung isa? Chua. Ha? Oh, naakala mo talaga mga malilinis. Sino pa? Ortega.
2: Halos may mga issue na nag-uusig din.
4: Suarez, di ba?
2: Dapat mag-ihibit sila. Mula naman kay Sir Fernando Claros, totoo ba na walang intelligence pa ng MBI?
4: Meron. Merligi Como, kunyari lang yan na impeachment dahil hawak sa leeg si Queso ni Luis Satanas. Bakit hawak sa leeg? Inggit kasi sila kay BP Sara dahil laging mataas ang rating ni BP sa lahat ng survey. At nakatingin ang taong bayan eh. Kay Chis Escudero. Yes. Kahit hawak siya sa leeg ni Luis Satanas, eh dapat bigyan niya rin ng kaunting pagdidili-dili dahil diyan mag-uumpisa ang pagkabulok ni Chis Escudero. Ha? Yung kanyang kredibilidad tuluyan ng masisira.
2: Yes. Sabi Sir Orto Hedge, 100% yan, Oplen Romano po ang impeachment, yung trial na yan para con us, Noel, Anli Maleta yan, Anli Edka yan, 2028 yan, Endo at War, 2026-27 sa Asian region yan, sa Pilipinas.
4: Sabi ni si Teo Villa, nanonood si Jars Libra, paano naging mabait si BBM? Lunod na lunod ang bansang Pinas sa utang nang dahil sa pagnanakaw di umano sa kaban ng bayan at mali-maleta pa. O nga naman, eh mabait po dahil para doon sa mga nakapaligid sa kanila, mabait dahil nagagawa nila lahat ng kanilang gusto, pati pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa, nagagawa nila sa tungki ng ilong ng ating Pangulo. Diba? Yes. O hindi po magagawa lahat yan kung hindi lalagdaan ng ating Pangulo yung GAA para mapondohan ng DBM. At ang DBM noon na si Amina Pangandaman ay pwede palang magpalabas ng pera ng kahit walang pirma ng ating Pangulo. Yan ang sabi-sabi, di ba?
2: Sabi
4: naman si, eh kung si Matibag naniniwala sa hearsay, sa sabi-sabi, di ba?
2: Sabi ni Sir Jeans Denzel Moano, Tita, August na next week, yung mga Virgo, January, August 23 to September 24. Tayo mga Virgo, down to earth,
4: ano
2: reliable, analytical, mystical and perfectionist, intelligent.
4: Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, pag nakikita ko ang mukha ni Biba Max, sino ba yung tulpo? Ang sarap pitik-pitikin pero mukhang hindi natatalab sa kapal ng pagmumukha, ubod ng kahambugan. Huwag na bumoto ng mga tulpo, parang mga sanggano eh. Kahit yung yung Montulpo, yung kanilang panganay, ano ba yung sinabi niya? Na, sino ba yung sinabihan niya na itong si Montulpo? Di ba meron siyang sinabi? Nakalimutan ko yung kung sino yung pinagsabihan ni Montulpo na nakikisaw-saw pa eh. Ha? Nakikisaw-saw pa itong si Montulpo.
2: Si Baligod.
4: O, attorney Baligod. Baligod na pulpul daw na abogado. Eh, mas pulpul ka eh. Dahil kilala ka ng taong bayan eh. Isumbong mo, hindi kay Bitag. Ha? Isumbong mo kay Claudine Barreto at doon sa Raymond Santiago, although magkahiwalay na yata yung dalawang yan eh.
2: Yeah, ha? Tapos.
4: Oh, pero isumbo mo kaya kay Claudine. Diba?
2: Mabibitag.
4: Tapos na eh, diba? Nakikidaw-daw ka pa, nakikisaw-saw ka pa.
2: Mm.
4: Sige.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, State of the Nose, aching!
4: Sabi ni, tawag dito, Siri Uy ang matunog ang pangalan ni Baste na ipapalit kay BP. Pag na-impeach kaya stress na si Rapi Tulpo. Kasi hindi sila uubra kay Baste. Mukhang mas matapang pa kaysa sa ama eh. Diba?
2: Mm-hmm.
4: Nakita mo? Yung bigas lang sa itsura lang. Sige.
2: Mula kay Ma'am Ilang-Ilang Cruz, sabi ni Claire, nag-uumpisa na pa lang sila ng reforma. Eh may katok ito eh, wala namang 2 taon na si BBM, no? Protektahan daw si BBM. Eh bangag ka ba? End of the line na. The end is near.
4: The end. Ano ba yun? Pangkanta na yun? Ano nga ba? And now, yeah. The end is near. And wait, and, ah?
2: Hindi ko alam niya.
4: And close the final curtain.
2: Oh, yun?
4: My friend, yes. Todas na kayo, malapit na. Yan.
2: Ano 2028.
4: Naku, mga kababayan, ha? Mag-isip-isip po tayo mabuti, ha? Sige.
2: Yes.
4: Sabi ni Teo Bilya, Ted, oh, Tita Carmen, ang Kat James, good morning. Ang masasabi ko po kay BBM sa kanyang Sona, 10 ng mga congressman, wala nang kadugto? Ano wala nang ano yung sinabi mo? Sabi ni Ray Yome, parang si Peter ang mananalo sa BJMP. Buhay sa Pinas, puro kurakot ang nasa taas. Aba, Peter. Sige. Kasi tinatrabaho na po eh. Mm-hmm. Kaya hindi tayo dapat magtaka. Sabi ni Ray Yome, tama nga pala ang kasabihan. Ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili, tumpak kay malibag ang kasabihan ito. Si Teo Bilya, nanonood. Mm. Sabi ni Sally Sueño, 18X Marines sila mismo, naghahatid ng maleta, may pictures at video, pero di pinaniniwalaan. Pinky, malibag at wanted na si Madriaga. Pinaniniwalaan? O nga naman, sige.
2: Sabi ni Sir Yome, tama nga palang kasabihan, ang niniwala sabi-sabi, walang bait sa sarili. Tumpak kay malibag ang kasabihan ito.
4: Sabi ni Eduardo Lim, morning po, Tita Carmen at James. Ingat po palagi. Kayo din po lahat, mga kababayan.
2: Sabi ni Ma'am Evangeline Di Salisa, si BBM, ayuda sa mahirap, dala 2,000, pero sa kalyado, mali-maleta.
4: Sabi ni Merly Gekomo, lahat ng witnesses nila, mga sinungaling, lalo na itong matibag. Sabi ni Haji, nawala ka na naman, ha? Sabi ni Sunny Boy Ray, nanay, nabasa na yan. Sabi ni... Sige.
2: Ma'am Sally Sueño, ang mga witness, Madriaga, wanted, malibag na nag-threat din, misis niya, sangkot din sa flood control.
4: Wala na tayong mapipili eh. Ha? Wala na po tayong mapipili. Kaya kailangan yung mga tinatawag na lesser evil, mag-umpisa na kayo na magpakita. Ha? Mm-hmm. Kasi, sabi nga, evil triumph when good man do nothing. Ha? Kaya kumilos po tayo, yung mga makabayan, yung mga patriotikong Pilipino.
2: Yes.
4: Aba, lumantad na po kayo. At baka ito yung pagkakataon na makapagsilbi kayo sa bayan. Yes. Sapagkat hindi po lahat ay binibigyan ng pagkakataon na magsilbi sa bayan.
2: Yeah.
4: Pero ngayon, mukhang tinatawag na po kayo, ha, ng katotohanan na dapat lumantad na itong mga tinatawag na lesser evil, sapagkat wala namang walang kasalanan sa atin na nilikha ng ating dakilang lumikay. Ha? Sinungaling yung magsasabi na wala siyang nagawang kasalanan. Mm-hmm. O, sige.
2: Sabi ni Sir Teo Bilya, Tita Carmen, and Ka James, si Matibag at Madriaga ay parehong sinungaling at patawa. Ang pagkakaiba lang nila, si Matibag may diploma, si Madriaga naman may kaso.
4: May diploma rin siya. Di ba?
2: Mm-hmm.
4: Diploma rin yan. Dahil yung resibo niya, yung pagkakabilanggo niya, at saka yung kaso niya na na-convict siya bilang kidnapper. Diba? O yun ang kanilang resibo. Tama yung sabi ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla, na bagamat sinabi niya na siya ay galing sa University of Prison, UP din nga naman yun, di ba? Common sense, di ba? Nakikita natin na may mga punto ang kanyang mga tirada.
2: Yes.
4: Diba?
2: Pag-iisipan mo talaga. Eh.
4: Natutumbok. Pero sinasabi nila na wala daw. Pero ako, sa napapakinggan ko, nababasa ko, may mga tinutumbok katulad nung paghahalungkat sa resume. Diba?
2: Mm. Yes.
4: Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, si PRRD minahal.
4: Sabi ni Shirley Uy,
2: si
4: Claire Castro, tutor yaya ng namatay na trash talker na si Mima Alicia, di pa raw sila nagkita pero tinatawagan daw siya. We, ano ba yan? Sabi ni Sally Sueño, wow, di Pinky, Cemento, negosyo ng anak mo. Baka kaya tahimik, kumita ka na ng paldo sa mga flood control, tinipid sa Cemento. Pwede rin, ano? Yung mga project. Sige.
2: Sabi si Fernando Claros, ang laking panghihinayang sa 25 million per day sa impeachment, mga palpak naman ang witnesses at argumento, palibasa, pera ng taong bayan na ginagastos nyo eh.
4: Sabi ni Leti Prias, good day, Tita Sir. Monday na lang po, lapit na time nyo. God bless your program. God bless. Sabi ni Shirley, uy, ang cute ng lawyer ni BP si Lacson, lalong nagiging pink type mo, Pinky. Ano ba yan?
2: Sabi Sir Gis Dettet, ano, tita, sa Pipsona, mag-usyoso ako sa Commonwealth Avenue. Sana makakita ko na reporter ng RJ. Kasama ko, okay si Chantal. Wow.
4: Sabi ni Rowell Claros, nasa posisyon na ba si Matibag ng pagbanta niya si Mel Sabio? Oo, di ba? Dahil sabi niya, mag-ulat sa kanya eh. I-report mo. Ha? Di ba? At, kung hindi, papatayin kita. Ano kaya yung pinare-report na mahalaga? Dahil kung hindi i-report, papatayin kita eh. Yun, direct yun. Direct na pagbabanta.
2: Kasi dahil sabi mismo, binabanatan yung
4: masawa
2: niya. Sa
4: harap ng pinagbabantaan mo, sinabi mo, mayroong nagbabanta at mayroong pinagbabantaan. Hindi katulad ng kay
2: BP
4: Sara. Wala pa silang makita, hahanapin pa kung sino yung pinagsabihan na papatay. Sige.

0: Robin, ah, pero lalong masigit na hindi nagsasalita itong si Lito Lapid. Playing safe po si Lito Lapid. Pero ngayon, nakikita natin na unti-unti ay nag-groom na eh si Robin Padilla, natututo na siya. Kaya nagsasalita na. Kaya sa mga darating na panahon, abangan naman natin yung sinasabi nila na walang natapos. O sige.
1: Mula naman po kay Ma'am.
0: Sabi ni Ray Urbano, good day po Ma'am Sir. Sana po mga Pilipinong naniniwala para sa katotohanan sa ating bansa, anuman ang ating reliyon, suportahan ang INC sa kanilang rally para sa bayan. Tama po, i-disregard natin yung ating mga reliyon, yung ating mga paniniwalang pampolitika at isipin natin unang-una kapakanan ng bansa at kapakanan nating mga mamamayang Pilipino sa halip na kapakanan ng mga politiko na ating pinaniniwalaan dahil sa kaunting barya sa pamagitan ng ayuda na pera din po natin yan. Pera din natin sapagkat yung naibulsa na nila, hindi na po nila yan ibibigay. Naibulsa na eh. Sige.
1: Sabi ni Ma'am Leti Prias, good day po, Tita and Sir Monday. Na lang po ako, lapit na time niyo. God bless your program. God bless.
0: Yes. Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. So, nasa Lunes, ito lang ang administrasyon. Ang may nagawang maraming ari-arian na naibenta. Malaki ang nautang at higit sa lahat, naganap ang malaking nakawan sa gobyerno. Ang naganap at iyan ang kurap na plan. Control. Tama po, ang huling naibenta ay ang atrium ha, na 1 bilyong piso lahat ho ng unit, ultimo yung mga parking, ha, lahat pala yan ay may halaga. Kaya umabot po sa 1 bilyon. Sino naman kaya ang susunod na ibebenta? Wala na eh. Halos
1: ano, hindi kayo.
0: Bansa. Bansa. Po. Pwede. Natandaan nyo na naisan lahat tayo nung panahon ng Kastila, di ba? Naisan lahat ang Pilipinas. At nito yata ang bandang huli ay ang tumubos sa ating pagkakasanla ay yung Marcos Sr. Sa Amerika yata.
1: Sa Treaty of Paris. Mula naman kay Sir Jesus Desel Moano, Tita, graduate din ako ng UP. Urban poor.
0: Sabi ni Rowell Claros, purus pa press release na sa pamigay ng tulong, nalalapit na kasi ang State of the Nation address. O, yan po ta. Medyo nakikita na natin na talagang nagmamasid ang taong bayan. Alam na alam ng taong bayan eh. Kung saan at kung ano ang kanilang mga balakin na wala para sa kapakanan ng bansa at wala para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at nakikita ay pawang pansariling interes na para manatili sa posisyon at makulimbat ang salapi ng taong bayan. Yan lang po naman ang nakikita natin na ginagawa ng mga iniluklok natin sa posisyon na dapat po ay magsilbi at proteksyonan ang ating karapatan at hindi lamang yung kanilang mga pansariling agenda. Kaya isip-isip po tayo mga kababayan ha. Panahon na para mag-isip sapagkat ang nakataya hindi lang tayong nasa kasalukuyan kung hindi ang mga susunod na henerasyon. Mapalad po si Don Pepot dahil wala siyang anak na kanyang pangangambahan na kung sakaling siya ay lumisan sa mundong ibabaw ay hindi niya alam kung ano ang magiging direksyon o kapalaran sa buhay. So, Don Pepot.
1: Salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat po sa takay. Magpuling ko, James Godjo. Lagi mong sabi na ating pinagiging mabuti. Tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na pansamantala nagpapaalam hanggang sa Lunes na muli sa dating oras, sa dating himpilan, dito po sa DZRJ 8:10 a.m. At ingat po kayo. Ingat-ingat sa ating kalusugan. At with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programa Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong.